0: GTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
0: GTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: GTX 500.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng stress.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalaba.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko.
17: Ang extend.
16: Supplement for men.
17: Lourdes.
16: Tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan
17: ang
16: gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mga butka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mga butka!
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika!

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa
3: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong aris Resistensya, Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-over. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Kadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement informant. Kaysa ng unabi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatindlo sa imo atay.
3: Basta tindlo ang atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina-allergy.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: DTX 500.
3: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Matatas mga butika.
3: D3 Bio.
5: With PCO.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: D3 Bio.
19: K5.
20: K5.
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakar sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matin nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Masaligan.
5: Epektibo.
0: DTX 500
5: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
0: Ang D3
5: yung may BCO.
0: Ang BCO
5: yung may D3.
0: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may physio.
5: Ang physio.
0: Yung may D3.
5: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mga mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka klinika kag mga ka K5.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
7: DTX-500!
6: Masaligan!
7: DTX-500!
6: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali, si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
6: Mighty C!
5: Mabaka mga butika.
6: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
1: Ganito ako!
15: Tigasi!
1: Tigalapa!
15: Tigasay!
1: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
1: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
1: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
1: Supplement for men!
15: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
15: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
15: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
1: happy kanunay.
15: DTX 500
1: masaligan,
15: epektibo.
1: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
15: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
1: Masaligan.
15: Epektibo.
1: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
8: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Makakas, mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
9: My family history ba nakamuhusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Yanagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Para mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magal dingin pala ang imong nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
14: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Boy ni Jig Jig pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Cost Mark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro kapulkatol,
10: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligat.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
11: Masami ka bala gina allergy.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
14: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may BCO.
14: BCO.
11: Yung may D3.
14: E3 Bio.
11: With BCO.
16: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio,
14: ang D3,
11: yung may VCO,
14: ang VCO,
11: yung may D3,
14: D3 Bio.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso.
6: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nga damo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidants.
11: Nga amo naman,
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino nga tay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masalig.
11: Epektibo!
14: DTX 500!
11: Mataas pala ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
11: Ikaw pala ang may diabetes?
14: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
11: Nga nagapanupo!
14: Kagakontrolar!
11: Sang imo blood sugar!
14: DTX 500!
11: Masaligan!
14: Epektibo!
11: DTX 500!
14: E3 Bio!
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Gamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5.
18: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: 98.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga. Doon di maayong.
4: O, patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Hamot ang bulak.
4: Yes.
9: Buksan mo.
4: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno amin gid ang D3 Bio, no. Pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nag-chat. Niya sa Wibis lang ko na makanto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapang galbot yung lang ang flowers.
5: Ginapang ipo.
10: Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gandalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor,
18: Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi!
21: Ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino na dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligat,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
20: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masalika,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio
25: ang D3 Bio
24: yung may PCO
25: ang PCO
24: yung may D3
25: mga butika
24: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
24: Yung may D3.
25: Mabakas, mga butika.
24: D3 Bio with VCO.
27: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
24: Yung may D3.
25: Mabakas, mga butika.
24: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
24: Yung may D3.
25: Mabakas, mga butika.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500
24: ang may powerful compound.
21: Ganagapanubo
24: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
24: garantisado,
21: epektibo.
24: Aramis
21: DTX 500.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso.

good morning, Iloilo. Welcome na naman dari sa aton sininga programa kada Domingo. Kanang kadulong sang balita impormasyon, subong man inisyatibo, proyekto kag serbisyo sang inyo sininga mga Ilocaps dari sa probinsya sang Iloilo. Ang wala sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Yari na kita sa ika 144th episode na. 144 nga simana na sa aton sining pag-up the night diri sa aton sining programa Ilocaps on Air. Kaga siyempre no ikadisin wibi naman kita nga episode for this year 2026. Subumpit sa Mayo 17 na. Karasig lang sa inadlaw, May 17 na 2026 na. Sa subong atuig 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, may kopo ninyo sa subong kanyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday morning everyone! Kamusta nyo sining Domingo? No, grabe nagid kainit. Kagkapangaton sining mabatsyagan. Sa subong sining mga inuras. Kaya siyempre nagapalapit na kita or nagano na kita sa Udo na. So grabe gino ang tuman na kainit nga ton sininga na batyagan. Pang hindi lang magkalipat no nga mag hydrate lang. Dapat hydrated kita. Inugid permisa ang tubi. Ay why nasa nga pinaka healthy sininga intake na ton kag ilim nun. Yes ang tubi lang yun. Nagay na dry nom sa mga soda dira or soft drinks. Kag subong man ilabi na gid no ang makaulubog ilim nun. Kaya nagatuga or nagadugang pagid ang aton sininga kainit nga nabataga. Kag marami man nga magpaulumulom sa morning mga inuras sa aton sininga mga katubian dira or mga kasubaan kag mga kasapaan aton dira. Kapang careful lang no kay grabe naman subong no kay medyo maninit na. Aton sining mga kasapaan no kag pro naman kita sa mga skin diseases dira ilabi na gid ang mga kabataan. And of course, nagpasalamat kita sa Alwan sang K5 News FM Ililo. Nga magka-program kita rin alas 11 to 12 sa ngunto kada Domingo. Ilabi na gid no sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramil Oy. Nga which is nga birthday niya sa subong adlaw. Happy, happy birthday again sa aton sining Chief Executive Officer, Dr. Ramil Oy. Saya sining kadlawan sa subong adlaw. Kagat dahil dyan, mayara kita sininga. And of course, sa tanan nga diwasing ila sininga birthday sa subong sining adlaw. Pisa 17 sa bulan sang Mayo. Taurus pa, no? Ang mga May 17. So nagkaiwasing ila sininga birthday. Happy, happy birthday again. Celebrar na ton or celebrar na naton aton sininga birthday no nga mangin matawhay man kag siyempre mangin chill chill lang kag siyempre no enjoy enjoy lang kag in a moderation lang agon nga mangin masadyang aton sininga birthday. So once again happy birthday kids aton sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Oy. Saya sininga birthday sa subong adlaw. Ika-dibo pa lang siguro ni Doc Ramil Subungay. Daway nagadugang ang edad. So, sa liwat na happy-happy birthday kid kay Doc Ramil Oy. Aton sining Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines. And of course, no, thank you so much man no, sa kaluan gino sang K5 News FM Dilo. Sa sining opportunity ng mga program kita every Sunday. Sa aton sining oras nga alas 11.21 na sa aga. Kaya kinatulong sa inyo sang Kalipa. And of course, no, sa aton sining mga topiko sa subong aga. Pero by the way, no, antes kita magpadulong sa aton sining mga topiko, pwede ka mukha kato sa aton sining comment section o no, sa live program na aton sa subong aga. Kaya malipay kita nung pagkabasaw ng inyo sining mga comments and participation. And subong man, shoutouts and greetings na rin sa aton sining program. Pagkabasaon gina to nina no while ongoing gagantis matapos ang aton sining program sa subong sining aga.
Sa aton sini nga topiko sa subong aga. Despite sa mga mainit nga nagkakalanabo diri sa aton sini nga pungson, kadungan man sa mainit sini nga panahon. Ang inyo sini nga mga ilocaps ng Iloilo Police sa Provincial Office. Kapungan na sa aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Ongoing no aton sini nga paghiwat. Sa aton sini nga programa no sa tanan sini nga mga kabanuhanan diri sa probinsya sa Iloilo. Sa mga anti-criminality campaign nato no agud nga malikawan aton. Kag siyempre no awareness man sa aton sini nga mga pumulyo nato no sa bugos sini nga probinsya sa Iloilo. Kag ini nga programa no ginadalag sa aton sini nga provincial director. Of course, nang pagpunas ang aton sininga Provincial Operations and Management Unit. Pagpunas ang aton sininga Provincial Community Affairs Development Unit. Sa aton sininga programa, no, agon nga mapa-enhance pagid. Ang aton sininga awareness no, sa mga komunidad naton. Sa mga pumuluyo naton, no, ilabi na gid sa mga establishments naton. Kaya hindi naton gusto, no, hindi gusto sa aton sininga Provincial Director. Masundan pa ang mga pila sini ka mga significant incident angkot sa sining anti-criminality campaign naton which is nga recently no ang naglunta dara sa Banuasang Kalinog Iloilo. Kag ini nga programa naton no, ang ginatiguluhan empowering defense no key conversation on security enhancement sa mga kabanuhanan no, nga ginahiwatan na dere ang Banuasang Kabatuan subong man ang Banuasang Leganes kag tigbawan kag subong man ang uton. Kag pila pagin sini ka mga kabanuanan ng for this week naman ang paghiwatan nato no sa sini nga programa naton. Empowering defense no key conversation on security enhancement. Agon nga ipabalaw no sa aton sini nga mga pumuluyo. Kila pinagid sa mga barangay officials naton sa mga force multipliers naton. Subong man sa mga establishments. Sa mga ano nato no sa mga area dira ang ano nga which is nga morning pinaka no sa subong concentration no sa nga Iloilo Police sa Provincial Office agod nga mapa-capacitate pagid aton sini nga mga pumuluyo ilabi na gid sa mga ano naton mga establishments naton dira no agod nga mangina aware kita sa mga nagakalanabo sa aton sini nga palibot agod nga mangina security and safety conscious kita all the time. Agon nga ini kita mabiktima no sang robbery dira or any dira nga mga incident dira sa aton sining lugar kila binigid ng mga establishments or commercial establishments aton sa aton sining mga area dira sa mga kabanuhanan naton nga which is nga ginatutukan gid no sa aton sining provincial director no agon nga matagaan sang awareness subong man importance ng aton sining mga pumuluyo lakit na ng aton sining mga local government units mga barangay officials naton kag mga force multipliers subong man ang mga establishment.

Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Carnella Engelbert Bangkilio. And of course, ang aton si Ning, Chief Man o sa nga Provincial Operations Management Unit, Police Major Gilbert Valdivarona, no? Good nga mahibaluan sa aton sining mga pumuluyo, ilabi na gina aton sining mga local government units, barangay officials na aton dira, no? Kag mga force multipliers. Kung ano bala ang mga kumbaga ang mga palatandaan kung mag-attack ng mga illegal sining mga o rin yung mga lain ginhawa kaya isang termite gang which is nga muna ginatutukan gino sa aton sining mga Ilonggo Cops. Tutukan sa inyo sining mga Ilonggo Cops sa probinsya sang Iloilo. Agad nga manginawera ang tanan. Kaya siyempre no, kung may mga nahibaluan ka mo dira or may mga nanotisyahan ka mo dira sa inyo sining palibot no, gilayon gin nga magtawag sa nga police assistance dira sa pinapalakbit nga police station do dira sa inyo sining lugar o kung sa aton sining 911. And of course, sa mga commercial establishments man aton, manginaware man dyan, ilubi na ginang aton sining mga security guards. Kaya that's why nga natawag na aton sining mga security guards. Agon nga ma-secure, no? Mga establishments dyan at inyo sining ginabantayan. Kaya hindi gin mag-kalipat, no? Nga mag- or ano na aton, no? Obligaw na aton. Or obraho na aton ang aton sining responsibilidad. Bilang sining mga security officers and security guards sa mga establishments na inyo sining naobrahan. Hindi sila nga ang iba na bi. Ang wala lang kung kaysa, no? Although nga tawo lang man kita nga nagabatsyag sa kakapoy. Pero kung oras duty na ito na ilubi na gin sa mga kagabihon, is obligahon na ito. Or bantayan na ito ng ito sining obligasyon. Kaya muna blan, no? Ang mga lain ginawa nga daan. O rin yung mga termite gang nga daan, nag-attacking lang kung dasigay lang. Segundos, minutos lang. Kag pwede nila mataba nung aton sining mga property dira or nga ilabi nang gin, no? Mga kwarta or ilahas, or alahas rather. Sa aton sining mga establishments dira. So dapat alert gid ang aton sining mga security guards and security officers naton. Sa mga establishments, no? Kaya siyempre, muna balambal nila ng mga kawatan nga daan nag-attack, no? Or nag-attack, eh? During kagabihon, inang namit, gibla itulog. Sa mga ginatawag natin, sining mga dying hours, no? Kasi nga namin, may aragin nga daw, hindi mapunggan nga taon sining katuyo. Kaya iban nga mga ano natin is nagkatulog. So, dapat aligmat, gid, kung during duty, no? Agon nga hindi kita to yun. Roving-roving kita dira sa aton sining mga area of responsibilities naton. Ay iban gani may araman bugtaw tuod pero babad sa mga social media. Mo na bigit kyu sa no nga dapat kung obra naton is gabi, dapat ay mangin alerto gid kita. Ay mo na pinaka critical, pinaka crucial no kung gabi ang aton sining duty. Sa aton sining oras nga alas 11:29 na sa aga. Nagkinadulong sa inyo sang Kalipa. Sa piyag naman nga bahayan sa kampanya nato na kontra illegal nga droga. Sa Quiapon, no, padayon nga aton sining intensified campaign against illegal drugs. Despite sa aton sining mga kakasakuon no, sa mga kadamo sa aton sining activities. And of course, no, sa aton sining mga ano dira no, mga event naton. Sa aton sining tagsa-tagsa sini ka mga kabanuhanan. Apang way ginaton ginakalipatan ng aton sining intensified campaigns against illegal drugs. Which is nga mo ginatutukan kino sa aton sining isa man sang ginatutukan. Sa aton sining provincial director agod nga maano nato no ining kampanya nato no kontra illegal nga droga. Like always, gino nga ginahinyo ginato no sa aton sining mga pumuluyo no nga buligan ni naton. Ining kampanya naton kay hindi ning ben prosper kag mangina successful without ang inyo sining support. So sa dili lang gid madugay men kopo na naton ang aton sining chief of police. Dara sa banwasang estansya Iloilo. Si Kabarikata Police Lieutenant Adriana E. Baligod. Kagaton sining ibaloon ang ila sining latest accomplishments. Welcome sa campaign.

0: campaign naton against illegal drugs. Pero until sinano na ato na nai na acknowledge, no? Acknowledge na nai na ato na ato sining mga commentors. Nakatutok diri sa ato sining mga official Facebook pages. And of course, ato sining mga nagpapati dira. Sa 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kato lang kamo sa ato sining comment section nung kay pagbasao na ato karon or pag-acknowledge ang inyo sining mga shoutouts and greetings. And participation ninyo sa aton sining program dari sa Ilonggo Capson Air. Good morning idara sa kay Sir Oscar Servidad. Watching idara no sa barangay Bulay Kabatuan na Ililo. And of course kay Sir Rinandi Tomas. Rinandi Tomas. Well, thank you so much good for watching. And of course kay Sir Sian Andre. Good morning man. And of course kay Ma'am Mary Ann Valentin dara sa barangay Trangka Maasin na Ililo. Kinapa siya taot ng gino ang Trangka Watershed Robusta Coffee. Tara sa banwa or banwasang masin. Tara sa barangay Trangka Masin Ililo. So sa iban, pagkinin nga mga commenters sa aton, basahon na aton karon sa aton sining pagpadayon. At sa moment, minkopo na aton ang aton sining mapisan. Kagagwapohon na aton nga hepe tara sa banwasang estansya Ililo. Hindi lang gwapohon, kundi mapisan pagkid sa mga intensified campaign na aton. Ilabi ng gino sa kampanya na aton kontra illegal nga droga. So yara na sa piyakan linya, wala sang liwan kundi si kabalik at Police Lieutenant Adrian Ibaligod. Sir, good morning sir. Kag welcome. Dari sa taon sining programa Ilocaps on Air. Dari sa K5 News FM Ililo. Kaupo ni mo sa subo nga aga kabalik at Erwin.
1: Yes sir, good morning sir.
0: Thank you so much sir. Masay mo sining tiyempo sa subo nga aga. Agon nga ibalo na ito no, ang inyuman sira nga or inyuman dira ang accomplishment no, sa banwasang istansya Ililo. Sa accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga. By the way sir, kamusta dira aton sining chimpo dira sa banwasang istansya sa Subong kay dere sa siyudad o kun sa distrito sang Haro is grabe gid nga init aton sining mabatyagan.
1: Oh sir, bali okay man sir, sir ang weather bali at least 41 degrees pa sir, though grabe init gid sir. I will advise everyone to drink a lot of water sir, stay hydrated lang gid sir.
0: Okay, thank you so much sir no kay Monablan no. Ang banwang nan sang istansya is nagatubang man sa dagat kag manugin nato no nga grabe man ka init kag mapanga katon sining mabatyagan. Anyway sir, sa ginaistorya naton kag ina no regarding sa kampanya nato na kontra illegal nga droga kay diri sa probinsya sang Ililo na despite sang aton sining mga kasakon no, sa mga events and activities naton is why ginaton ginakalimtan no ang isaman sa mga ginatutukan gid sa aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rosalan ang intensified campaign naton kontra illegal sining droga adra sa banwasang istansya sir is pila naman ka or recently pila naman ka persona ang natigayon naton sining madakop.
1: Bali last May 11 sir, 11:45 PM, nag-conduct a bypass operation sir sa barangay kong istansya. And kuha natin sir ang subject natin si alias Monoy. And we believe in partner sir, resident of Mamhot Sur, Balasan. And naka-confiscate sir, estimate 254 grams suspected shabu. And with a standard price of 1,727,200 pesos. And together with marijuana dried leaves, more or less 1.6 grams, with a standard price of 2,400 pesos.
0: Kumbaga, hindi lang gali illegal drugs ang aton sining na-recover siya, kundi isa ang ano pagid, no? Ang marijuana. Sa diin niya ni, or diin niya sir, pwede natin palang babalance sir, sa pan sa monitoring natin kung diin niya ining ginakuha ang yasining or ang source ang yasining illegal drugs, including ang marijuana sir?
1: Yes sir. Bali, nagkanda kami sir sa casing kong surveillance kay previous year man sir. Bali, ang subject natin sir is drug personality man sir sa Balasan Galistansya. Bali, ongoing pa ang iyang ano sir nga hearing, ongoing pa iyang kaso, kaya napag-bail siya 60,000. And then kakuha kami sang information sir last 3 weeks ago sir na sige pa man siya ga-engage sir sang illegal drug sir. And then nag-follow up ko sir from May 9 and May 10 do nag-follow up ko sir sa Rojas dira sa railway sa Roa City, sir. Dira siya gakuha sa ITS, sir.
0: Oh,
1: Again, validate namin, sir, through follow-up investigation
0: Oh.
1: na diri man lang diri sa ano, sir, 5th district ang ano, sir, ang area of operation lang gitnya.
0: Oh, kung baga nagbalik sa dating gawi niya gali, sir, kag ano sir, previous day niya sa preso naman nga dancer, no? Kangot sa sining RA 9165, sir.
1: Yes, sir. Yes,
0: Oh.
1: sir. May previous record pa gitso, sir.
0: Oh, kung baga ano ni sir ang permanente niya sir nga trabaho kag ano bala pamilyado ining nasambit sining una persona, sir.
1: Oh, sir, bali with living partner gid siya, sir, and then jobless. Wala man siya ubra sumong, sir, hasta ligad nga tubig, sir. Pero amo na, sir, ang gin-follow up lang namon, eh sige pa man siya ga-engage sa illegal drugs and sa operation, sir.
0: Oh, kumbaga grabe maglang area niya, no? Hindi lang dira sa banwasang istansya. Kaya nga sini nga permanent address gid sir is sa taga-Balasan gid sir, no?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo.
1: Taga-Balasan gid siya, sir.
0: Paano sa sir na kalambot dira sa banwasang istansya, ano na sir naga ano sa dira naga board dira or naga pangulagyaw
1: bali
0: or
1: may
0: oh.
1: mga scripture gid sir, may mga suki gid siya, sir. May mga ginawa baligyaan siya di sir ang mga person naman kami, sir, go through i-follow up pa namon, sir, at least kuha din nato na tama.
0: Okay. Ah, kumbaga grabe no, hindi sa kundin to, man dito sa ilang nga lugar na sa Banwasang Balasan kunin nga nagapang logoyawan man sa dara sa Banwasang Istansya Ililo. Kag by the way sir, ano ning yasin ning mga parokyano niya ba sa ini sir kag ano ni paano ni yasin ning ginabaligya gina personal gid niya nga transaction or via online lang man kung kaisa.
1: Bali ano sir, may gin-interview man namin, sir, according sa atong CDR, sir. Bali, in-personal niya na, sir, nga ginabaligya, sir. Siya mismo ga-distribute. Siya mismo ang gatag sa mga supplier na ganyan, sir. Then, ga-drive pag siya, sir, sa mapa-abot, makalabot pag siya, sir, sa roha, sir. Makuha lang sa items, sir.
0: Oo, kumbaga ano naman gali, kumbaga sanay na kaga siguro since nga previously is nano man sa no na priso man sa tungod sa sining kaangay sining kaso kag siguro nano naman nga daw maayong kita niya sa sining negosyo pero at the end no, of the day no nga mo man sa gyapon no, kung madakpan ka is dako man sining consequence no ang aton sining maagom or magom niya no. Anyway sir, ang aton na lang ang mga mensahe ay sir kay siyempre subong no Mayo or tunga-tunga na sang Mayo kagadali na lang ang bulan sa Hunyo kag magabukas naman ang klase no sa tanan ng sining mga kabanwanan ilubi na sa mga high school nato ng aton sining Department of Education. Mensahe na lang naton sir sa mga ginikanan kag subong man sa mga kabataan no nga angot sa sining ginapabaskog naton sining kampanya kontra illegal nga droga. Mensahe naton sa ila god nga malikawan ining hindi manami sining bisyo sir. Kabalikat Police Lieutenant Baliga sir.
1: Yes sir, bali advice ko lang gid sir do palapit na gid sir ang ano sir ang klase do advice ko lang sa ginikanan sa mga kabataan subong sir. Supervise, advice from their parents, sir, na bantayan ang mga bata, sir. At least on social media, on personal life, sir, on social life, amo na sir ang bad influence, kag good influence. Dako nga epekto yan, sir, sa mga kabataan, subong.
0: No.
1: By, kung may mga kilala man sila, sir, o makuha silang information, magkanto lang diri sir sa Istansya MPS, open man kami sir, open doors man kami for any information na pwede nila may hatag and the confidentiality sir is always secured man gid sir.
0: Okay. Thank you so much kid sir sa imo sining chimpo no once again no congratulations kid sa sining isa naman kadako sining accomplishment dara sa banwasang istansya angot sa kampanya nato na kontra illegal nga droga. Congratulations sir and
1: yes, sir.
0: Good morning.
1: Yes sir. Yes sir, good morning sir. Thank you and God bless.
0: Aton sining napatihan ng aton sining hepe dara sa Banwasang Istansya Ililo. Kapalikata Police Lieutenant Adriana I. Baligo. So mo na pala no nga sa aton sining mapumuluyo. Dati na ining suspitsado gali no nga na ano man na apprehend man no angot sa the same offense sa sining kalibtanan no sa pagduso no sa illegal sining droga or sa pagbiyolar no sa Republic Act 9165. sa gihapon, no, nagabalik gid sa ila sining dating gabi. Sa ila sining bisyon apang sa gihapon ang aton sining mga operatiba. Ang mga kapulisan nato no diri sa probinsya sang Iloilo no nga alerto. Sa gihapon no agon nga patuman ining mabaskog naton sining kampanya kontra illegal nga droga. And of course ining accomplishments, ining successful operation in nila mga operasyon or kadalagan sa inyo sining mga kapulisan no diri sa probinsya sang Iloilo. Di kadalagan man aton tanan-tanan no kag siyempre. Pinapasalamatan gid sa gihapon no sang aton sining mga Ilocaps. Ang cooperation sa aton sining mga pumuluyo, ilabi na gid no nagapadangat sang impormasyon sa ila sining mga kapulisan no agon nga matapna na ining mga individual no nga nagahalit sa aton sining komunidad. Kay mo na blan no nga hindi kita maghipos-hipos dira kung may naibaluan ko mo dira nga mga impormasyon dira sa mga individual no nga nagahimo sang hindi manami sa aton dira nga komunidad. Ilabi na gid no sa mga kabarangay naton. So hindi na mag-ulat pa sang tiempo mangin na mabiktima ka mo dira sang harassment kag krimen sa sining mga naga-engage sa illegal sining abisyo sa pag-suyop dira no sang illegal nga droga o kon syabo kag marijuana kag kung hindi man ikaw dira ang mahilabtan probably no ang imo sining pamilya, ang imo sining relative kung ginikanan ka man, ang imo sining kabataan kag kung kabataan ka man kaysa ang imo sining ginikanan ang hindi man mangin safe sa aton sining lugar no kag sa aton sining komunidad kung hindi kita magpadangat no sang gilayon may impormasyon no sa aton sining mga kapulisan. So buligan ni aton aton sining kampanya kay mo na bala no ang bala aton no nga hindi lang ni obligasyon sa inyo sining mga kapulisan kundi obligasyon nato na tanan-tanan nga protektahan ang aton sining komunidad no sa hindi manami nga halit sang illegal nga droga diri sa aton sining probinsya. Sa aton sining oras nga alas 11:43 na sa aga. Ginadulong sa inyo sang Kalipa. Pasiplatanan ni nato na aton sining mga commentors. Dari sa aton sining programa sa subong aga. Nga nagpamatid gino sa aton sining program no sa Ilongo Capson Air. Every morning no, 11 to 12 noon. Dari sa K5 News FM Iloilo. Good morning Indra, no sa liwat sa kay okay. Good morning Indra, no sa kay Dakis Kabatbat. Thank you so much gid sa paglantaw sa aton sining programa. And of course kay Mama Nala Rodriguez, always gid no consistent gid nga lantaw sa aton sining program. No thank you so much gid for monitoring ma'am. Kaya of course no sa yaman sining ay nablos nga nagkuha no sa aton sining KKB and Ikuwa Magnaton sang naligan nga adlaw. Kaya thank you so much gid ma'am no sa support sang nimo sa aton sining mga Ilocaps no dere sa aton sining studio. Thank you so much gid kag for continued patronizing gid and of course no continued watching no sa aton sining program no daily program naton sa kapikag balita subong man sa Ilonggo Capson Air. And of course, good morning Mandra sa PNP Kabatuan Municipal Police Station. By the way, no, sa aton sining mga kautoran, ang aton sining mga official Facebook pages, esta na nag-start na sa ormiara sining word nga PNP. Tanan sining mga official Facebook pages ang inyo sining Milocaps, tres sa probinsya sang Iloilo. Except lang gino sa pila ka mga kamanuhanan apang daw tatlo lang gin no ang hindi ma-change ang ila sining official Facebook name or hindi ma-edit no nga butangan sa nga PNP and the rest no all over the Philippines sa kagasubong man sa probinsya sang Iloilo katanan ni na nag-start no sa PNP. That's why nga daw sining Iloilo Police sa Provincial Office nangin PNP Iloilo Police sa Provincial Office nang atong sining official Facebook page. So dira no sa Kabatuan isiara na sa PNP Kabatuan Municipal Police Station and the rest ka mga kabanuhanan like Santa Barbara is PNP Santa Barbara Municipal Police Station man. So kung man like Pavia na Pavia Municipal or PNP Pavia Municipal Police Station. And so kung man ato ang sining Police Regional or Police Regional Office 6 Yes, may ara man no PNP no sa broadcast name no sa ngaton sin official Facebook page. PNP Police Regional Office 6. So mo naton sining official Facebook pages. Tanana or tanandera, except lang sa mga pila ka or tatlo ka kabanwana naton nga hindi ma-change ang pangalan, pero the rest no nag-start sa PNP. Aton sining official Facebook pages agod nga ma-avoid ang mga confusion dara no sa pagpangita ninyo sa aton sining mga official Facebook pages. Kung pangitaon nyo dara ninyo sining banwa, type lang ang PNP and then ang inyo sining banwa like Santa Barbara Municipal Police Station. And of course, good morning mandara kay Sir Joe Vergo. And subong man kay 142 dara sa banwa sang San Dionisio Ililo. Ginapagunahan ganyan sa ataon sa nga Chief of Police, Police Captain Jesus Batilante Jr. Thank you so much, guys, sa pagmonitor. And of course, kay MKJ Delco, watching dira na sa Santa Barbara, Ililo. Kag ginapag-greet naman, no? Happy birthday, guys, kay Ma'am Marilyn Delco, dira no, sa Banwasang, Santa Barbara, Ililo. Happy, happy birthday, guys, kay Ma'am Marilyn Delco. And of course, kay Sir Gary Tayungtong, kay Sir Kablikata Police Lieutenant Gary Tayungtong. Atong sining gopon kung mabisa na itong Deputy Chief of Police tara sa Pavia MPS. And of course, kay Sir Sky Scraper. Basing naman tara no, sa banwasang Sara Ililo. Kag subong man sa kay Sir Sierra Alarcon Buaya. Thank you so much again for watching tara sa Quinto Distrito. Thank you so much, guys, for watching sa aton sining program. And the rest sa mga commentors na aton, no, thank you so much, guys. And of course, no, kay Nong Iko Francisco Kasumpang Cordero Jr., thank you so much, guys, sa pag-monitor, no, bisan weekends. Pag-monitor, guys, sa aton sining program si Nong Iko. No, thank you so much, guys. Kagsatanan aton sining mga Ilocaps. Nakatutok sa aton sining program no kagsatanan ng mga viewers and listeners naton sa 88.7 FM no sa inyo sining mga radyo dira no. Thank you so much good sa pag-upod nyo sa aton sining programa kada Domingo ang Ilonggo Caption Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma, mingko po ninyo sa subong agang nyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yan nyo, masaligan.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

X 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman,
9: ang nagatinlo sa imo at
6: basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay,
6: DTX 500,
9: masaligan,
6: epektibo,
9: DTX 500,
6: mataas pala ang imo blood sugar,
9: DTX 500,
6: ikaw ba na ang may diabetes,
9: DTX 500,
6: ang DTX 500,
9: ang may powerful compounds,
6: nga nagapanupo,
9: kaga kontrolar,
6: sa imo blood sugar,
9: DTX 500,
6: masaligan,
9: epektibo,
6: DTX 500,
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise, ilawan ko inom ang D3 Bio. Yo with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
9: may BCO.
6: BCO.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio. With BCO.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike, kung
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
13: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
13: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
13: aramis mo. DTX 500
14: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
15: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
16: DTX 500
17: para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
24: Mas tinlo nga tay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
27: mas salikat,
28: epektibo.
29: DTX 500
30: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
15: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
31: Hydroxyl radical.
15: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Pio!
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Pio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Pio! Ang Ethri ng may visio! Ang visio ng may Ethri! Ethri Pio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Pio! Ang Ethri Pio! Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami.
6: Amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
8: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong

0: maneho na ko. Makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
1: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
6: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatimlo sa imo atay.
6: Basta timlo ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar.
1: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masalikan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: problema gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers,
6: pero subong
7: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Bye, puso!

para sa mga Ilonggong na may pinasahin niya istorya na makahatag leksyon, kag-inspirasyon, kampyon, talk show. Dali na, kag-aton sila kilalahon, kampyon, talk show. Kampyon, talk show sa 88.7 K-5 UV.

0: Good afternoon, good afternoon sa atong sinimang tagpalamati Subo nga hapon. Good afternoon mga ka-K5. And welcome gid no sa panibag-o na naman nga edisyon sa aton sining programa Kampyon Talk Show. And of course, mga K5 no, sa inyo kinaandan, kami ang inyong mga kaupod Subo nga hapon, ka K5, Kisha Marie Hanaysay. Sa liwat ng mga K5, naman nyo, ano, off ang mic na ni K5 Joanne, so hindi na siya mabatian nga nagpakilala. So liwat-liwat, take two, K5 Joanne.
1: Hello, good afternoon mga ka-K5. Ako galing liwat, si ka-K5 Joanne Magtupo.
0: Yes, fresh na fresh, wow.
1: Fresh from the ocean.
0: Yes.
1: Alright, good afternoon sa inyo mga K5. Ari na mga tasubong sa pinaybagong segment sa K5 Kampyon Talk Show.
0: Yes, and ito subong K5 Joanne, very exciting niya aton sini mga guests subong hapon.
1: Yes.
0: Pero later talang na sila i-introduce. Yes. Para at least bardo maano man mula aton sini mga viewers. Before that mga excited. K5, yes no. Before that mga K5 no, antes kita malipat, of course kay ini nga adlaw, very special ni no sa aton sini nga president and of course CEO yes. sang K5 News FM Philippines ka Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, si Doc Ramil Uy no nga naga-celebrate gid sa iya sini nga kaadlawan. So, from us, no, there is a K5 News FM Iloilo. Happy, happy birthday, Gid Doc.
1: Happy, happy birthday, Doc. Thank you so much sa opportunities ang inhatag mo sa amon tanan niyo.
0: Yes, birthday, we are very thankful, Gid, sa tanan-tanan nga opportunities, sa tanan-tanan nga doors nga nag-open, no, nga why mo gina-expect, kay ti, ang very, ano na siya, kumbaga, possible na siya yes. kay si Doc nga nag-guide sa
1: yes,
0: ato.
1: Yes, a very humble boss.
0: Yes.
1: A very humble CEO. And happy, happy birthday. I hope you enjoy your day-to-day, Doc. And yes, K5, Kisha. So, grabe sabong ang inil ka K5, Kisha, no? And then, I'll let us remind you guys nga, despite sang kainiton, enjoyment sa outside, need tagid maghalong, dalas ang tubig, kag syempre, ka K5, Kisha, inom sang mga products ni Dr. Ramil Uy.
0: Yes, K5 Joanne, no? So grabe, gitsa mong init sa sagwa, hindi mabangbang, grabe. Kumakagwa ka, dumatsaga mo, ginasindutan ka bala. So kung mga K5, no, maghalong, git kita na, kita tanan. And of course, no, mas okay, git nga i-prioritize natin atong sini nga health swong ng mga tiyempo. So yes. hindi git magkalipat, no, mag-inom sang tubig, magdala payong, bisan din ka lang mag-agto. And of course, no, may ara sa mga siyempre, hindi always na ito naginahambal. Sa every Sunday is family day. So yes. may ara gid na siya nga nagabanding-banding subong. So hindi gid malikawan ang mga kisa may mga okay. gamay nga
1: celebrations.
0: May celebration kag kisa may gamay man nga ano i do challenge kisa ba nga ginaagyan naton. So dapat maghalong gid kita mga K5, no?
1: Yes.
0: Sa adlaw-adlaw okay lang na mag-enjoy kita. Kay di subong Sunday family banding, yes. family day gid, no? So okay lang gid na nga mag-enjoy, pero hindi ito malipatan nga maghalong.
1: Yes, and speaking of enjoyment,
0: yes.
1: K5
0: enjoy
1: Kisha.
0: Wow,
1: may mga enjoyment din yung mga staff namon for now. And yes, going back, as speaking of enjoyment, syempre Manggahan Festival.
0: Yes.
1: Sa mga tao dira sa Gimaras, nga nag-celebrate sa mga Gimaras noon, sa Manggahan Festival, enjoy and have fun. And always don't forget to limit yourself and then be careful, okay?
0: Yes, and lawig na siya K5 Joanne nga celebrate. And yes. every night, may aragid na sila nga pabanda,
1: yes.
0: may aragid sa mga artista nga nagakanto. So, hindi gid malikawan nga dugukon, gid siya sa tao, no? Damo gid
1: yes.
0: may mga turista,
1: yes,
0: nga iban halin pa sa iban nga lugar,
1: yes.
0: nga nag-visit gid nga, at least ma-try ang Manggahan Festival. Actually, K5 Joanne, no, way back, nga ako, halos kada tuig gid no gina-try ko gid na siya nga tagaan syempo ang Manggahan Festival. Oy man, though like na happy lang man ako kay te syempre aside sa matamis nila to nga ano no nga product nga
1: yes.
0: ila gid bisbo no. Ito hindi kita magpati sir Rico, grabe gid ang
1: iyang iyang diba? Bi niya.
0: Pero ang
1: K5 no, I never ko gid nag-try sa Manggahan, pero as akita ta sa mga pictures, video sa Manggahan Festival.
0: Dumatakam ka, duma-excite ka no, dumakuha nila attention.
1: Sa mangga, do amazing lang tawon nga do gusto mo na ng puksiyon.
0: Mm-hmm.
1: Pero K5, I always wonder, free ba ng mangga or bakulon mo?
0: May bayad na siya kay 5 Joanne. Yes. Kumbaga inang ano, inang festival nila. Syempre may aragin na siya nga ano, nga bayad. Pero way man nga makilala balang ila sini nga product kay 5 Joanne. And of course, may na sila sang Anli ano, Eat All You Can sa pa na.
1: Wow,
0: you
1: gusto
0: can,
1: ko na.
0: Na ginapilahan gin actually. Yes, ginapilahan gin actually ang ila nga Eat All You Can sang mangga, yes. No. And then do sa pagkaano ko do ginaano pagid na nila eh. Kita mo nang liso sang mangga, ginatipon pagid na nila and then ginaga pagit sa ano iban pagid nga bagay or ginaano nila or tag sini
1: ginagamit nila
0: nga magano naman sang nice. Product nila
1: kanami no kanami yes. Kay tiyo syempre at the same time ginakaon mo and then magbunga naman and for the next few years diba kay K5 ko siya and then syempre no manami kay ginatagaan ng mga Ilonggos para mag-enjoy despite sang kabudlay, sang kabuhi. Ginatagaan na po mag-have fun. Kaya we all know that kung anong crisis na, tanan taga-struggle. But at the same time, we don't, wala taga-kalimtan to have fun, to have more time sa itong self.
0: Yes,
1: enjoy. And
0: yes.
1: Of course, no, mga artista nga nagkakadto diri sa Iloilo. Sa Iloilo and then sa Guimaras. And then to discover the island, discover the products, discover all the places there, the food, ang food gig ka K5 ko siya, no? Kahit last ko nga pag-imaras, nag-try ko sang ilang mango pizza. So, namit, gid siya ka nama. Namit ka ayo.
0: Yes. So, sa mga K5 na to, doon nga ba si interesado ka mo? Malay nyo, next week, ma-day off ka mo, makadto ka mo sa Guimaras. Doon namit, gid siya i-try K5 Joanne, no? So, ginaado, kumbaga, ginaano mo na naton siya, eh. Do, bugal man na bala.
1: Oh, bugal.
0: Bugal man pati sa aton, of course. Kahit, siyempre, mayaras ang local product nga ginabalik-balikan ka, gina-try gid sang mga tao, no? And of course, K5 Joanne, very ano na siya, very exciting always ang Manggahan Festival. Kaya aside sa ila sininga product, damo sila sang mga activities. Kag nabigid K5 Joanne, if plan mo gid siya balang imo sini itinerary, for example, makadto ka to, ma-try mo ang Manggahan Festival, and then after pagkaaga naman, beach ka to, di ba? Kaya nami ila ka beach
1: yes,
0: actually.
1: Gani.
0: Yes, damo gid to mga beaches nga pwede ka gid ka unwind, pwede ka gid ka muni-muni, especially try nyo man bala nga tagaan ang self nyo sang, bisan mo lang na siya as a reward, di ba?
1: Yes,
0: reward
1: tama,
0: na siya sa atong self, especially sa mga nagatrabaho, ang 6 days a week, in a week, naman na siya bala. Iban, wala na day off, gapulaw bugtaw.
1: And then, kaki-five question, no, do feeling ko damo ginag-relapse kay Moira sa Manggahan Festival kagabi.
0: Yes.
1: Kada bagi siguro may nag-relapse sa kanta na pasensya na. Kada bagi siguro nag-relapse ang pasensya na ni Moira.
0: Yes. Oh, ano bagit paubaya?
1: Paubaya. No? Ano yung kanta sa
0: ako
1: paubaya?
0: Ako ang kailangan. Pero di ang ma...
1: Okay, five kisha, doon may pinanghuhugutan ka today, ha?
0: Why man, K5 Joanne? I'm happy. At peace ang heart today. Yeah,
1: syempre, no. Bisan ano pa, ito nga ginabatsyag, dapat maging happy kita always. Kay wala nag-revolve ang kalibutan sa ginabatsyag. So, we need to be happy always. Kasi, more happiness sa ito nga self, more man nga gina-spread ang happiness sa ibang nga tao.
0: And diba, of course, K5 Joanne, no, isipon na ito na, if ang bagay nag-end sa dira, hindi na siya totally nga dira na lang gid asta imo sini kabuhi no kumbaga ano ka gid dapat ano kay ang kumbaga i-tan-awon mo na siya in a ano pagid bala positive way nga kumbaga inang natawo sa imo lesson mo na para mag-learn ka ma-inspire ka nga mag kayod pa or mas ma-inspire ka pa nga mangin better or in a way man nga at least bala dira mo ma-appreciate imo sini kaugalingon kay Fev Joanne dira mo hatagan importansya imong self kag mas okay gid nga dang palang goon mo git imo kaugalingon ni di ba
1: isama
0: na siya
1: panagit K5 ko siya ang doesn't mean na downfall siya doesn't mean nga nag-end na dira sometimes sa mga downfall that serves as a motivation and a learning for us to grow better and you know to move a little more closer sa atong future nga nga gusto nga gina-aim
0: yes diba, and K5 Joanne ano hindi lang na siya actually mga muna bala naton nga ginaistoryahan subong hindi lang na siya it doesn't mean nga for ala lang nasa sa pagpalangga nagalibot ang muna nga siya nga topic kumbaga pwede man na naton siya i-relay sa aton sini nga kabuhi, personal nga experiences. Yes. Kay ti mayara gid na nga downfall sa aton sini nga kabuhi, hindi kita perfect nga tawo, hindi always happy ang aton sini nga life. Mayara gid ta challenges, mayara gid ta problems, circumstances nga kinahanglan atubangon. And of course, no muna na aton tandaan mga K5 nga kung ano man na siyang problema nga nagaabot sa aton, it doesn't mean nga dira lang gid na taas ta.
1: Yes, diba? Correct, the K5 no. If nag-fail ka subong, it doesn't mean nga fail ka na forever.
0: Yes.
1: So ang failure mo subong that that will serve as a lesson at the same time, learning, grabe lang, ay nasala na ko din, hindi ko na ba't mag-ubrahon the next time. So that, okay na. So that, the next time you do, okay na.
0: Yes, but okay na.
1: You know better.
0: Yes. And ka K5 Joe, ano ma-relate man na siya natin sa kiss akong kaisa ba lang sa mga pageant?
1: Yes.
0: Diba? May mga pageant, K5 Joe, nga like, first sa first mga join, hindi tanan, hindi kumbaga, hindi tinadhana sa imo ba lang. May aragid na K5 Joe, mo, pero ang aton lang dire is, wala siya natapos dira.
1: Yes.
0: May aragid na kiss nga kung hindi paghihatag si mo subong, malay mo next mo nga try ara na.
1: Yes.
0: Pero may aragid na siya K5 Joan kung kaisa nga bisan twice mo na siya i-try, thrice or kaapat na kalima.
1: Yeah.
0: May aragid na siya kaisa nga mag-question mo ko galing nga awala paghihatag sa imo.
1: Tama,
0: pero
1: doon
0: hindi kita madulaan sang ano,
1: paglaong.
0: Yes, hindi
1: for
0: kita madulaan.
1: For example na lang kay Queen Pia, Pia Wurtzbach. Tama.
0: Diba?
1: Kapila siya mag-try sa pageant. Wala yan na, wala agad siya nag-stop. Mm. And then look at her now.
0: Diba?
1: And example, kay Atisa Manalo, kapila siya ma-fail. But at the same time, nag-try siya pag nag-try. Look at her now. Diba?
0: Kaya may aragid abi tiyempo. May aragid kita like, kumbaga plan. Plan
1: yes.
0: siya eh. Plano ni siya ni God sa aton.
1: Yes.
0: So, wait lang gid kita. Be patient lang mga
1: patient.
0: K5. No, kay kung kaisa daan, may aramandan nga mga tao nga, for example, ay nga, wala pa nigaabot sa akon man. Nga, nga, halin ka una, amo dyan gina-pray ko, wala gihapon ga, ano, ga tupa sa akon, wala gihapon ga ka-apply sa akong life. For example, I wish ko mangin bilyonaryo, boss, bilyonaryo ka dahil no, mga K5.
1: Oh, it doesn't work that way, man,
0: yes.
1: K5 siya.
0: Dapat, ano, gidi, dapat gina-workout man na siya naton, ginapangabudlayan naton siya, everyday, gaka-learn kita, everyday, damo kita sang maagyan nga, nga, ubra nga, pwede gina to siya makuhaan
1: yes.
0: sang learnings, motivation,
1: yes.
0: and inspiration para at least bala mga K5 do makuha gid nato na siya ang adlaw nga para sa aton gid hindi gid pati Sir Nico ambot na ko nakuha yan nagabot na rin siyang handom ya handom nga garit garit ko
1: ay sa pila sa sa edad niya na nakuha yan naguro ka K5 kiss siya yung handom
0: yes hindi hindi wipe pa wipe pa
1: ah wala pa ka sir
0: wipe pa wipe pa
1: sige ama wait magid kami sir para more coffee nga libre
0: and yes do K5 do so later on may ra kita nga guest no very pretty ni siya very maalam very ano na siya very ano
1: talented
0: and talented
1: full
0: yes.
1: of confidence
0: full of confidence kini siya ka mag K5 no and very proud gid kita no kay te isa ni siya sa mga represent di sa ato no
1: yes,
0: not just
1: Halo.
0: His not just her ano not just her
1: municipality
0: no kundi
1: at the same time
0: bilog kabilogan yes, gid no nga Iloilo yeah. so very proud gid kita sa iya sini no so later on mga K5 no hibaloon nato na kung ang iya sini nga background
1: yes.
0: practice makilala naton siya ka kung ano ina iya sini nga preparation no sa palaabuton sini nga competition mga ka K5
1: yes garbi ka K5 kesa no ang mga guest ta diri na
0: basta-basta
1: kay
0: yes.
1: from something ano to beauty diba
0: beauty yes
1: hindi ka basta-basta like alam ba ano ka K5 kaya prepare gid kami subong kay di basta-basta mga guest na mo subong talent smart beauty grabe do maka outsmart ang mga guests sa subong K5 kesa no that's why nag-prepare kami.
0: Yes. Ready kami mo, ready kami subong. Hindi lang kayo,
1: yes.
0: ano.
1: Yes.
0: Para at least, wala doon ka, kahit pa paano, doon ba kasabay sa
1: ay, hindi, kasabay man
0: yes.
1: ganyan.
0: Yes. So, later on, no?
1: Eh.
0: Yes, makita agad doon, makita agad doon later on, no? Excited kita nga makilala siya about her story, about her background, ano inisi, ang iya sining mga challenges nga inagyan kay ti, hindi na hindi man like nga everyday ano gidi everyday yara ang
1: happy
0: ano
1: lang.
0: Happy lang
1: yes.
0: everyday ginahatag sa aton ang tanan sini naton nga gusto hindi na siya muna so ihibaloon nato no ano iya sini mga challenges ayun ano iya sini nga learnings kag ano iya sini nga preparation para sa
1: yes.
0: upcoming competition
1: oh, bantayan dagay mga K5
0: yes.
1: ano
0: and of course yes and of course mga K5 no hindi gid magkalipat nga i-like and i-share and i-follow aton sini official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Balaan ko excited na kamo nga kilala trabaho na, pero later pa, later lang, no? Later lang para
1: kalmahan ta lang.
0: Yes, kalmahan ta lang mga K5. Kaya later on makilala gid naton siya. Oh. And of course, no, shout out anay naton subong ang aton sining mga live viewers nga nakatutok subong diri sa hapon, no? Ano na bal na may ara K5 do ano Diyos ko. Ma'am, yung hapon, ano bulong sa bukol sa agtang?
1: Hampul, yun lang kuro, Danay. Sir, kaya diba yung kami nakabulo ko ng buk ang bulong, hampul sang ice.
0: Ano ko ng bukol sa agtang? Ano ko karon lang, sir, ito ang kaginamot advice, Sir Reynaldo oh, sige, Alvarez. Sir. Later,
1: simpuhan pa na, sir.
0: Simpuhan, tagita ko ng bukol mo sa agtang. No?
1: Imagine ka, K-5 ka siya, namin naman ko sa ton, ma'am, ano bulong sang bukol sa
0: very random. Very, actually, grabe ka, Sir Reynaldo Alvarez to. Grabe, git ka, ano, korektado, git siya subong sa pageant. Pero yes. Later on, yes, abangan natin na siya mga K-5, no? So, dyan lang ka mga K-5. And of course, magabalik ang Kampyon Talk Show.
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso! BTS!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics by 80 billion CFUs sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Problema, agad ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Agad ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building.

0: Apologista Sara Iloilo near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
3: Happy kanuna.
1: DTX 500
3: Masaligan
1: Epektibo
3: DTX 500
1: Mataas pala ang imo blood sugar
3: DTX 500
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes
1: DTX 500
3: Ang DTX 500
1: Ang may powerful compounds
3: Yanagapanupo
1: Kagakontrolar
3: Sa imo blood sugar
1: DTX 500
3: Masaligan
1: Epektibo
3: DTX 500
1: E3 Bio
4: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabatsa Tagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: With Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: And we are back, mga K5, no? So, subong hapon. Very excited. Gid kita.
9: Yes.
8: But before that, mga K5, I am Kisha Marie Catalunya Hanaysay, 24. Miss. Miss kita!
9: Okay, I am Joan Magtubo. Miss din kita.
8: And we are Miss
9: K5.
8: Doon kayaan man, doon kayaan man. Feeling ko yung digit ka para dyan, Joan. Totod, stop doon kita, stop doon kita.
9: Stop na lang. Doon masulat na lang yun kita siguro, hindi lang.
8: Matyagay, kung ka kinuriyat aton, sini mga tek, kung ka, ano, doon ka, lain pa, matyag, doon mabatian ko kita, gamo ka
9: na.
8: Doon ginano sila, doon ka parang, matyag, kung ka parang ligbos, bulbul, doon
9: nagkarado sa mga sila. Sige
8: yes.
9: lang. Ando, mano lang.
8: May inyogit ka mo.
9: Yes, and of course, syempre, dugay tanining hulat and ari na ari sa katupad namon subong isa ka maanyag maalam mataas maputi
8: ano pa
9: ma, ma ma ma ma, ma anong ulam
8: Yes, mga K5, no, bala namon, excited na kamutanan, no, nga makilala. Ini siya ang mag-represent sa atong sining probinsya, no, probinsya sang Iloilo. And of course, very proud gid siya, of course, nga i-represent ang sining Banwa, ang Putotan, Iloilo, mga K5. So, ari na subong, no, kaingod gid natin subong, personal, kita nga ginbisita, diri sa K5 News FM Iloilo, Miss...
10: Maayong hapon mga ka-K5 and I am Angel Polinas Teruel, 19 representing my home Putotan, Iloilo for Miss Philippines Earth 2026.
9: Wow!
8: Okay, let's end this.
9: Okay. And live. Ah, grabe ka K5, no?
8: Yes.
9: Look at her.
8: 19 very years old K5, Joanna. Very...
9: Imagine.
8: Yes.
9: 24.
8: Demure. Ano dapat mag-ulag ang ano man? Ano dapat mag-ulag ang...
9: Ano dapat mag-ulag
8: ang... Bungko? Ano dapat? Di, agamot. Agamot. Sige, di ka rin. Sige, K5, Joanna.
9: Yes. Siguro ka K5, Kisha.
8: Basi ka rin bala. Basta natapos na yung program. Gamot ko si Diyapon. Pero try ko kitang magamot. Demure, Demure. Sige, nag-isip
9: lang. Palikita mo na ang bungko na.
8: Boys.
9: Yes.
8: And of course, mga K5, no, of course, no, ginbisita kita diri subong sa ngapon ni Ma'am Angel Teruel,
9: yes.
8: Nga ang gikan sa Putotan, Iloilo. So, ma'am, no, pwede mo na yung share sa aton sini mga K5, sa aton sini mga live viewers. Gamay lang background sa imo, no.
10: So, again, maayong hapon. Ako si Angel. I'll be representing Pototan Iloilo sa Miss Philippines Earth 2026. And I'm also your Miss Iloilo Queen of Dinagyang 2026 as I joined the 6th edition of Miss Iloilo this year. I'm still a student. I'm 19, a second year college student of Iloilo Doctors College, and I'm taking Doctor of Dental Medicine.
9: Wow! Grabe, amazing, no? Yeah. A pageant girly, and then a dentist girly. Yes. Imagine that. Gabi no, Ma'am Inja, ang gwapa sa imo. Kuha sa bibig ko, init lang ang word na gwapa sa imo. Ma'am Inja, mamangkot na kami sa imsang gamay. Ano mga preparation mo so far?
10: Well, so far, kay bag-o lang amo natapos nga finals, I've been doing everything good, one step at a time. Because I'm not just there, it's a national pageant. I'm not just representing myself, but again, the whole community that I have, the Pototan and Iloilo itself. Yes. And it's been very holistic man, kaya you don't need man nga being there physically ready, but also mentally, emotionally, and financially good. Kaya behind the mga ganaps and all we have on the stage, actually sacrifices, get a lot of self-discipline that we have. Kaya I'm just doing my best, and of course, by the help of my team, my people, we're do our best as we represent to the national stage.
9: Wow! Ang muna tong answer niya, and I thank you. Sige. Ma'am, na... Siyempre, no, after the pageant, ano ang feeling? Paano siya nag-sink in sa imo?
10: After the pageant, during Miss Iloilo, actually, it's been very overwhelming good para sa akon. Kay before, I've been joining pageants only in school. So I get to represent my classmates, the grade level that I had, and it's just kind of simple lang and very familiar community. But with here, as I joined my provincial pageant, I have the courage to join the Miss Pototan Humayan Queen, which has recently lang again held sa amon nga Humayan Festival, and got opportunity to represent Pototan Iloilo sa Miss sa Miss Iloilo. And now, just a glimpse of a month, I am now back on the national stage, and I'm just so happy about the growth and how the courage, no, and your determination could push through into just a short period of time. So, baga, I'm very overwhelmed about everything, but still, I'm always blessed and grateful for the opportunity. Good.
9: Yes. Mm-hmm. So, but pero mes ano? Kumbaga, inang imo sining kadalagan, hindi lang na siya totally nga, dira lang siya galibot. Mm-hmm. Kumbaga, before that, damo ka sang mga sacrifices, yes. Damo ka sang days nga, siyempre, pulaw bugtaw, mm-hmm. para at least mahatag mo imo sini best sa imo sining pageant ka ginaintrahan. Of course, madamo ka sang preparation, madamo ka sang mga inagyan nga struggle, may challenges ka, no? Kaya ginhambal mo ang kaina na mention mo, isa ikaw ka student, and at the same time, no, very dedicated man ikaw sini sa imo sini nga passion nga mag-join sang pageant, and of course, i-represent sini ang imo sini nga banwa nga Pototan. So, paano mo na siya ginabalance imo sini time sa imo sini nga pag-eskwela, and at the same time, with the pageant?
10: Well, honestly, being a college student and joining a pageant, especially preparing for national pageant, I would lie if I said mabalance ko siya, because it's really not easy. But what really pushes me through is your passion, Gidya. Because I have this value nga, if you really love what you're doing, then you can make time for each of it, no matter how challenges it get. Okay, because in school, it teaches us how to be determined to ourselves, while in the pageant naman, it teaches us how to express ourselves and also to inspire other people to do so. So this passion will turn over into purpose, and ang purpose ngani will remind us on how hard work will be worth it in the end of the day.
9: Yes. So dira sa imo sini nga mga challenges nga naagyan, kay ti hambal mo in budlay siya, no, hindi siya mahambal nga kaya mo siya i-balance eh. Kay ti may ara gid kis ang sa duwa nga gusto mo, may ara kagid nga i-set aside danay, may ara kagid sang i-sacrifice kumbaga. Kumbaga may ara ka sang way gid, no, may mapaiway-iway ka anay gamay lang sa amo sini, mm-hmm. pero hindi na siya like it doesn't mean nga ibilin mo na siyang ibot ng dream nga mo na man guys,
10: yes,
9: no. Kumbaga
8: after ibalikan mo naman siya, di ba? Pero inisubo ang magiging siya imong focus kay tigi na represent mo atong sininga syudad, atong sininga probinsya. So very excited kay nagid ni sa imong sininga pageant. And of course no, ano pa gid ang imo sining ano? Ano pwede mo kami i-share kung saan ni siya i-help, diin ni siya ihiwaton, imo sininga mga schedule of activities para at least ba lang atong sininga K5 mabantayan, matutukan kamo. And then of course no,
9: mga future events.
10: So this upcoming May, on this week Saturday, we'll be having our Sagala in Bataan. So inviting you all to watch. We also have our live at the Facebook page of Miss Philippines Earth. So please do share, follow, and like. And also, I'm also inviting you all to come and support me through my journey in Miss Philippines Earth. We'll having our coronation night this upcoming June 27. In Bukidnon, Mindanao.
9: Wow, Bukidnon, Mindanao. Amazing, oh. Let's just kill the Kulba vibe, the serious vibe. May I ask Miss Angel, anong imong tips nga kagamay sa imong
8: yes.
9: Hatag yung mga K5 some tips kung paano maging healthy and at the same time sexy and pretty.
10: Well, wala ako man gina-pressure ginang self ko it comes to beauty tips. I'm just being just authentic and enjoy everything through the process. And of course, hindi mo gid tama ka diet kay we also need to be healthy man. So just love yourself, took good care, and everything will follow because the beauty will always there sa imo.
9: And ano, Ma'am Angel, ano subo ang feeling ma-compete ka sa national competition and then i-represent mo ang aton nga pinalangga nga lugar kundi ang Iloilo. Anong feeling subong nimo?
10: I'm always blessed and forever grateful to have an opportunity to represent Pototan Iloilo in the national stage. Okay, before this place saw me ever since I started. Okay, nag-start kid ko actually sa Miss Pototan, then we have our Miss Iloilo. Then who knows nga I get to bring the name of Pototan, not just Pototan but Iloilo in national pageant. I'm just truly grateful for everything and this is what really pushes me no to do my best every single day, and I hope that I will make you proud.
9: Yeah, of course. Sasubong pa lang, ma'am.
8: Grabe proud na kami, proud. Yes. Kasi, very syempre, proud.
9: We all know that pageantry is not easy. Mm. Grabe ang mga preparations, ang emotion, mentally, physically, financially, of course. Grabe ang, syempre, ang kulba, dira, subong sa imong atiil. And we won't never judge you sa anuman nga matabo and ang kung anuman subong imong kulba. Kay we all know, gid ka mabudlay.
8: Good life, good
9: life. Sa damo-damo tawo, mag-present sa imo dang confidence to, and then to represent the beauty of Iloilo. And, subong pa lang, ma'am. We will,
10: thank you so much.
9: You know, proudly say na, we're very proud of you for representing Iloilo. Putawtan Iloilo. And yes, of course, ma'am. I wonder man kami mga K5, no? Pwede mo sa ila i-share kung paano ang ano ang gindala mga confidence to win at to won the title.
10: Again, just stay true to myself. And at first, I have self-doubt, honestly, because during Miss Iloilo, we have beautiful girls all over the province and in the city, and I'm just happy to represent the best that I can. And of course, through the help of my ever-supportive Pototan family, our LGU, to our mayor, Mayor Adi Lazaro, our SB officials, and of course, our tourism officers, Ma'am Risa Holland, I guess it's not just about the confidence nga nagpadaog sa akon. It's also about the people that behind me. Because for everyone, I am just alone there in the stage. But for me, I am with these people. And that really encouraged me to do so and to do well during Miss Iloilo. And we are here now. I'm representing Pototan. Not just Pototan, but also Pototan Iloilo on national stage.
8: Wow. Yes. And of course, Ma'am Angel, no, imo to gani hambal mo ka ina. Mm-hmm. Ibagid kung may ara ka sang support system. Yes. Aside sa imo sininga confidence, abi nga ginaas bit-bit sa stage, of course, may mas nami. Ito sa matcha kung kaisa nga may isa ka lang katawo to nga importante sa imo nga kapalakpak behind your back. No? Nga, or may ara ka assure sa imo nga bisan ano matabo, proud kami sa imo. Diba, daw dako na siya nga win-win man sa imo. Daw, kumbaga, dira pa lang nadaog ka na. Kahit may ara sa mga tao nga nagapati sa imo, despite nga kis may ara man kita nga budlay nga ginaatubang doubt. Especially sa stage K5 Joan mabudlay gid ya especially nga kung may ara ka magatubang ka sa tawo hindi gid siya always nga ano eh hindi mo siya feel kumbaga yes. Always kinahanglan mo gid siya paghandaan especially yes. Nga may ara gid na time nga during the pageant abi may gulpyada lang nga may ma-feel ikaw nga ay nahuya do nahuya ka do hindi mo feel subong imo ka ugalingon do may ara ka sang insecurities amo na siya bala pero amo gid na siya eh ang gapabakod gid sa aton and of course ang kumpiyansa yes. Ang aton sini nga believe sa kaugalingon by being authentic of course no mga K5 kay ang pageant eh, hindi lang na siya kumbaga beauty eh kumbaga kung paano mo na siya dalon ang imo sini nga kaugalingon paano mo ni siya i-represent nga proud ka eh, proud ka sa imo self amo na siya abi kung mag-join ka pageant dapat love mo ini si imong self love yes. Mo imong kaugalingon kumbaga may ara ka sang believe yes. Ikaw gitang first nga ano eh kumbaga ang may kung may ara nga tawo nga magapati sa imo sini nga ability magapati sa imo sini nga talent, magapati sa imo sini nga kakayahan, amo na siyang imo nga self. Yes. No, do dira gid siyang imo sini hugot. Tama. And then of course sa mga tawo nga nagasuporta sa imo and ano na lang siya, kumbaga ulihin na lang na siya ang mga fans oh, na yes, tama. Nga maga love sa imo.
9: Yes, tama ka K5 ka siya no. And that really makes a woman woman. Mm. Diba? Yes. Then remember mo if mm. makita mo ang last issue sa Senate. Grabe no, ang mga journalists nga women nga siyempre kulbaan as like, just like kay Ma'am Angel kulbaan sila but at the same time may ara sila na confidence nga mag-serve sa yes. Ilang nga purpose dira and si Ma'am Angel at the same time bisan ano nga kulba self-doubt sometimes may ara ginaya nga hindi ginaya malikawan especially student pa siya nga may mga patong-patong pero look at her grabe ka graceful confidence si subong nga ginaatubang ay napakita sa aton nga ali ko Japon stand firm and kaya ko ganit diri kaya mas kayanon ko sa national competition diba ka and yes ma'am gaano ka naman ka excited sa national competition?
10: I'm very much excited, good. And also, I'm also excited nga makadto na in Manila and to get to represent the city. Of course, I'll get to meet man mga may ates all over the Philippines. I get to share our cultures and tradition here in Iloilo. And of course, excited man sila no, ma-meet and what Iloilo is. And I always know nga Iloilo is has something much more to offer, good.
9: Yes, correct, good, ma'am, no? And yes, ma'am, anong mga balon mo dira nga ihatag sa mga iban nga lugar, iban nga pungsod? Ano mo i-deliver sa ila nga this is Iloilo?
10: I'm just going to do my best, being true to myself, put everything in my determination and grit, showing them that Iloilo and Angel has more to offer and more to show to them.
9: Wow, amazing, di ba? And that ends the live.
10: Thank you.
9: Charot. Grabe mag-answer si ma'am, no? Kahit yung grabe, well-prepared. Partida, pila lang ni ka adlaw in a preparation, but look at her. Grabe ang confidence niya ka K5 siya, no?
8: Damoy na ang time, damoy na siya nga ang kumbaga, damoy na ang kumbaga hindi lang na siya hapos, hindi na siya hapos niya klase sang preparation, no. Damo na siya may mga inagyan.
9: Uh-oh.
8: Yes, nga para at least bala makuha isini ang success. And of course, no, at least very proud man kita subong kay ti makita naton nga confidence siya. Kumbaga may pagpati siya sa kagaligo niya mga makuha yung corona. And of course, no, ginamanifest man nato, no. Kaya siyempre, proud man kita kay ti i-support mo naton sini ang aton sini nga ano. Kumbaga ang mga representative nato no very happy gid ang mga taga Iloilo and of course Miss Angel no may ara na subong nga gapamati sa aton nga mga aspiring man nga gusto man nga mangin kaangay sa imo ano imo sini nga ma-advise sa ila ano imo sini nga mga mahatag abi nga tip for example may ara sa mga kabataan nga gusto man mag-join pageant gahuya-huya lang ano imo sini ma-advise sa ila.
10: Well, I wanted to share my life story because before I only joined pageant because it is a part of somehow my therapy. I am a very shy kid and even now, kung makita nyo, I'm very introvert kid. And pageantry really helped me a lot and mold me for who I am today. And if that little angel would see me now, she would definitely look up to her. And that is why that I've been competing even up till these days, even though that I'm so busy, because it is a promise to myself that I, within those years, I truly believed in myself and being back in a pageantry, it is somehow a lifeline. And I wanted to show nga, if you believe in yourself, you could truly do unbelievable things.
9: Wow. If you believe in yourself, you can do unbelievable things. Wow, amazing. Quote for today.
8: Yes.
9: Amazing, kaayo.
8: Tandaan natin to, di ba? Yes, okay, yes, hinambal. Tandaan
9: natin. And may ara kita ni promotional video ni Ma'am Angel kung saliin ginapakita ang kagwapas ng Iloilo and
8: ang
9: Pototan.
8: Ang katahom, yes.
9: And ang katahom niya man at the same time. Amo ni ang iserve ta as showcase nga amo ni Iloilo.
8: Mapakilala siya. Yes. Pakilala iya. Kaugalingon and of course ang kung ano ba lang kanami sang tawag na syudad sang Iloilo.
9: Dan taon ta mga K5 ang iyang promotional video.
11: As a certified pinky girl, I embody a heartfelt beauty with a purpose for our planet. A former student broadcaster, I found my voice through storytelling. And as an only child and a miracle baby, raised by my military parents who taught me discipline and resilience. I share my home with 22 dogs. I love eating bok choy and play with Sudoku. A proud Ilongga from Pototan. I'm Angel Pulines Terwal, a dentistry student and passionate about creating confident smiles and driven by my love for nature and the environment.
9: Wow, there you have it. It's very beautiful.
8: Yes, very short lang siya pero very ano siya eh. Kumbaga may puso, may yes, dedication, makita mong dedication ang iya sininga. Kumbaga ining pageant of course ginhandaan niya gid. Kita gid naton ini sa iya gid nga kaugalingon no, kung paano ginaga prepare kung paano ini siya ga get ready no para at least bala nga mahatag gid sini ang 100% niya no yes. Sa national pageant. Kay ti so mahabalan namo sa imo is good luck. Good
9: Thank
8: luck
9: you.
8: Sa imo sininga national pageant. Good luck kung ano man ang mangin resulta no. Very proud kami sa inyo. Very proud kami sa inyo. And of course, no, ang last na lang ano si ini imo nga message sa aton sining viewers nga nakatutok sa imo no nga ginabantayan kagit subong hapon.
10: Well, again, I would like to say thank you to the K-Fab family for having me here to have an opportunity to speak and introduce myself. And for all the people that has been supporting me throughout my journey, thank you so much for all your love, support, and prayers. There's no word I could hardly say and how thankful I am to have you all. And this really pushes me through to do my best every day. And I hope that I will make you proud as I represent Pototan Iloilo for Miss Philippines Earth 2026.
9: Yes. Wow. Grabe, there you have it. Ang aton nga representative sa national competition, Miss Angel. Yeah. And mga K5, syempre supportahan tayo si Miss Angel sa iyang palaabutan ng competition. And last na lang, ma'am, no? When inigani, lubat?
10: June 27.
9: Okay. June 27, mark your day. Let's support our representative, Miss Angel.
8: Yes, so thank you so much, kid ma'am, no, sa paghatag sininga tiyempo sa aton, nga mangin kaupod ka namon subong. And of course, thank you, no, sa pag-share mo sini sa imo sininga story sa aton sini mga K5, no, nagatutok gid sa imo, kabay pa nga makakuha gid naton sina ang corona, makuha gid naton sini ang ginaasam-asam naton nga success sa national pageant. And of course, no, good luck gid sa imo sininga journey. Ihatag lang imo sining always nga best. Awon na siya, kumbaga, love yourself. No, kung ano man ang mangin resulta, no, we are very proud sa imo yes. Sining journey. No? Kaya nakita man nato ng imo sining dedication sa imo nga ginaubra. Makita man namon sini ang imo sining love, ang imo sining kumbaga ginahatag bugid ang 101% po sa sining kompetisyon. So mga K5, no, tabantayan gid naton siya sa palabuton nga national pageant. And of course, thank you so much gid Ma'am Angel thank sa pag-upod sa akin tumakapan. Thank you so much again. And of course, mga K5, no, after sini, mayara pagid kita mga guests, no. Ini naman sila, mga ga-excel naman na sila
9: yes, academically.
8: Kaya tayo, syempre, K5 Joan, no, sini na, no, very latest lang, no, nagwa na ang results sa licensure examination yes. For professional teachers. So, karon no, pagbalik naton, kilalaw naman naton sini, ang aton sini mga
9: board passers,
8: yes.
9: Mga teachers.
8: Mga few, ano naging siya?
9: Newly.
8: Yes, newly. diba?
9: Alright. Pantayin natin and stay tuned. Dara lang kamo kay magabalik kami.
8: Campion Talk Show.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
12: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako nakutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung may PCO.
12: Ang PCO.
1: Yung may D3.
12: D3 Bio.
1: Health News.
12: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akon ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
12: D3 Bio.
1: Ang D3.
12: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
12: Yung may D3.
15: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato no hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
16: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukar imo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
12: D3 Bio with PCO.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
12: Yung may D3.
1: Mga butika.
15: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
16: Mm.
15: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
16: Mm.
15: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
16: katabo sa may mga guard mo.
15: Munang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
16: Siyempre, busog ka.
15: Busog ka.
16: Mm.
18: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
16: Mm.
18: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
16: Mm-hmm.
18: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
16: So, wala. Dapat tulog wala.
15: Tulog wala.
16: Dabi na akong late dinner ka.
18: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
16: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag 15 nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
19: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauhan.
19: Masi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Garantisado.
19: DTX 500.
21: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
19: Para sa healthy
21: DTX 500.
19: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
21: Basta tindo ang atay,
19: happy ka nuna.
21: DTX 500
19: masaligat,
21: epektibo.
19: DTX 500
21: mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500
21: masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500
21: ang DTX 500
19: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
19: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500
21: masaligat.
19: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mamasaga butika.
21: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Salit si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
23: Mamasaga butika.
21: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C!
23: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
28: Sas4Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sas4Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
21: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Good news!
21: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
28: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor,
0: Ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
5: Tigasi!
3: Tigalapa!
5: Tigasay!
3: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
3: Supplement for men!
5: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
5: May maca
3: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
5: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
5: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
5: DTX 500
3: masaligan,
5: epektibo.
3: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
5: ikaw pala
3: ang may diabetes.
5: DTX 500
3: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
5: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
3: masaligan,
5: epektibo.
3: DTX 500
23: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio
3: ang D3 Bio
23: yung may PCO
3: ang PCO
23: yung may D3
3: mga buti ka
23: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio
3: ang D3 Bio
23: yung may PCO
3: ang PCO
23: yung may D3
3: mga buti ka D3 Bio with PCO.
10: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio
3: ang D3 Bio
23: yung may PCO
3: ang PCO
23: yung may D3
3: mga buti ka
23: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio
3: ang D3 Bio
23: yung may PCO
3: ang PCO
23: yung may D3
3: mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
5: garantisado,
3: epektibo.
5: Aramis
3: DTX 500
5: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
3: garantisado,
5: DTX 500
23: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
23: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
23: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika, kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
23: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
23: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
32: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
23: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
33: Libre?
34: Libre!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga agapamati ka sa K5 News FM.
0: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5 News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.

0: And we are back mga K5 diri sa gihapon sa atong siniprograma Kampyon Talk Show. And of course mga K5 no, kaina to K5 Joanne Bala, kay ti di ba kaina atong sininga guest, isa siya ka very dedicated, very palangga yagid ang iya sininga passion, which is pageant. So makita gid naton siya ang iya sininga dedication, ang iya sininga kumaga kumpiyansa sa kaugalingon. Kaya mugid na siya K5 Joanne ang ano importante kung depende sa imo kung paano mo sinidalo ng imo sininga kaugalingon, tubtub nga maabot mo sining imo sininga peak, ang imo sininga success sa kabuhi, no? So depende na sa imo mga K5, no? Pwede man naton siya ma-relate sa aton sininga personal nga life, sa bisan sa ano naton sinibala K5 Joanne nga ginaubra adlaw-adlaw. Mayara gid depende na kay kung paano tayo dalon, mayara dan kis ang tawo nga like grabe ang ginadala nga problema. Kiti eh muna gani K5 Joanne, hindi natin ma-judge ang tao sa iya sining kumbaga kung paano mo siya makita physically bala. Kahit malay mo, di ba? Like, happy-happy siya, may ginabit-bit ka, muna siya bala. So, depende na sa imo kung paano mo siya idalo ng imo sininga kaugalingon, paano mo na siya i-overcome ang imo sininga mga problems, ang imo sininga challenges, ang ginaatubang everyday. So, importante, gina siya ka K5 Joanne, no? So, mamangkot kita mga K5 Joanne sa aton sininga mga K5. Kahit hindi man natin siya ma-define ang success nga madaog ka lang pirmi sa pageant, makaano ka lang, for example, we makatawag si ni K5 Joanne, makagraduate ka with flying colors na amo na siya, di ba?
1: Bunga chimpo ka K5 do. Let's talk about winning. Para sa inyo mga K5, ano ang natawag nga kadalagan or winning?
0: Yes, winning. Diba?
1: Sa inyo mga K5 kisha, para
0: ako,
1: sa inyo.
0: Ako, K5 Joanne, kumbaga, ang kumbaga akong siniya, kaiti, since nga, depende man abi K5 Joanne mo, ako subong nga, makita ko na akong self subong nga successful, bisan abo lang ko siniya, hindi man lang, kaiti, syempre, dako man siya nga opportunity, dako man siya nga tawag sini, kumbaga, iban sini, ginahando man ni nila, kung diin kita subong, ang panumdumo naton nga, dream ni sang iban, so dapat, bisan dako na akong gamay ng imo sini nga na-accomplish siya kabuhi, dapat mangin grateful kita, dapat mangin, tawag sini, contento bala K5 Joanne, yes,
1: tama.
0: Tentad ka dapat love mo gid sinang imo sining obra, love mo gid si mo sininga kaugalingon. So para sa ako na successful ako in a way nga happy ako sa work ko, na success na para sa ako everyday K5 Joanne nga dang everyday do ma nalipay ako sa ginaobra ko, kay ti ari ako diri subong naga chika-chika sa inyo.
1: Tama.
0: Na kumbaga na siya ako nang definition sang success, pero hindi lang na siya dira lang naga-stop. Of course damo pa ako sang mga gusto pa ma-achieve sa kabuhi, damo pa ko gusto nga maabot sa kabuhi. So muna everyday may aragid kita na nga winning moment, kumbaga hindi lang na siya naton mahambal nga after mo graduate amo na to siyang imo sini nga winning moment, after that wala na, tawhay ka na do, normal na lang imo sini nga kabuhi. Pero isipon nato na makasulod ka sa trabaho nga gusto mo, winning moment na siya mga kakay-five.
1: Yes,
0: di ba? Healthy ka mo tanan sa pamilya ninyo, do nagdaog ka naman na, di ba mga K5?
1: Yes,
0: amo na siya. So dapat gamay man na siya o kung dako nga achievement, kung may ara kita sa, kumbaga kung thankful kita, very grateful kita, and of course very contented kita, doon kumbaga fulfilling na siya para sa akin, K5 Joanne. Ikaw, K5 Joanne, para sa imo, ano abing success? Or ano sa life mga mahambal mga daog ka naman or winning mo?
1: Okay, daog naman.
0: Yes.
1: As of now, I can say nga okay na, okay pa man, okay pa siya. But at the same time, I won't stop dreaming and aiming for a future that I want. At the same time, feeling ko siguro ang winning for me kay nang mapahappy mo imo parents, dira akon winning eh. Dira akon soft heart sa akon family. If mapahappy ko na si akon parents, like contented, okay na, tama na. Like, dira na lang sila, okay na lang sila dira. For me, that's
0: makita mo silang okay,
1: yes,
0: no, diba?
1: That's a win for me.
0: Yes.
1: Ang akon small, nga achievement kaya naka-graduate ko, naka-ari ko subong sa amuning nga sitwasyon, sa job nga ging-graduatean ko. minor for me, minor lang na siya. Mm. Kay tiyata, kay amo man handom na sa parents ko sa ako ni. Mm. And ako niya handom sa ila. Kaya nang maging okay na sila, nang settled down, settled at the same time, way na sila paligban nga iban pa. Mm. Kundi ang ila ang ila na lang asal, mm. paliwaliwa, mm. panginahangin sa guabalay, pamuro pa nilhig, na mo na ang winning for me. And when we say winning, abi, kay hindi man na siya gina-define sa isa lang ka-achievement mo. Mm. Meron na nga winning para sa iban nga gusto nila damo pa. But meron man sa iban nga, amo lang, may ara sa iba niya, isa lang, and then happy na sila. Different people, different individual, different life experiences, lain-lain sila, the way sila mag-define sa winning. Mm. And sa atong subong nga guest, kay K5 Kish, ano, ang winning for them, kay big achievement. Ang achievement, oh, ang yes. ang na-achieve nila subong. Mm. Kaya taking that exam, yes, very hard. Yes. Pasaron mo, reviewhon mo, after mag-graduate, reviewhon mo, luwaton mo naman from the top, kung itong gintunan mo, and then reviewhon mo nga reviewhon, and then pasaron mo, and then mangita ka job. Mm. Diba?
0: And of course, K5 Joe, ano, makarelate man kita, kaya before, naka-agi man kita sa pagiging estudyante, yes. Bala natin ang struggle everyday nga kinahanglan mo nga doon naga ka-pressure ka.
1: Yes.
0: Especially bala K5 Joanne nga daw do wala man sang may naga-compare sa imo sa iba ha, pero ikaw wala kisa sa kaugalingon.
1: Na pressure
0: mo. Amunan ni na-achieve. Yeah, yes. Ani ako man amunan siya yes. Bala. Do, ara si mo ang pressure, ara si mo sini nga doon may ginadala ka bala nga yes. Dapat i-achieve ko ni amunan. Would like it actually mangin estudyante.
1: Oo.
0: Like everyday pa lang ha, sa pagbugtaw mo, pulit ka, tuon ka naman, review, mga subjects subong, very ano naman, di ba?
1: Very do, competitive.
0: Competitive. Yes. Meron na sang kumakita mo gid sini ang mga estudyante nga nag-strive gid nga especially kung mayara ka sa handom K5 Joanna. Though, kumbaga, wala na siya, ano eh, wala na hadlang, kumbaga, kung mayara ka sa dream, mayara ka sa gusto i-achieve sa iyong sining kaugalingon, o mayara ka sa gusto nga dream man, no, sa iyong sining ginikanan, nga gusto mong tumanon.
1: Yes.
0: So, balaan natin na kahit kita, kaagi kita sa pagiging estudyante, balaan natin ang struggle everyday, nga magsulod ka sa eskwilahan, kinanglan, nakapreparado ka, nakatuon ka. Kahit
1: may
0: ara quiz, adaan nga teacher.
1: Surprise
0: nga,
1: quiz.
0: Yes, surprise quiz, di ba?
1: So, dapat ano, ako siya, sige, let's talk about that throwback.
0: Yeah, throwback sa mga eskwilahan.
1: Sunday.
0: Yes.
1: Before, isang so mag-review ko, may ara kami na sa dito na shooting, and then ma-end siya 3 a.m., and then may class kami 7:30 or like may exam kami, dira. Grabe ang review ko, grabe ang pampulawog daw mo, nabalang, nang amo na lang gina ang imong balik sa ginikanan mo nga matapos mo ang iniskulahan mo no do grabe ang mga review era na before no tapos imagine fourth year graduating student ka may thesis may exam here exam there exam everywhere and then may thesis ka pa need ilagso may mga may defense pa may paperwork pa tapos may mga ano pa grabe ang ano that's why sa tanan niya na mga sa tanan niya mga estudyante now hindi mahapos makagraduate sa apat or lima ka tuig sa kolehiyo and syempre tatagan taman sang salute ang parents ta nga ginkamang manta para makapagraduate sa bisan sa diin nga universidad bantog private public state universities aging kamang kagin pulau bugtao manila nga makagraduate kita ka K5 Kishan no sacrifices yes ka K5
0: yes.
1: Ikaw ka K5 Kishan yung mga review moments mo
0: ako K5 Joanne to be honest ha hindi ako mahilig nga ano hindi ako kumaga K5 Joanne hindi ako mahilig mag ano mag like toon bala K5 Joanne depende man aguro sa estudyante no kung paano sila nga makapasar ang way nila bala sa pagtuon though nga hindi mo ko makita nga like may mga, di ba usually K5 Joanne, mayroon na mga notes, tapos dira na nakasulat, imo sini nga mga tinunan, mga notebook mo, puno-puno na siya, tapos uso-uso na kauna, mga highlighter, kumbaga doon, sa pakuno-kuno, yung mga libro ko K5 Joanne, kauna, dang naka-highlight ang imo sini nga word, pero ako ha, akon sini nga technique lang ha, hindi ko, wala ko siya ginaano eh, wala ko siya ginabasa, kagina sa ulo, kumbaga ginabasa ko siya, kagina intindi,
1: yes.
0: And then K5 Joanne, ako abi ang style ko is kuhaon ko ang keyword keyword ang tandaan ko para at least bala K5 Joan, bisan sa din siya nga pamangkot, isalpak, once nga ara na ang keyword, kung naintindihan ko ang thought sang akon sini nga ginatun-an, magwa lang na siya eventually. Pero ako K5 Joan, di ba usually may ara sa mga estudyante nga gusto nila magtuon gab-i.
1: Yes.
0: Na. Ako na yung K5 Joan, to be honest, distracted ako every night. Hindi ko yung mapatuon every
1: sino
0: night.
1: Sino na nagpa-distract sa'yo mukha K5 Kisha?
0: Ambot lang, kung sino. Uy! Mga college days. Pero mo na siya, K5 Joan. Then ako, for example, ang style ko gid is, mabugtaw ko kaagahon. Kaagahon, ginayaga function, utok ko. Nga daw, amo na siyang akon, sininga style eh, kung paano ko siyang matunan akon, sininga mga lessons. And of course, ako may pagkaanuman ko K5 Joan, ha? May pagkadungol man ko bala sa college. Mm-hmm. Nga, pero may mga sa why, of course, kapag professor, inga, sino ang gagahon na sa likod?
1: Noisy at the back.
0: Wala ka mga pamati. And of course, no, di madula, no, listahan man ako, of course, sa mga noisy. Eh. Pero, present, di ako, especially kag elementary, kung di na ako permi. Kaya ang style ko na K5 Joan, wala ko nagapungko, stubang, di na ako permi sa likod. Tapos, storya. And then, kung ihalin ka, di ba may araw?
1: Oo, halinan ka.
0: Di ba may ano ka, may sitting arrangement ka mo? Tapos, gahod ka ha. O, diri ka pongko. Pero
1: tama.
0: Kaya ako kay Febjo, bisan sino imawon kung gahod gid.
1: Proven and tested na, no? Bisan sino lang na, bisan sino pa na ito, tupad ni kay K5 Kisha, gahod, yun na per me.
0: Yes. Imo sini K5 Jo, ano na yung imo nga unforgettable moment man sa imo nga bilang estudyante.
1: Sige, mga bilang estudyante, ano mga unforgettable moments ko man? Siguro, sang time nga since nag-join, may pageant expert, may beauty queen tagi na nga nag-join. Siguro, ang time nga nag-join man ako sa pageant, and then at the same time, finals ko. And then, kinanglan ko i-rush ako yung finals kay pagka tomorrow, evening coronation night na ako. So, feeling amo na ako nga struggle sa akong pag-eskwela. At the same time, reaching ang imubala ko gusto. Amo na, so I relate man ko din na kay Ma'am Angel nga the way siya i-manage iyang pag-eskwela and then ang iyang pageant.
0: Kaya ikaw ka, ano ka man, ga-pageant, ga-join ka man pageant. Low-key ka lang, pero ga-join ka man pageant.
1: Low-key lang. Dito na ka na ng mga i-expose.
0: Yes. Hindi mo na kinanglanan nun, kaya karubagay may gabantay sa live nato na best friend nato diri sa station.
1: O, i-bash na mga dala ka nun. Andaman mo lang. Kita mo, hindi ka siya magpati sa mga ano, no? Daman mo lang.
0: Grabe, may adlock. Yes, yes, K5 Joan, no? Balaan ko ready. Nag-itins aton sino nga next nga guest, no? Amunay sila ang mga achiever, kumbaga. May ara sila sang latest nga success stories, no? Nga gusto i-share sa aton. May ara sila sang may na-achieve nga, kumbaga, proud gid sila sini sa sining achievement. Kay ti, kumbaga, amunay siya ang door, eh. Nga magabukas sa ila, agud to nga makuha nila sini ang ilang dream job, kumbaga, yes. K5 Joan. Kay ti, latest lang, no, nagwa ang results ang licensure examination for professional teachers. So, ini sila, no, part ni sila dito sang, ano, kumbaga, sa mga hatagan pasidungog.
1: Yes, mga diba? Newly.
0: Very, ano, gini sila, very deserve gini nila hatagan sang, ano, pagkilala. Kay ti, yes. Hindi hapos ang inagya nila.
1: Yes, yes. And alright, let's introduce our second guest, ang mga top board passers.
2: Hello, ma'am.
1: Hello. Wow. Grabe ang mga fresh faces sa mga bagong mga teachers sa Pilipino.
0: Kagpakita mo kita kay Pep Joan nga, ano, no? Makita mo kita kay
2: Pep Joan. Afternoon, mga ka-team.
1: Good afternoon.
0: Makita mo kita kay Pep Joan ang ila sininga smile. Dako-dako ilang smile. Kahit sino man wala hindi ma-proud nga mo na achieve, no? Kahit di ba, very fresh pa. Kumbaga, sa wala pa iban, gasingkit nga mo na ila sa buong nakuha nga kahit isang achieve. Yes.
1: Oo. Sige, hatagan naman ka mo time para i-introduce inyo nga self and kung din ka mga school. Sige, sino una? Si Agay na lang.
3: Pero, alam ako kayo tayo, si Franz Joseph Dibon. I'm from Barangay Tanrico, Concepcion, Iloilo, 25 years old.
1: Okay. All right. Sige, si Ma'am naman.
4: Hello, good afternoon, everyone. I am Charlie Mimbi Fermeza, Barangay Plandico, Concepcion, Iloilo, and now is an officially LPP na po.
1: Wow, congrats! Okay. Sige, go on, ma'am.
4: Diba po na

0: feeling, sige, let's talk about feeling, Anay. Anong mga pa-feeling yung subong kay te bag-o kamo nga mga teachers ang aton nga pinalangga ng Iloilo? Anong feeling yung subong kay nakapasar kamo sa exam? Yes. sige, kada medyo mahina siguro ang sulod sa audio ta, no? Sige, sir. Ikaw, sir, una, sir, amon namang koton, sir. Ano, sir, ang feeling, sir, kay tinakapasar ka sa exam after all the struggles na gin-face mo, ano, sabangin mo na ba tiyagan?
1: Sa akin, man, after makakita ko isang akin na avoid pass, eh. Dito ko yung super happy, good ya, ma'am. Kasi po, out of all examiners from the whole world sa Philippines, rin lang makakuha kang makapasar ka sa board exam. So, para din sa akong family, sa mga friends ko, sa mga relatives ko na nagsasakit sa ako. They're always there for me, umunaga-support mo sa ako.
0: Yes, grabe no, amazing. Congratulations, Liwat, sir. And yes, next naman, si ma'am nga naka-pink nga, pink nga naka-turtleneck. Yes, ma'am. Subong, kamusta ang feeling mo? Anong hello, feeling nga bago na-teacher ka na?
2: Feeling ko subong, ma'am, is wala siya pang kasingkin sa ulo, ma'am, nga hindi ko kapating nga entity na ko, ma'am, kay actually sa review ko, ma'am, is self-review po ako, tapos hindi gina ko ready nga magkasa board exam kay nagpa-drop out po ako sa ano, sa review center, tapos ginsari ko na ng kaugalingon kong kolor kung ihatag mo gid sa akon pasalatan to gid, pero kung hindi mo gid paghihatag sa akon ti wala kita sinamrehimo kay hindi gid para sa akon. Then thankful gid ako kay nakita ko ang alam kong LPP na gid ako, kagula gid ako nag-expect nga makapasar ako, kag thankful man ako sa mga ginikanan ko, friends, kag sa mga families ko nga nagbulig sa akon, nag-motivate niya makapasar ako. And also sa financially nga ginahatag nila sa akon, pasalamatan to gid sila tanan. Kung wala sang ilang bulig, hindi ako hindi ko malabot ang amo nga bagay, kag hindi ako maka-pursue mag-review. Wow. Para sa board exam.
0: Wow, amazing, amazing story. Thank you so much, ma'am. And yes, ma'am, ano yung mga name? And then, anong yung mga feeling, Subong?
3: Hi, ako galing si Ina Marie. Ang akon yung feeling, ma'am, is very happy kag tanan nga na-pray ko ay natupad na.
0: Wow! Lahat ng pray na ko.
3: Nakapasan ako sa board exam. Yes.
4: And sir, ma'am, no, kay ti ayo nga dira pa ka muna sa cloud 9, kumbaga dira pa ka muna sa ano eh, sa feeling nga daw ginakilig-kilig kamo sa pagwa sang result, kung paano niya siya first time nakita, kung paano niya siya first time na balaan nga IT nakapasar na kamo, pero sang nagaispila kamo, ano niya sini nga mga struggles bala nga naagyan kay ti di man din naton sila madura nga may aragi kamo sina nga kinahanglan i-sacrifice, may aragi kamo sina nga challenges nga maagyan. So, Sir Franz, no, sa imo, ano sini ang mga struggle nga imo sini na experience before mo siya nakuha ang success mo subong nga nakapasar ka na bilang professional teacher?
0: Oo, sige, no. Medyo late ang pagdasalod sa audio naton sa aton nga mga bago nga mga guro.
4: Mga ano sila kay Verjo, ano? Taga-conception.
0: Oo, da. Mga taga-conception.
4: Dumaburubudlay.
0: Oo, mga burubudlay ang signal. Pwede siyempre, no. Thankful to Japan. Kitagin tahatagan kita nila time para subong nga interviewin sila. And yes, ma'am, batian nyo kami, ma'am, on the other line. Clear amon nga voice audio sa inyo?
5: Yes, ma'am.
0: All right. Sige, kaki-five ko siya.
4: Sige, ikaw lang Danay, ma'am. Just like ina no, sa amon sini pamangkot, no. Ano imo sini nga mga struggles nga na experience before ka naka ano, nakapasar bilang professional teacher?
5: First, ma'am, sa nag-eskwela pa ko is pandemic to siya, ma'am, tapos nagbusong ako, tapos ako

0: akong mag-eskwela. Pero nag-course ako nga mag-eskwela. Kasi syempre pandemic man. Tapos, best experience ko kid, college students. Inadala ko ang bata ko sa eskwelahan while may mga exams. Kasi kulang sa bantay. Tapos, syempre nabudlayan ka. Pero kinanglan mo agwantahon. Tapos, gahibi ka per me. Kasi time management. Kasi may bata ka. Tapos, may eskwela ka. Tapos may ulubrahon ka, hindi mo ma full time ang imong pagkananay pag estudyante, so kinanglan maging mag ibaki-baki mo siya. Grabe kaya ang struggle isang una nga gabi ka kay hindi mo matapos ang libro mo, hindi ka kaabot sa deadline, but still subong nakasurvive kay sa mga tanan-tanan niya struggle mo. Kag pati kita kay God, kag pray kita always sa iya, kay ihatagigid ang tanan niya na pangayo ta, kag bisan wala kita may napangayo sa iya, kag bisan may pangayoon kita, always pray kita sa iya. Ay in times na kinanglan naton siya, aragid siya para sa aton.
1: Tama, very well said. Yes,
2: si ma'am naman, Ma'am Ina.
3: So during my time sa college ko, ma'am, nang fourth year ako, nagbusok ako kag nag syempre mabudlay man kay pigado lang kami, adlaw-adlaw ginaisip ko ya kung paano ako maka-eskwela kay wala ako financial ng ano bala ng kwarta, kag ang akon nga kabuhi daw kwan kita pwede kita pigado, pero tanan-tanan ina ma'am king kwan ko ay king kwan ko inspiration para makatapos ako. Kag thankful ako sa mga tao nga nagkuan sa ako, nagbulig sa akong pamilya kag sa akong mga classmate sa paghatag sa akong motivation sa adlaw-adlaw nga tanan.
1: Yes, thank you so much, and saludo kami no kaya yes, muna lang inagyad at the same time na manage nyo nga mapasar ang inyong examination. And then yes sir, last kay
2: yes,
1: sir
2: yes no last no
1: I'm kay sir friends. Yes.
4: Hello ma'am. Actually, ma'am, started ma'am since during that pandemic, graduate ako sa International High School, Senior High School. Then, things fell apart and it was about the pandemic na September actually sa NIST Conception Campus. So, walang nagduwa-duwa, nag-take ko ng elementary education. Pero hindi ko na favorite ko nga course 40, pero gi-embrace ko lang siya, ma'am. Then, after that time, during first year, the second year, nag-join ako ng HRW2, nag-join man ko just like kay Ma'am Angel, graduate man ko. Then, luckily, mga commission ko para ipang-involve ko sa studies. Then, after that, tumangarap mo ang mga TV sa buo sa ako, like participating sa regional radio drama in regional sa Negros that time. Then after that, luckily this time, nakakuha mo ko sa naka-magna cum laude.
1: Wow.
4: Then after that, after all the struggles, nag-offer ko kay God.
1: So, wow, thank you so much.
4: Mga class.
1: Wow. All right, congratulations ma'am and sir. Kaiti, balaan namon ano kabudlay ang pagkuha sa exam and pag-review ang pag-manage ang time, pag mga behind struggles nyo. Saludo gud kami sa inyong achievement. Kaya hindi lang ang inyong family at the same time kami nga mga nga nakakita sa inyong pangalan sa listahan sa mga bago nga mga teachers. Proud gud kami sa inyo nga tiamo na inyo na achieve, and of course nga maging future educator sa ato, sa mga future kids, di ba ka K5 ka siya?
2: Yes no, and of course no, before kita mag-end no, last na lang ni basi may gusto ka mga i-shout out or message nyo lang na lang bi sa iban pang may plan man nga mag-take kay tibala na mo nga iban wala pa na sila ka-take K5 Joan, no?
1: Oo.
2: May ara pa na si ibang nga estudyante nga ti mahaba silang asa sunod lang ako makuha. Ano niyo sini nga ma-advise or any nga gusto niyo i-shout out daw ang relatives niyo, may gusto kamo pasalamatan sa inyo nang journey. Ma'am Charlemagne.
1: Yes.
5: Hello, ma'am. Good afternoon. Mahambal ko lang, ma'am, sa mga manugtong mga sang board exam. Inigitin mo pagtulaan sang chance nga magkuha. Kay siyempre, may ara nang iban nga ng mga wala nakapasar, gakadulaan sila chance nga magkuha liwat. Para sa akon, ano gita mo, focus gid, tapos always pray kay God kag hindi mo papabayaan ang kaugalingon mo. Tapos may ano gina sa aton, may time gid nga para sa aton gid kay amagay nang hampag ko kung hindi na pagyatag sa imo ti pasensyahan ta gid siya, hindi gid para sa imo. Pero kung para gid sa imo ti pasalamatan mo gid ing grant gid ang gid pangayo mo kag syempre hindi man lang na all about kay God, about man na sa aton nya nagbakas kita, imbakasan ta nga para makapas na kita kag syempre ginhim utang tanan para maging proud sila sa aton, especially yung mga family ta kag ang tanan nya nagasuporta sa aton. Yes. Amo na mahambal ko sa ila, do your best to become an LPP.
2: Yes. Thank you so much, good no, ma'am, no? And of course, Ma'am Ina Marie, ang iba sininga mga message or may gusto ko pasalamatan, may gusto ko i-shout out.
6: So, gusto ko lang gali pasalamatan si Magulangon, si Melmar Abian, kag sa akong partner si Remar Ari, shout out gali na kag sa mga classmate ko sa BSN Filipino da and I can sa ano wala na siya.
1: Alright.
6: Ang ako din nga ma-advise sa mga sunod nga makwasan LPT so bunga year sa September is be yourself kag hindi ka mo madulaan sang gana sa inyong kagalingon kag pray lang for me kag amo lang na siya.
1: All right. Thank you so much, ma'am. Yes, congratulations ni Watt. And yes, sir.
2: Yes.
1: Ikaw, sir. Yes, ano, sir, ang imo, sir, nga mga, basi may message ka, sir. May patamayawon ka. And then message mo sa mga future nga makuwas ng exam.
4: Shout out sa kay mama, and mga cousins ko, especially sa mga
1: Alright.
2: Thank you so much, Gidno. So, thank you so much, Gidno, sa inyo nga tatlo sa pag-share sini sa inyo nga istorya, sa inyo sini nga struggles, sa inyo sini nga tawag sini?
1: Achievement.
2: Yes, achievement, no, sa ato. No, kay T, of course, no, mayara kita sa mga K5 nga nagpamati subong, makuhaan nila sang motivation, sang inspiration, especially, dira, no, sa mga future nga educator nga nagaplano, mano nga someday, mangin teacher, yes, no, para gid ni sa ila, no, at least bala mabalaan nila inyong story, ang inyong sining struggles, and of course, no, nga lesson to is, ano, kumbaga, despite everything, no, kay T, since nga ginhambal to nila, ma'am, na meron na sila sang baby, of course, nga,
1: yes.
2: May blessing nga nag-abot sa ila, hindi na siya hadlang, no? Kung gusto mo gid sini imo nga i-pursue imo sini nga dream, ang imo sini nga handom, ang imo sini nga career, no? So sa liwat, no, congratulations gid sa inyo nga tatlo. And of course, thank you so much gid sa pag-upod subong hapon, no? Ang na-appreciate na mo ang inyong sini nga time and effort, no? So thank you so much gid. And again, no, congratulations. LPT na ka.
1: LPT, wow. LPT na. Congratulations, yeah. Ma'am and Ma'am. Sir.
2: Thank you. Yes, no, K5 Joe. Ano, nabatian natin to ang ilas. Sini nga,
1: Stories,
2: yes, of course. And of course, no, bisan kita, ma-inspire man kita, bala mamati sa ilas. Sini kay tibal, anaton nga, tagsak es gente, may ano eh, may kanya-kanya nga istorya, may kanya-kanya nga dalagan sang pangabuhi. Kumbaga, hindi kita same path, kumbaga nag-agi. Yes.
1: Tama, tama.
2: May ara nga imo, sini ginagyan is, tawhay lang, straight-straight. May ara man nga, damo-damo, kagit may maagyan nga challenge before ka makuha sang success. Pero ang nami lang dira is wala ka na give up.
1: Oo. Yes. Amo man na siya ka K5 kisha no. Ang life kati just like sa previous guest nga si Ma'am Pearl, wala siya na give up. And then may inabdan gid. So feeling ko siguro ang yabi sa pangabuhi kahit hindi ka lang mag-give up. Bisan ano nga problema.
2: Yes. Patayon lang.
1: Oo, dabok sa kabuhi. Bisan ano da maimumag yan. Downs, falls, may up and down ang kabuhi mo. So, if hindi ka lang dyan mag-give up sa imong life, dear, might as well maging isa ka naman sa mga tawa ginapalakpakan subong kagti ginatingala na subong
2: diba
1: ka K5?
2: Yes, ka K5 Joanne, no? But before, no, antes kita mag end sa subong hapon, of course mga K5, no, sa nag-ubusip on hilanat, no, hindi kita magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C ni Dr. Ramil Uy, no, mga K5. So especially subong nga tama kainit ang shampoo kung kaisaga marami-grami kung kaagahon, no, hindi malikawan nga makakwagit ka sa ubo, sipon, hilanat. So, hindi kit maglipat mag-inom sang Mighty C, no? Para at least, bala, ang lawasta, ano git per me? Resistensya.
1: Yes, tama. And, yung, syempre, since every Sunday, routine na yun na sa mga katagulangan ta sa probinsya, kung sa mga buo sa kalibutan, sang Iloilo, ang magpahunay-hunay sa dalom sang kahoy. And of course, namigit iniis sugpunan or butangan ang paway-huway tala sa dalom sang puno sang kahoy kapamati sa amon, sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. And of course, namin na siya itry, kasi syempre, makakita cleanse ang aton nga lawas at the same time makahatag man sang vitamins nga maka-boost ang aton energy sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga hilimuan ka K5 Kesha.
2: Yes, no? So again, mga K5, no, hindi kita magkalipat, no, mag-inom sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Especially, no, kay na, K5 Joanne, antes kita malipat, no, syempre, nag-celebrate kita subong sang kaadlawan sa aton sining president kag CEO, and kay ina, no, may patreat siya sa aton, nagpa-lunch si Doc. So thank you so much, Doc, sa imo sini nga pa lunch and bagay gini ang DTX Coffee
1: Yes.
2: Mix para tis maka patunaw tunaw maka ano
1: ko oh. After sini mga K5 since mahilig kami sa kape and then nagkaon kami kagaina mangapi kami sa DTX Coffee Mix para ma-cleanse amon nga tummy and makapabuhin-buhin kagti namigid kay makapabuhin siya no sa aton nga sulod kay ti dapat yung mga detox tawag siya ng mga higko yung sulod dapat ipagwa na siya everyday so makabuligid ang DTX Coffee Mix.
2: Yes, no, so saliwat mga K5, no, thank you so much, Gid, sa pag-upod sa aton sininga Campion Talk Show subong nga hapon. And of course, no, i-shoutout nato ng aton sininga mga live viewers nga ginupdan, Gid, kita halin ka ina, tub-tub subong K5 Joanne. So, shoutout kay Junelle Bobs, friend mo na siya, guru, K5
1: Joanne. Yes, friend ko siya.
2: Correct, speak on it, queen.
1: Queen.
2: Slay!
1: thank you so much, friend.
2: And then, good afternoon, ma'am, kay Ma'am Ramia Panes. Mayong hapon sa tanan, watching live from Taguig City.
1: Wow.
2: Good afternoon gid sa imo Ma'am Ramia Panes and halong gid pirmi.
1: Yes. Good
2: and of course,
1: afternoon.
2: No, good afternoon man kay Sir Andre 7.
1: Yes,
2: and of Sir Marivon Jawod.
1: Yes, and of course kay Sir John Jessner Punseran. Our Echo Warrior Angel. Miss Philippines Earth 2026 Pototan Iloilo. Isa ini siya sa mga pageant expert man kay K5 Kesha nga ni nag-support sa atong mga kandidata nga represent sa national stage.
2: Yes.
1: Shout out Sir Jessner, thank you gid sa pagsubaybay sa amon programa.
2: And of course, no, big shout out man no sa ato amon sininga akon sininga relatives dira nga nakatutok live and of course nag-suporta gid no sa atong sininga programa Campion Talk Show. Good afternoon lang dira sa mga nagapamati sa atong subong sa may Lacadon, Santa Barbara, Iloilo.
1: Yes. Yeah, so and of course, man, since nag-shout out ka na, wow, maayong hapon mandira. Good afternoon sa mga friends, relatives ko sa Barotac Viejo, ang mga taga-tinda, dira ka nag-abantay, kagagamamati sa ako. And I hope nga okay lang ka mo, dira, kagti, Ngirit-ngirit lang bisan wala may nga bakal ah. Ngirit-ngirit lang japon kiti dapat happy lang ta per me para maka inhale kita sa good energy and then malay ta pagkadugdug may mabakal na na.
2: Yes. Diba? And of course no, thank you so much gid mga K5 sa pag-upod sa aton siningab panibagong edisyon sang Kampiyon Talk Show subong hapon no. And looking forward no next week kita ay naman kita no sa aton siningab kung sino ang aton special guest.
1: Yes, bantayan.
2: So watch out. Bantayan nyo gid mga K5. So every Sunday tutukan nyo gid alauna sa hapon diri lang sa K5 News FM Iloilo 88.7. And again mga K5 no, hindi magkalipat nga i-like, i-share and i-follow aton sininga official Facebook page para sa mas updated nga balita, di ba? Kag serbisyo publiko.
1: Wow. Yes.
2: Diba? And again no, mga K5, thank you so much. Thank you so much gid sa pag-upod sa aton sinisubong hapon. Kita ay kitaliwat sa masurod nga edisyon diri lang sa Kampiyon Talk Show. Kag ako ang inyong alagad ka K5, Kisha Marie Hanaysay.
1: Kag ako naman ang inyong agwapa nga alagad. Wow! K5, Joanne Magtubo. Para sa Kampiyon Talk Show.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So na,
7: problema gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis kag nagputi gid akon nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
4: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
4: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
12: Ang D3.
4: Yung may Physio.
12: Physio.
4: Yung may D3.
12: D3 Bio.
4: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
12: Ang D3.
4: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
4: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tupad na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Picod La Paz. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 101.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: sa mga taga-Quinton Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
1: E3 Bio!
2: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio, yung may D3.
4: Mga sa mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlong atay.
6: Happy kalunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: I care gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I care capsule. Pag I care drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
0: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa

0: istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Matatas
5: mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
3: DDX 500.
6: Garantisado,
3: epektibo,
6: Aramis
3: DTX 500,
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Station, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Hood Superman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Hood Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo.

0: News FM Ilo Ilo 88.7.
1: Trentay dos minutos nang nakaligan sa takna sang alas 4 maayong hapon Western Visayas.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Rentay 3 minutos nang nakaligan sa takna sang alas 4 kaag-ari kita sa aton nga palatuntunan Punto Legal lupod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Punto Legal. Punto Legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo kag aton isa ka component city ang Pasig City. Sa aton nga mga kaupod nga mga probinsya diri sa isla sang Panay, Antique, Capiz, kag Aklan. Sa isla kag probinsya sang Guimaras kag Ialima ka mga kabanuhanan. Sa aton mga taga palamati diri sa kahanginan kag sa Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita subong sa aton palatuntunan nga
3: Punto Legal. Kaugod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino kag mag-a-updanay kita sa sunod nga 90 minutos. Agud pag-aistoryahan ng mga legal nga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyo nga mga kinamatarong.
3: Punto Legal. Kaugod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Sa ini nga palatuntunan, mabalaan naton kung ano ang layi. Ano bala ang mga examples kung may paglapas sang mga layi? Ano naman ang ginahamba sang aton nga Korte Suprema? Kag mga examples para malikawan naton ang makalapas sang mga layi. Amara ka ni mga abyan kung may ara kamo sang gusto nga pag-aistoryahan nga mga layi. Kag kung may mga pamangkutanon kamo para sa inyo nga mga problema, no, i-comment lang ninyo sa aton nga Facebook nga page. Ang aton Facebook page nga K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Bago kita mag-umpisa, no, mga abyan, no, akon gid nga ginatamyaw ang president kag CEO sang K5 nga si Dr. Ramel Uy sang happy birthday kag kabay pa nga matagaan gid sang maayong lawas and may God grant the desires of his heart nga

0: sa pagpadayon naton sa pagpangalaga diri sa publiko, no, nga kung sa diin nga si Dr. Ramel Uy isa ka instrumental man nga person sa pag aton nga pag-advocate sa pagpalapnag sang insakto nga balita and responsible journalism, no. So again, happy birthday sa aton nga president kang CEO nga si Dr. Ramel Uy. Yon. So aton man ginatamyaw ang aton yung mga abyandira sa probinsya sang Guimaras kung sa diin, no, ginahiwat ang Manggahan Festival. Sang Biyernes nag-imbukada na ang pinakamatamis kunong festival, which is the Manggahan Festival dito sa probinsya sang Guimaras. So ginatamyaw gin naton ang aton yung mga abyandira, labi na gid ang aton yung gobernador nga si Gobernador Maria Lucille Nava, si Congressman Rama Nava kag ang aton yung mga mayors kag vice mayors sa probinsya sang Guimaras. Yon. Kag aton man gina-remind ang publiko. Malapit na gid ang aton nga 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Nakarehistro na bala ang tanan? May nagapabatsyag na bala para magpadalagan bilang kapitan o kon mga SK kagawad sa inyo nga mga barangay? Ano bala ang imuobrahon kundi magtindog na dira kag mag-register na sa pinakamalapit nga registration center kay tungod ang last day nga mag-file sang application for voters registration for the barangay elections deadline na buwas May 18, 2026. So, no, ang aton nga schedule sang registration of the voters sa aton nga mga voters for the barangay elections, no, kay matabo ang aton nga barangay elections sa malapit nga November 2, 2026 hasta buwas na lang gid kamo makarehistro. Amo na mga abyan, no, nga ang pinakaimportante kag very basic nga government unit naton diri sa pungsod amo ang aton nga mga barangay. Ang aton yung mga barangay officials nagaplay gid sang very important role kay tungod nga aside sa pagpangalagad sa aton nga mga kabarangay. May mga kaso nga hindi gid makalabot sa korte o kung gaka-dismiss sa korte kung wala sang pag-istoryahanay sa barangay level. So mga tandaan naton nga dates, no, last day of voters registration for the barangay election kag Sangguniang Kabataan elections, tomorrow is the last day, which is May 18, 2026. Kag para sa may mga ambisyon nga magpadalagan bilang barangay kapitan, no, kag mga barangay kagawad, kag SK nga officials, according sa aton nga mga sources diri, no, nga ang aton nga filing of certificate of candidacy mag-aumpisa sa September 28, 2026 hasta October 5, 2026. Kaga nga aton nga campaign period kuno mag-aumpisa October 22, 2026 hasta October 31, 2026. Amo na nga matingala kamo kung basi may naga-premature campaigning, ina, that is totally wrong.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So tanda nato, no, sa maabot nga eleksyon sa barangay level, no, i-check na ninyo ang inyong mga tupad balay kag inyong mga neighbors dira kay basi siya na ang masunod nga barangay kapitan sang inyo nga lugar. Tandaan, November 2, 2026 ang aton nga election day para sa 2026 barangay and sangguniang kabataan elections. Kag ang last day nga mag-register bilang isa ka botante sa ini nga proseso o kung ini nga barangay and sangguniang kabataan elections, tomorrow is the last day sa May 18, 2026.
1: Legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ayon. So speaking of no, sa aton nga topiko subong hapon mga abyan, wala kita sang guest kundi aton pag-aistoryan ang isa sa pinaka-importante kag connected man sa gin-announce ko amo ang aton nga katarungan pambarangay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na balang kinahambal naton nga bag-o kita magpakorte ipabarangay taka anay. So ang pamangkot na to, ano bala ang ginatawag nga katarungang pambarangay? Ano nga mga kaso o kung ang mga instances nga dapat mag-agi anay sa barangay bago ikaw makakadto dito sa korte kag mag-file sang kaso? Ang ini nga pagwaragwag para gid sa tanan nga tagpalamati kay para ang tanan nga problema mahitso naton sa barangay pa lang.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Tuwa mo na gani no nga may mga instances kag ang aton nga biblia diri, kumbaga ang aton nga guide is the Local Government Code of 1991. So sa aton nga Local Government Code labi na gid sa aton nga mga sections 408, 409, 410 hasta 412 dira gid nakabutang ang mga instances kung sa diin dapat maagi anay sa barangay bag-o mag-file sang kaso sa korte. Kay tungod kung magkadto ka o kung magdiretso ka dito sa korte nga wala ka sang certificate to file action nga magahalin sa barangay, premature pa ina o kung pwede ina maging ground nga basi ma-dismiss ang imo nga kaso.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Tiyan mo na gani kung hindi masunod pwede ma-dismiss ang imo nga kaso kay tungod nga premature ini o kung kulang sa condition precedent. So karon no, pag-aambalon ko sa inyo ang aton nga pinakasimple nga checklist mga abyan o kung tawgon ta kabo mga kaupod ko sa barangay no, nga ano ang cases na sakop sang barangay o kung ano bala ang mga cases nga may jurisdiction ang mga lupon. Kag ano ang mga kaso nga hindi sakop sang mga lupon? Kag san o ayhan pwede magdiretso sa korte bisan sakop ini? So mamati gid kamo diri sa konsubong sa Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino. Kag kung may mga pamangkot kamo pwede gid kamo magkomentar sa aton nga comment section.
1: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So ang aton nga unang ginapamangkot no, ano bala ang KP or katarungang pambarangay kag sino bala ang lupon? Di ang katarungang pambarangay no, isa ini ka sistema sang amicable settlement. Kung baga sa pinakasimple nga termino no, ang amicable settlement ginatawag naton ini nga areglo. Areglo kung sa diin nga wala sang perdi, wala sang daog, but ang goal ini win-win situation. Kung sa diin nagaintindihan ay nalang kita because ini ang gusto naton. Bisan kami nga mga abogado, gusto man namon nga maareglo ang mga kaso kay syempre number one, para less hassle sa aton nga mga kliyente kag sa mga tao nga you don't have to go to court already kung pwede man lang maistoryahan. Kag kung pwede man lang nga buligan man nato nang aton nga justice system nga madiklag taman ang dockets o kun ang mga kaso nga nakapending sa korte. Sunod naman yan, no, ang lupon, no? Pirmina ninyo mabatian, ano bala ang lupon? ang lupon niya o kung ang lupong tagapagpamayapa, no, amuni siya ang may authority nga magbitbit sang mga parties or will bring the parties together. Amuni ang mag-ariglo sa aton nga mga abyan nga may diferensyahanay, no? Amo na gani kis ano mabatian ninyo nga ikaw Ario, wala ka gabayad sang utang mo sa akon, ipabaranggay ta ikaw. Ikaw napatian ko nga ginachismis mo ako sa Piak Balay nga wala ko yaga bayad sang monthly dues ko diri sa subdivision, ipabaranggay ta ikaw kay ginaguba mo ang akon nga dignidad. May manabatayan man kita nga ang ugsaran ni Amuni, wala iya ginalimpyuhan. Ang dahon sang iya nga puno kasaylo sa akon, ipabaranggay ta ikaw. Sa mina naton, barangay, barangay, barangay. Amo na gani nga dapat sa maabot nga eleksyon, magpili ka mo sang insakto nga barangay kapitan kag mga kagawad. Kay tungod kung hindi insakto utok ang inyo nga mga barangay kapitan, ano na lang pagsulbar sang inyo mga problema.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani tandaan naton nga ang ini nga barangay hindi ini siya barangay court, no? Hindi ini siya korte. Ang goal iniya maariglo, masettle, maistoryahan sang matawhay para bala ang kinalain-lain ninyo sa kada isa masettle man ninyo kag hindi na kamo maglabot sa kasuhay nga maging madugay pa kag magdalom pa ang inyo nga paglainay. Amo na gani nga ang aton gidya nga ginaatubang diri kis ana ang aton yung mga barangay kapitan do korte man ina kadamo sang ila mga gina-schedule for amicable settlement or tubangay nga for example ang boundary disputes o kung kisa ang paghulam-hulam landa sa mga covered gym or pag-inom kag pag-video ke hasta kaagahon. O kung nang ginapabarangay mo ang kilid balay mo kay tungod niya nagapark sila sa tunga sang dalan. O kung ginatabunan nila o kung obstruction ang ilang mga salakyan nga hindi naman kaagi ang imo nga mga salakyan. Is ginapadalanan ninyo sa barangay kay para mahitso ni kapitan kag magsulatan ay kamusang mga terms and conditions para maareglo ninyo ang inyo nga mga differences. Okay, so ang ato niya pamangkot subong, ano bala ang sakop sang barangay para bala nga dalo ninyo ang inyo nga mga problema dito kay kapitan.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo ni siya ang pinaka-practical checklist naton. Under bala ako sang jurisdiction sang barangay nga pwede bala nga niya mapatawag ako o kun hindi ni pwede dapat mag-agi sa lupon. Okay? So ang first naton nga question, no. Sa under section 408 sang ato nga Local Government Code of 1991, no, may authority ang lupon kung ang parties, no, if the parties are actually residing in the same city or municipality.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Abi i-check mo ano yung mo kontra. Ang kontra mo ikaw taga siyudad sang Iloilo, di yung kontra mo taga Guimaras. Ti, ang first requirement, parties are actually residing in the same city or municipality. Ti, hindi ka magpataka patawag. Kay tungod, number one requirement. Amo na, para dupiho, kamo mag-cite section 408 sang ato nga Local Government Code. Dapat, parties are actually residing in the same city or municipality. So kung taga San Miguel ikaw, kagda yun ang imo kontra taga Duenas, hindi man pwede nga makapatawganay ka mo kay tungod sa first requirement. Dapat the same city or the same municipality.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Tiyang next naman natin nga question, no? Kagang imo nga next naman nga requirement, ang inyo nga dispute, hindi siya part sa mga exception nga nakabutang sa ato nga Local Government Code of 1991. But silingon, ang ato nga mga kaso dapat ara gid sa naka-enumerate sa Local Government Code of 1991. Hindi ka pwede kapataka nga kung ang imo binga kaso o oh, frustrated or basi imo nga kaso ya rape or murder. Hindi man pwede yung kung accepted ina nga cases, dapat dalon mo gid kay CAP. CAP, ipatawag ko si Amuni kay ginbuno ya ang piyak balay nga Amuni. Ti, lantawabi kung nasakop ang ina nga case nga dapat nga ipadala mo sa inyo nga barangay. So first, no, ang ano pala ang typical nga mga cases nga pwede naton madala sa aton nga barangay, mga abyan, no? Kung nagapamati ka muna, no, actually gina-appreciate ko gid nga kisa nagasakay ako sa mga taxi, no, sa mga radyo nga ginaagyan nakon ginatamyaw ta ginangaton nga mga taxi drivers nga nagapamati sa 88.7 FM, no, kay nabatian ta gid nga gapamati sila sa aton nga station kung sa diin nga damo gid sila matun-an. Di ari, i-apply ni ninyo mga abyan. Ari, kung tao, laban sa tao, amo ni ngamba sa aton nga ano, no, kung ang imo kontra hindi siya ano, hindi siya ya korporasyon or hindi siya ya government agency or government office, no, madalas, no, sakop ang kaso nga, for example, utang kag suktanay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Naga-energize na ini ang mga nagapangutang kag ang mga nagapautang. Basi buwas mapuno bala ang aton yung mga barangay hall kay ambal ni Attorney Paul Ray Tolentino kung utang gani mapabarangay na kita. O for example, nagulam Gismil, alert kung din kwaon, pero pag suktanay, wala nagabayad. Ti, ang sa barangay, ang target diriya, anong maubras ang barangay? Tagaan ka mo sang payment schedule, acknowledgement, kag-written nga agreement, nga amuni siya o, ano ba lang masarangan mo nga magbayad sa utang mo nga Gismil? Kap, pwede man ako kabayad, anay sang 5,000, anay subong, kag magbayad sang installments sa aton nga mga next few months. Kag ang aton naman nga next nga example, no, ang mga away na bala sang mga kapitbahay o kon away sang mga tupad balay, ina bala ang mga naga video kay kapin pagid kong mga libagon panang tupad balay mo. Okay lang ya kung nagakanta sang Regine Velasquez alas 2 sa kaagawon, pero kaya yaman ang tono ni Regine Velasquez. Yano na lang ya kung sulumpaan ng ano, ti siyempre pa barangay mo gidman. Di ba lami ara nga instruction subong aton nga DILG nga hasta alas gis na lang gid sa gabi ang aton nga mga KTV, no, or mga karaoke. Liog lang gid, no, nga hindi man kamo mang inawat da sang inyo nga tupad balay kay basi ipatawag kamo sa barangay. Amo na magahod. Naga video ke. O kung may mga sinapa o mga sapat kamo da ba lang gapangguba sang tanom nami, tanom mo to sang mga rose mo kag mga orchids mo to daguba pa sang ido sang tupad balay mo. O kung may mga parking issues kamo sa tupad balay nyo, nga and bala nagabakal kamo sang salakyan nga wala sang parkingan, nagapark sang sa tubang sang balay mo, iniya pwede ini ipadala sa barangay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Una iya, nagapasalamat lang ako ya nga ang mga neighbor namon sa amon nga subdivision ya nagiintindihan na ikag wala na kami gakalabot sa barangay. Manuktok na saga mga ayo balunggay, o sige puksi kalanda balunggay. O kun pwede ko nakapark sa tubang sang balay nyo, attorney, ah pwede gid, wala gid yagam mo.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kay mga abyan kanami man bala mag-star sa isa ka community nga wala sang gamo kag ikaw mismo dapat matawhay man nga tupad nga balay. Tiya mo na ni aton pagkaistoryahan bag-o kita mag-commercial break mga abyan no. Kag aton ginaistoryahan subong nga hapon ang katarungang pambarangay. Kag magabalik kita after sang commercial break naton diri sa aton nga palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: DTX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
5: Mm.
6: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
5: Mm-hmm.
6: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
5: Mm.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
5: Oh.
6: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
5: Uh-huh.
6: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
5: Mm.
6: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
5: Mm-hmm.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikas.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
7: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, galik na. Mm. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
5: So,
7: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
5: Mm-hmm.
7: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count.
5: Mm.
7: DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Juices.
8: Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa ka kung inkaso gin man mag-perform ka sa imong asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito excited rin kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies. Kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
2: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Matatas
13: mga butika.
14: My family history ba na kamuusang diabetes?
15: Mag DDX 500 ka.
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag DDX 500 ka na.
14: Ang DDX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Yan agapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: DDX 500.
15: Garantisado.
14: Epektibo.
15: Aramis
14: DDX 500.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas nga ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gin himo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, like ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: 11 minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 5 kag nagabalik kita sa
14: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Mayong hapon liwat sa aton mga tagpalamati diri sa 88.7 FM kag nagabalik kita sa aton nga palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino. Aton ginaistoryahan subong hapon amo ang katarungang pambarangay o kun ang barangay justice system. Ano bala ang mga kaso nga dapat magaagi anay sa barangay? Ano bala ang mga kaso nga dapat pwede mo mapatawag ang ininga tawo sa barangay hall? Pero labaw sa tanan, sino ayhan dapat ang maging barangay kapitan sang inyong barangay sa maabot nga 2026 barangay and sangguniang kabataan elections?
14: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Reminder lang no sa aton nga mga tagpalamati no. Ang aton nga last day of registration of voters para sa aton nga barangay elections. Last day na lang gid buwas, which is May 18, 2026. So dapat magparehistro na kag magpartisipar sa aton nga barangay elections sa maabot nga November 2, 2026. Amo na nga hindi kamo sagi ka reklamo kung wala man kamo naga-intra sa proseso sang eleksyon mga abyan. You have to participate.
14: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Sa pagbalik naton diri sa aton nga palatuntunan no, bago kita nag-commercial break, aton ginistoryahan no ang mga iba-iba nga mga kaso nga pwede pagadalon sa jurisdiction sang aton nga barangay. Well, to be honest, no, ang ini nga barangay nga system hindi ini siya korte. Ang goal lang gid sang aton nga barangay is to have an amicable settlement o kon areglo sa aton nga lingwahe.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Amo ni ang aton nga local government code labi na gid sa aton nga Section 408 sang aton nga Local Government Code of 1991. Ano bala ang subject matter for amicable settlement kag ano ang mga exceptions? Amo ni ang ginahambal sang layi. The lupon of each barangay shall have authority to bring together the parties actually residing in the same city or municipality for amicable settlement of all disputes but with exceptions. Ang isa ka exception nato no kung imong party o kung ang kontra mo diri is the government o kung any subdivision o kung instrumentality. So for example, ang imo ya kontra mga LGU o kung ang imo nga mga government agencies or instrumentality hindi ni siya pwede pagadalon sa jurisdiction sang barangay. Kagda yon ang aton nga isa naman ka hindi mo pwede madala sa aton nga barangay amo ang kung ang isa ka partido o kung ang imo nga kontra isa ka public officer or empleyado sang gobyerno. Kag ang imo nga ginareklamo sa iya are his duties relating sa iya nga performance sang official function.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: So for example, ang imo nga kontra amo si kapitan, kag ang imo nga reklamo sa iya amo ang iya nga pagwala pagresolba sang imo nga ginpasaka nga reklamo sa iya nga barangay hall, sa barangay hall ninyo no. Ang ini nga matter hindi mo madala sa barangay hall kundi sa lain nga jurisdiction. Ano ba lang ginasuggest ko sa akon nga mga kliyente? Unaha anay, pwede ka paka kadto sa ombudsman o kung makatawag sa 8888. Attorney, effective pa ba lang 8888? Yes, effective ang 8888 kay tungod nga kung mapadalan sang reklamo ang imong ang person nga ginareklamo mo kag makabaton sang mensahe halin sa 8888 gapalak ina kay dapat nga sabton nila ang ini nga reklamo within 24 hours I think no amo na kadasig 24 or pila lang gid kadlaw dapat makasabat sila with explanation nga abala na ubra nila ang imo nga ginareklamo. Okay, ang next naman niya no ang kagina gani na istorya naton nga for example ang imong kilid balay naga-videoke, naga-uwang hasta alas 10 sa gabi, pwede mo ini ipabarangay. Pero kung nami man lang ang iyang tingog, maduwa-duwa ka man kisa mo kung ipabarangay mo man ina.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Amora gani mga abyan, no? Kisa, tagaan taman sang maayong konsiderasyon kay for example, birthday man sang tupad balay mo, hindi man lang permi kada gabi nagabidyo ki, pasugti na lang kay tungod nga kaisama na ang birthday sa isa ka tuig. Amo na gani ang next naton nga nga gina-target diri like for example ma-settle naton sa barangay ang mga quiet hours, mga boundaries, maistorya naton nga magpangayo sang pasaylo sa imo nga neighbor para magmayuhay man ang inyong relasyon. Amo gid ini ang goal sang barangay justice system.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Ano naman ang aton nga ginaatubang ang pwede naton nga mapadala dira sa barangay kung ginaistoryahan naton ang aton nga mga panimalay, real property, especially mga disputes, no? Kapin pagid kung sino ang tag-iya sang paho kag sang bunga sang paho. Kasimple man lang tani nga problema pero kisa ang imo nga kapayas anom ang iya bunga pagkabuwas apat na lang. Kay tungod nga may naglabay nga piyak balay mo ginakuha ya, pwede bala ini pa barangay? Oo, pwede mo ipabarangay. Pero kung generous ka man ng tao, no, kailangan mo pa bala ihatag ang problema ina kay kapitan. Pwede man lang bala maistoryahan kag diyon bala mo nga sir, tanom ka man sang imo da nga kapayas, tanom ka man sang balunggay mo, wala ka pa patawad pati manok namon ginihaw mo pa.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: You know, it sounds like a joke, abi ninyo do karadlawan lang, pero it really happens in the barangay level. Amo ni siya ang mga problema nga ginaatubang sang aton nga mga barangay kapitan. Pati inyo nga mga kapayas, inyo nga mga balunggay, pati inyo mga manok. Problema manakisa ni kapitan ninyo.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Subong istorya naman naton kung aton ginaistoryahan ang mga real property disputes, no? Sakop man sang aton nga barangay justice system ang mga disputes involving real properties. Pero may ara kita sang rule diri mga abyan. Kung ang real properties ara sa different nga cities or municipalities, hindi sakop. Unless both sides nag-agree nga mag-submit sa lupon.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Amo na nga mga abyan, no, pagkatandaan ninyo ang mga pamangkot diri. Usual nga mga problema naton sa barangay, right of way. Attorney, ginapalabay man ko disang sanoo pero ginsirado ya ang gate ya. Ginsiradhan ya gidang duta. Yati wala na kung may maagyan. Issue of right of way. Yes, sa barangay, madala ninyo ang ini nga mga problema. Kagda yun, ano bala ang anon? Nagpatindog ka sang imo nga kudal. For example, attorney, ang piyakbalay kung nagpatindog sang kudal, pilagid kadangaw ang nakuha ya. Pwede na ko kadiritso sa korte o kung mapabarangay ko, anay. Ang sabat dira, mapabarangay ka, anay. Kagato naman nga water drainage disputes, no? Mga disputes ninyo, for example, nang laba ang piyakbalay. Nang laba ang piyakbalay, nalingaw sa kapang laba, bilog nga barangay, ginlabhan niya na. Ang iya nga mga tubig naglalapaw dito pakadto sa akon nga balay. Di kundi nagsululod, di ba si bala magkalaitlog tong mga lamok, dinggi. Pwede bala ina nga mapabarangay? The answer is yes. Pwede mo na ipabarangay ang tupad balay mo.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Paragraph C isang aton nga section 408 sang aton nga local government code nagahambal nga pwede kita kapadala sang all kind of disputes. Ang isa ka exception naton diri ang offenses punishable by imprisonment exceeding 1 year or a fine exceeding 5,000 pesos. Meaning, for example, ang mga criminal offenses, no? Minor criminal offenses, no, dapat tandaan ninyo, kung more than 1 year ang penalty nga imprisonment, no, hindi ini siya sakop sang aton nga barangay justice system. So for example, kisa nagasulod sa aton nga mga barangay justice system amo ang slight physical injuries. So depende man sa circumstance, like threats or harassment nga nubo lang ang penalty, pwede mo mapabarangay. Pero tandaan mo, liwat, no? Kung ang aton nga imprisonment is more than 1 year ang penalty o kung ang fine would be more than 5,000 pesos, hindi na ini siya sakop sang aton nga katarungang pambarangay.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Tiyan mo ni gani ang aton nga ano liwat, no, nga review, no, kumbaga kailangan mabalaan inisang tanan para hindi man kamo kapaawat-awat didto sa barangay hall o kon makapaawat-awat didto sa barangay o kon sa aton nga hall of justice kay tungod ang inyo nga kaso naga-fall sa jurisdiction sang aton nga katarungang pambarangay. So tandaan ninyo, ang first is that hindi ka mo kapabarangay kung ang kontra mo is ang gobyerno o kung ang any subdivision or its instrumentality. Hindi man kamo makapabarangay kung ang imong akontra isa ka public official kag ang ginareklamo mo connected sa iya nga public nga duties. Kag hindi man kamo kapabarangay kung ang offense nga ginareklamo mo is punishable by imprisonment exceeding 1 year or may fine nga naga-exceed sa 5,000 pesos.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Ayon, so ano pa gidang pwede naton nga matandaan diri sa aton nga katarungang pambarangay justice system, no? Basi may mga pamangkot kamo dira sa online. Ano ba lang ginatawag naton nga condition precedent rule? O kung hamba nila nga madismiss gid ini nga kaso kay wala nag-agi sa barangay. Nakabutang gid diri sa aton nga section 412, no, sa aton nga Local Government Code of 1991, which is conciliation. Nakabutang diri nga no complaint, petition, action, or proceeding involving any matter within the authority of the lupon shall be filed or instituted directly in court or any other government office for adjudication unless there has been a confrontation between the parties before the lupon chairman or the pangkat and that no conciliation or settlement has been reached as certified by the lupon secretary. It is very instructive, mga abyan. Section 412 sang aton nga Local Government Code nagahambal nga kung ang inyong nga kaso dapat mag-aagi sa barangay, hindi pwede magpasaka sang complaint, petition, or any action within the authority of the lupon kung wala ka mo nag-agi sa conciliation dito sa barangay.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Tianong epekto, Attorney, tianong epekto kay tungod wala kami to naglabay sa barangay hall. Nagsakay na lang kami sa sikad, nagdiretso sa amon nga Hall of Justice kag nagfile sang complaint. Ano ang epekto? Tiangambal diri ano nga hambal sang Korte Suprema naton nga dismissible ang complaint for failure to comply with a condition precedent.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Sa mga nagapamati ha, may exam kita karon. Pamati ka mo. Kay basi magsala ka mo, hala ka mo ka-file dito sa Hall of Justice kag ma-dismiss ang inyong mga complaints. Mismo na gid ang Korte Suprema nagahambal nga dismissible ang complaint for failure to comply with a condition precedent. Amo gini nga generally all parties must first undergo barangay conditions before filing in court when none of the exceptions apply, meaning dapat kung wala man kamo nagakaigo sa exceptions. For example, ano gani mga exception naton? Example imo nga kontra gobyerno o kun imo nga kontra public official nga ang imo ginareklamo in connection sa iya nga mga public duties, or ang imo nga kontra you are not residing or tinir sa the same city or municipality, no, meaning kung wala dira nagakaigo sa amo na mga instances nga exception, dapat maagi kagid sa barangay justice system.
14: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Ano naman niya ang instances, Attorney? For example, nga pwede na kuya kaderitso sa korte. Excited ka, gid? May abogado ka na nga gin-hire. Kag ready ka na yung mag-file. Attorney, ano ba lang instances nga pwede kita kaderitso sa korte? Amo na, ini, bisan sakop ka na sa katarungang pambarangay, may mga urgent kita nga instances ka pwede na ikaw kadiretso sa korte o kun sa aton nga prosecutor. For example, ang akusado is under detention o kun sa custody na sang aton nga mga kapulisan kay nakadetain siya, pwede ka na kadiretso sa korte. Next is na deprive ikaw sang imong liberty, imong freedom. Kagdaga file ikaw sang case of habeas corpus. Habeas corpus meaning literally to show the body, no? Siyempre, ang ini nga mga habeas corpus cases, hindi man niya ma-resolve sa ato niya barangay justice system o kung mga barangay kapitan. Natural, ini ang isa ka-instance nga makadiretso ka na dito sa korte. Kung may ara ka bala sa mga actions nga may provisional remedy, such as nagapa-injunction ikaw, nagapa-attachment ikaw, or nagapa-deliver sa personal nga property, which is replevin o kon support pending action, pwede kaniya kadiretso dito sa korte.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Sige, mamangita kita bisang mga examples naton para may ara man kita nga retention sa aton nga mga viewers kag sa mga tagpalamati naton nga ano bala ang mga cases nga pwede naton dito sa barangay kag ano ang mga cases nga pwede na kadiretso kita sa korte. Example number one, no? Utang sang tupad balay mo, kagparehos ka mo diri sa syudad sang Iloilo. Pwede ba lang mag-agi anay sa ato niya barangay? The answer is yes. Pwede kita nga makadiretso anay sa barangay basta wala ikaw sa mga exceptions, no? The same city or municipality. Isa naman niya ka example no nga what if attorney ang akon kontra isa ka korporasyon. Kontra ko si ABC Corporation, pwede ko bala dalon ang bilog nga korporasyon dito sa barangay? The answer is no. Kay tungod nga dapat individuals, so one versus one, not one versus corporation. Amo nang pinaka simple naton nga take away dira. Nasakitan ka. Kagda yun ang imong kontra o kung suspect na ka-detain sa presinto. Isa ini ka example nga pwede ka nakadiretso dito sa prosecutor o kung sa korte kay tungod nga ang akusado na detain. O ari, pagidang isa natin ka example no nga ang property ara sa ano, real property ang ginaistorya naton, attorney, what if ang property ara sa Quezon City, pero ang isa ka property ara sa Caloocan? Pwede bala sa aton nga barangay justice system? Ang sabat diri outside ini sa aton nga barangay justice system o kon sa katarungang pambarangay, unless ang both parties, ang tag-iya nga ara sa Quezon City, kag ang isa ka property nga tag-iya sa Caloocan, mag-agree nga pwede sila kasubmit sa katarungang pambarangay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
13: Yon. Ginatamyaw ginaton ng aton yung mga tagpalamati diri sa aton sa ato niya live, diri sa Facebook live naton sa K5 News FM. Subong ginaistorya nato ng ato niya katarungang pambarangay system. Kung sa diin nga dapat mag-aagi kita na sa barangay kapitan naton o kung sa barangay bago mag-file sang kaso sa korte. Subong nga itong ipamangkot, no, nga gina-istoryan, subong, no, bago kita mag-tapos

0: wala kita settlement nga na reach dito sa aton nga barangay kapitan, mga abyan, dira na kita may ginatawag nga certificate to file action.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Usually ang ginaubra na dira, di ba, ma-file ka na isang complaint dito sa barangay, ipadakit mo dito, ipatawag ang imong kontra dito sa barangay. Kagdayon, may ara kitang ginapatawag ang piyak nga partido sa pamaagi sang summons. Kung maabot na ang summons, dapat magpakita kamo kay para makaistorya na kay basi pa man lang maariglo ninyo ang inyong problema. Di karon sa gabi, kung mag-uwang kag mag-videoke naman ang imo nga tupad balay hasta alas 11 sa gabi, buwas ipatawag mo, ipasumon mo, tubangay ka mo sa barangay kag para makaistoryahan ay. Kay tungod nga kung hindi ka mo makasettle, mga abyan, dira na ma-issue again ang certificate to file action as proof sang condition precedent nga na-comply ang pag-agi sa barangay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Attorney, what if hindi magkadto ang akon kontra? Pwede ko bala ka pa issue warrant of arrest sa aton nga barangay hall? The answer is wrong. The only person who is empowered nga maka-issue sang warrant of arrest amo ang aton nga mga judges nga ara sa MTC or RTC, no?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: It is only the judge who has the power to determine whether there is probable cause nga maka-issue sang warrant of arrest. Ayon. So, hindi mo pwede mapambang kay attorney, wala nagakadto ang ako niya kontra, ipawaran ko na hindi pwede. So ang sabat naton diri, no, kung what if hindi magsipot ang aton nga respondent o kunang imo nga kontra, i-dokumento man lang ini sang aton nga barangay ang non-appearance. Kag dayon, ang pinaka-importante diri nga requirement naton sa layi naton nga maipakita nga nag-undergo kita sa confrontation process kagin na try man naton kag wala nag-work out, kundi pwede na kita kapa-issue sang certificate to file an action para maka-file na sang aton nga kaso sa korte.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Again, no, ang aton nga pamangkot, ano naman ang matabo kung ang nag-file kaya sa korte nga wala ikaw sang required barangay conciliation. Again, kung sakop ini sang lupon ang imong kaso, kag wala ka nagpaagi dito sa barangay conciliation, ang imong resulta ma-dismiss ang imong kaso for failure to comply with a condition precedent.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang marakani nga kung sakop gid man, no, dapat tandaan ninyo ang section 408 sang aton nga local government code na nagahambal nga subject matter for amicable settlement, ang aton nga section 409 such as the venue, no, the venue of sang aton nga pag atubangay sa barangay, kag ang aton nga section 412 sang aton nga local government code nga kung diin ginahambalan gid nga condition precedent ang pagtubangay sa barangay. Yun. Though medyo athag na tani, no, mga abyan, nga abala kailangan magboto kamusang insakto sa maabot nga barangay elections. Kay kung magbutang kamo dagani sang mga tawo nga hindi man kabalo magsettle kag mismo problemado, paano yapamasulbar ang inyong mga problema? Imagine mo, no, amo na gani, the role of barangay captains are very important, mga abyan. Ang inyo man niya lupon, tanan niya mga opisyalis sa barangay, hindi lang yung yahawsyaw ng mga opisyalis, kundi very important, kasi siyempre kung may ara ka sang mga asunto sa imo nga mga piyakbalay, sila ginang una nga makaresolba. Amo na gani, mga utang, no, may utang ang imo nga piyakbalay sa

0: nimo o kung may utang ang imong neighbor. Again, if on the same city or municipality, pwede mo ina mapatawag sa barangay. Mga gahod, harassment, kag nuisance, pwede mo ina mapatawag sa barangay kung the same city or municipality kamo. Mga nasira nga gate o kung bala ang imo nga mga tanom na guba sang sapat sang imo nga piyakbalay o kung mismo ang piyakbalay mo nga nakaguba, pwede ina masettle sa barangay. Kag mga other disputes such as harassment, no? Right of way. Amuna ka-importante ang mga barangay officials naton.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amuna gani mga abyan, pinaka-importante ibutang gid ninyo sa inyo nga mga huna-huna kag sa inyo tagipusoon nga buwas na ang last day para magrehistro sa aton nga barangay and aton nga sangguni ang kabataan elections which is May 18, 2026. So dapat magparehistro na kamo sa pinakamalapit naton nga mga registration centers. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Ang katarungang pambarangay isa ka pamaagi nga nagapakita sang kusog sang aton nga komunidad sa pag-ayo sang aton nga mga abyan diri sa syudad kung sa diin man diri sa Pilipinas, mga abyan. Diri nato ginapabaskog ang pagbinuligay kag pagrespeto sa tagsa-tagsa agud indi na maglabuot sa korte ang mga problema nga mas maayo pa nga masulbar man naton sa barangay level. Sa katapusan, mga abyan, ang hustisya indi lang magahalin sa aton nga layi, hindi lamang gina-instruction sang aton nga Local Government Code of 1991, kundi ang hustisya dapat mahalin man sa aton nga kaugalingon, sa aton nga konsensya, sa pagpaghangup naton sa tagsa kaisa kag isa, kag pagrespeto sa isig katawo. Mga abyan, padayon kitang magpangabuhi nga may kalinong pag-intindi kag pagbinuligay labi na gid sa barangay level kay tungod dapat matawhay kita para wala gid sang gamo. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa akon sumong hapon sa pagtalakay sang isa ka importante nga legal nga konsepto kung sa diin ginistorya nato ng aton nga katarungang pambarangay under the Local Government Code of 1991. Madamo gid nga salamat Western Visayas kag sa mga tagpalamati naton diri sa kahanginan sa 88.7 FM kag sa aton nga FB Live ang K5 News FM. Sa liwat, happy birthday sa amon nga President kag CEO nga si Dr. Ramil Uy. We wish you a happy birthday kag more blessings to come, no? Kag nakaselebrar gid ang bilog nga K5 family sa imo nga kaadlawan. Sa liwat, ini ang inyo nga alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag magkitaay kita liwat sa sunod nga semana alas 4:30 kada Domingo sa K5 News Iloilo 88.7. Sa aton palatuntunan.
1: Punto legal kaupon si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamok pa nga sorpresa. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtak na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kay edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
12: kaga kontrolar
16: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masalika.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5 News FM.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Philippine Standard Time, 14 atak na, alas 5:55 sa gabi. This time check is brought to you by Cali Pop, a Cali para everybody, every bubbly.
2: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: And the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, Pilipinas. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Domingo adlaw, Mayo 17, 2026.
21: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamang FM dial. Makitan ka mabata man kita worldwide. Pinaagi sa ito ng official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Ocon, K5, Warren Friends.
21: Kaka ko naman si K5 Jenny Kauyunan.
1: Sa doon siling mga pangulong dinilaan sa balita lokal, 2,000 nga posta kagmanok kumpiskado sa anti-illegal gambling operation sa tubungan.
21: Ginaligar pangayaw ginlampusan sa tubo sa pamatanon sa Desamparados, Haro.
1: Iloilo Police Provincial Office ginapahanunduman ang publiko batok sa modus sang termite gang.
21: Ginpahayag empleyado sang Ilocos 1 na kuryente sa Banuas sang Pavia.
1: Balitang lokal. Kagkaroon sa aton sini na nagapangunang mga balita, una kita sa aton sini na nagapangunang, ukon sa dugang pag-inaton sini nga mga balita sa Balita Nasyonal, sa aton sini nga headlines, PBBM nagpromesa nga padako ng pundo para sa socio-civic project sa 2027.
21: Pasay City Chief of Police, ginpanginwala nga nag-escort sila sa pagwaas ng isa ka salakyan sa Senado.
1: Sa Balita Nasyonal, PBBM, nagpormesa nga padako ng pundo para sa socio-civic project sa tuig 2027.
21: Pasay City Police Chief, ginpanginwala nga nag-escort sila sa pagwaas ng isalakyan sa Senado.
1: Samtang sa ito naman nagpangunang balita international, 8 patay, 25 pilason matapos nagbungguan ang trend kagbas dito sa Thailand.
21: Sa Balitang Sports, NBA, iga-anunsyo ang maging MVP sa Lunes.
1: Samtang sa ito naman sila nagpagunang balita sa entertainment, Sue Ramirez handa nga magpabusong na sa iyasni nga partner.
5: Balitang Lokal.
1: Kakaroon sa kanta na sa nga ito sa nagpagunang mga balita. Una kita sa ito sa nga balita lokal. Preso subong sa custodial facility sa Tubungan Municipal Police Station ang tatlo ka suspetsado matapos malapas ang Presidential Decree 449 o kon Philippine Cockfighting Law of 1974. Sa operasyon gaging patigayon sang kapulisan sang Tubungan, takna alas 3:30 sang hapon sang nagligad lamang, narecover sa motoridad ang duwa ka bayong, tatlo ka manok, kag kwarta nga pusta. Ang mga nadakaladak pa na musanday alias Jojo Kagraki nga mga tumandok sang nasambit man nga lugar kag si alias Jem nga taga probinsya sang Antique nga lunsa ilegal ang pangidaron. Ang mga arestado na talanan nga pagapasakaan sa nagakaigo nga panumbungon matapos makonfiskar ang ila ilegal nga pagpasampok sa mga manok sa Igpaho, Tubungan, Iloilo.
21: Samtang ginaligar gintripingan sang isa kalalaki ang pangayaw sa Barangay Desamparados Haro pasado alas 2 kaina sang kaagahon Mayo 17, 2026. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM team, ginaligar ginlampusan sang tubo nga salsalon ang lalaki wala sang tanod sa lugar nga nagaroving sa amo nga inoras. Ginatinguhaan sang K5 News team nga makuha ang pahayag sa natungdan sa barangay kag kapulisan.
1: Sa dugang paginaton nga mga balita lokal diri sa siyudad sang Iloilo, hugot nga ginpahanumdom sang Iloilo Police sa Provincial Office o kon IPPO ang publiko batok sa modo sang Termite Gang. Ang Termite Gang ang isa ka grupo sang kriminal nga nagapangkutkot, nagapangbuho sang dingding, salog, kanal o kon drainage system agud nga makapasulod sa o kon makasulod sa mga bangko, pawn shop, convenience store, warehouses kag iban pang mga establisemento. Nagbanda mga IPPO batok sa mga gang nga nagagamit sang tunnel kag iban pang mga pamagi sa pagpangawat sa mga establisemento. Sulod sa kapulisan, ginpangabunayan sa mga kriminal ang pagrenta o kung paggamit sa mga bakante nga building agod nga makahimo sang tunnel nga makasulod sa vault room o kung mga restricted areas. Kinatarget man nila ang CCTV alarm system kag electrical lines antes mag-atake kalabanan sa tagsa sa kaagahon, holidays o kung weekend. Ginapahanom daw sang IPPO ang publiko nga magbantay sang mga makaduluda nga tunog sang pagpangbarena kag pagpaniltig sa tion sang kagabihon, masami nga pagsulod, pagwa sa mga construction materials kag mga tawo kag hindi autorisado nga mga tawo sa restricted areas. Bilang paglikaw sa krimen, ginarekomendar sang kapulisan ang pagpasiguro sa mga locks kag bolts kag pag-install sang high quality CCTV kag intrusion alarms, regular inspection kag drainage kag sewer lines kag pagpasanag sang palibot sang building. Ginadusuman ang koordinasyon sa barangay kag kapulisan para sa regular nga visibility patrol kag mas mabaskog nga seguridad.
21: Sa dugang pa nga mga balitang lokal na kuryente ang ginpahayag empleyado sa Ileco 1 sa Barangay Ungka Pavia 1 subong adlaw Mayo 17, 2026. Ini ang ginkumpirmar sa Pavia Municipal Police Station. Posible may ginkayo nga linya sang kuryente sa poste ang lineman sa ini nga kuryente. Gindala ang biktima sa Iloilo Doctors Hospital kagyara na sa estable nga kondisyon. Padayon ang investigasyon sa pulis kung paano na kuryente ang biktima.
1: Sa iba pagdaton ng mga balita lokal, nagapanguna ang Dumangas Municipal Police Station sa may pinakadako ng balor sa mga nakonfiskar ng ilegal na droga sa bugos ng probinsya sang Iloilo sining bulan sang Abril. Level 1 nga gipasidunggan ng mga estasyon sang medalya ng kadikilaan kag pagpanguna sa pagpanguna sang ilang hepe nga si Police Major Ken Albert Lipsia kadungan sang flag raising ceremony sang Police Regional Office Number 6. Nagdangat sa 100 gramos ang kabugaton sang suspected Cebu nga may balor tanan sang 680,000 pesos.
21: Sa ulihing nga balitang lokal, nagsapol ang mga alkalde sa probinsya sang Iloilo kaupod sa mga opisyal sang probinsya subong man ang tiglawas sang national government sang Damnanglag kag ila gintutukan ang pagbabaskog sang seguridad sa pagkaon kag paghatag sang suporta sa mga mangunguma subong man ang pagbulig sa vulnerable sectors sa probinsya sang Iloilo. Ginhatagan pagtamod ni LMP Iloilo President Mayor Suzette Mamona ang importansya sang koordinasyon sa mga LGU kag ahensya sang gobyerno agud masabat ang problema sa probinsya ilabi na sa agrikultura, nutrisyon kag development sa sosyudad. Ginasorihan man sa pagsinapol sang programa sang DILG ang Local Government Support Fund Program, subuman ang pagpatuman sang sagip sa kaaksang FFEDSI program sa Department of Agriculture Region 6.

0: Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Kakaroon sa countdown sa atun sining Balita Nasyonal. Nagpromisa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madugangan pa ang pundo sa Social Civic Projects Fund o kon SCPF sa tuig 2027 kon mangin madinilagon ang implementasyon sa programa. Ginpahay gini sa Presidente sa tong Biyernes sa turnover sa SCPF Financial Assistance nga ginpatigayon dito sa Tugigaraw, Cagayan. Sulo kay Marcos, kung mangin maayo ang pagpadalagan sa programa, kagbas madamo nga lugar ang makabenepisyo, sigurado nga magadako pa ang pundo nga ighatag sini sa masunod nga tuig. Kinpahig maniya nga padayon nga handa ang gobyerno sa pagbulig ukod sa pagpamati sa mga problema kag kinahanglanon sa mga pumuluyo. Kasunod sini, gininganyo niya ang mga presidential scholars dito sa Cagayan nga magpaninguha sa ila pag-eskwela agon makabulig hindi lamang sa ila pamilya, pati man sa ila komunidad, kag sumuman sa pungsod.
3: Ginpanginwala naman ni Pasay Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto nga ila gineskorta ng isa ka itom nga van nga nagwa sa compound sang Senate of the Philippines sang kaagahon sang Webes. Suno kay De Sesto, wala niya ginpanginwala nga siya nagsakay sang puti nga police patrol car nga nakita ang nagwa sa Senado pasado alas 3 sang kaagahon. Apang ginpahayag niya nga wala sila nagserve bilang escort kun convoy sang bisan sino nga personalidad. Dugang pa niya lain ang direksyon ng ila ginlikuan pagwa sa lugar. Madumduman nga naglapta ang mga istorya matapos makita ang pagwasang itong nga van ginasundan sa police patrol car sa parehong oras gidaligan na kagwa sa Senado si Senator Ronald De La Rosa.
2: Sa iba pagidaton dugang nga balita national, nagpangayo sa nga panibago nga fitness review sa International Criminal Court kung ICC ang bagong abogado ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginfile ni Attorney Peter Hines. Ginpangabay niya sa korte nga usaysaon liwat ang kondisyon sang lawas ang anay presidente agod may buluan kon makaya sini nga magtambong sa mga hearing. Suro kay Hines, iya mismo nakita nga padayon nga nagaluya ang kahimtangan sang anay presidente. Ginpahig man niya nga kon makita sang korte nga may nagakaigo pa nga kusog si Duterte para makatambong sa hearing, importante nga tagan sila sang nagakaigo nga oras agod nga makapahanda sang ilaga depensa. Madumduman nga una nga ginbasura sa ICC ang motion sang kampo sa nganay presidente matapos ideklarar nga mentally kag specifically fit ini para sa pag-atubang sa pre-trial proceedings. Kung madumduman, isa na katuwig nga yara sa kustodiya sa ICC ang nganay presidente bagod sang kaso nga crime against humanity nga may kaangtanan sa kampanya batok illegal nga droga.
3: Sa dugang pagin nga balitang nasyonal, ginkumpirmar sang Korte Suprema nga nagsumiter na sang komento ang Office of the Solicitor General o kun OSG angot sa petisyon na ginfa sang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa kopya sang sabat sang OSG, ginpamilit nila nga mahimo ipatuman ang ehekutibo nga arrest warrant sang International Criminal Court kun ICC batok sa Senado sa idalom sang Republika number 9851. Sunod sa ahensya, hindi kinahanglanon ang separado warrant gikan sa local court o kung anuman na courted diri sa Pilipinas agud mapatuman ng arrest warrant sang ICC. Ginatagan pagtamod sang OCG nga nasaad sa kasuguan nga may duha ka opsyon ang gobyerno kung i-surrender o kung i-extradite ang isa ka akusado sa International Criminal Court kung diin ini may kaso. Gintawag man sang OCG ang senador bilang pogante o kung sa diin hindi nila pwede gamiton ang parliamentary immunity agud malikawan ang salapton.
0: Balita International. International.
2: Kakaroon sa aton siniga pagunang balita international ang aton siga tak na Philippine Standard Time 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 sa gabi. Patay ang 8 ka persona kag 25 naman ang nagkalasamaran matapos nagbungguanay ang tren kag dipampasahero nga bus dito sa Bangkok, Thailand. Bagod sa mabasog nga impact nasunog ang nasambit nga bus. Naulamin man sa sunog ang pila ka maslakyan nga nakapark sa higagid lamang sang dalanon. Madasig naman nga nagresponde ang mga rescue workers agud luwason kag napagwa ang mga pasahero halin sa mga salakyan. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa mga otoridad ang kabagdanan sa nasambit nga aksidente.
3: Samtang patay ang United States kag Nigeria, ang isa ka mataas nga leader sang Islamic State. Ang nasummit nga leader amo si Abu Bilal al-Manuki nga ginakabig ni US President Donald Trump bilang ikaduha sa pinakamataas nga leader sang Islamic State sa bugos nga kalibutan. Natabo ang operasyon sa Lake Chad Basin, isa ka dako nga rehiyon nga napalibutan sa katubigan nga ginatunga sang Nigeria, Chad kag Niger kag Cameroon. Ginatudlo man siya nga isa sa pinakaaktibo nga terorista sa kalibutan. Suno sa mga report, ginbago sa Islamic State ang ila prioridad kag subong mas ginatutukan nila ang Sub-Sahara Africa sa diin ila subsidiary sa Nigeria amo ang pinaka-aktibo. Ginkumpirmar man ni Nigerian President Bola Tinubu ang ila operasyon upod sa US. Nahibaloan nga si Al Minoke ang gindeklaral sa US ang 2023 bilang specially designated global terrorist.

0: Balitang Sports.
1: Sa atos ning balita sa patag sang sports, iganunsyo sang National Basketball Association o NBA sa Lunes nga adlaw, May 18, isakadlo antes ang Game 1 sang Oklahoma City Thunder batok sa San Antonio Spurs kung sino ang most valuable player o kung MVP. Si Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander, nga reigning MVP, ang isa sa mga tatlo ka-finalists sa Sininga The Award. Upod kay San Antonio Spurs center Victor Wembanyama kag Denver Nikola Jokic. Apisar si Sinuman ang magdaog ininang ikawalo nga sunod-sunod nga season kun sa din ang nakakuha sang MVP trophy ang ginbunag sa luwas sang Estados Unidos. Sa tuong tuig 2019 kag 2020 nakuha ini ni Giannis Antetokounmpo sang Greece. 2021 kag 2022 nakuha naman ini ni Nikola Jokic nga taga Serbia. 2022 nakuha ni Joel Embiid sang pungsod Cameroon. Kag sang 2024 nakuha naman iliwat ni Jokic kag sang 2025 sang naligad lang mga tuig ginkuha ini ni Shai Gilgeous-Alexander sang Canada.

0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Kag para sa aton showbiz balita, madugay na nga handom sa actress nga si Sue Ramirez nga magbusong. Kag aminado siya nga luyog niya sang dako nga pamilya. Bangod sini, handa na siya nga magpabusong siya boyfriend nga si Dominic Rookie. Nagapati man siya nga mangin isa kamaayong amay si Dominic.

0: Pilipinas, amo yato kabugusan nga pagbalita diri sa D3 Bayo Evening News kasabugan law sa Domingo.
1: Saliwat mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamangya FM dial. Makitan ka mabata makita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Ini ang inyong mga tagbalita. K5 Warren Frank.
1: Kagako naman si K5 Jenny Kauyunan.
0: Standby sa masunod nga mga programa diri sa K5 News FM Iloilo.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa magandang balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23 to 25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus, ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangang tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanap ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos. Kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa." Sabi ng Panginoon, "Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15, "Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin.

tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinagutos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasinsyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari. At dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Nanikluhod ang kanyang kapwa-alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa-alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa-alipin na 100 denaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 denaryo ay sahod ng isang tao sa isang araw. Ibig sabihin na yung 100 denaryo ay sahod ng isang tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa

0: 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. Ikaw na masamang Alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa Alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, "Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin, magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nanggit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabakang sa mga abutika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay.
14: La Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Gortez!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo
10: kaga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalika.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
15: At News FM, kita mo gita ko natunan yung
17: K5.
11: K5
17: News FM.
11: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isipong orasan, oras sa Pilipinas, alas 6.57 ang oras. Builog ng iradulong sa inyo sa kalwansang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Pag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch
1: Taliwat, mayang gabi sa aton nga mga pinarangga nga mga taga-Pramati, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton sirad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas Haro, Mandaruyo Mulo, Arevalo City proper. Kag sa tuman tanan nga mga taga-Pramati, isa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day, sang barita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subuh nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, mga ikawpun man aton karon na mga barita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. E kang tanan sa ilan natipon nga mga barita sa sulod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga ikawpun man aton karon iban pa nga mga barita kag-information nagikan man sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Upod kay ka-K5 Karen Badilla. And of course, iban pa nga mga information sa iban pa nga mga reporters. Kag sa kinandan mga dragko man nga mga balita national kag balita international, nagikan sa aton nga news center pa naton si KK5 Sunny Punay and KK5 Juan Magtubo. Partner ya. Para man si KK5 Kisha Maria Naisay. Damos lang. Gamu al lang duwa. Ya pangimbitara. Chako celebration nga mo al nang ginakaon lang yung celebration nila gyud sa birthday ni Doc Ramil. Oy mong ni boss mo. Antes kita magsugod sa ato sila nga pagtalakay sa mga dalagko nga mabalita kay information mga KK5. Ginakuha na to ng oportunidad nga nagauyat sang mikropono subong kag nagahambal sa mikropono. Sa mikropono sang boss namon nga mong tag-iya sang sining K5 News FM Iloilo nga nagahiwat sa iya kaadlawan subong nga adlaw. Happy happy birthday sa kay boss Doc Ramil Oy. Damo-damo sa mga ginpanglipay naman ng mga empleyado sa bilog nga Pilipinas. K500, no? May panyaga. Tapos may mga ginpang-promote. Believe, no? Amon ang the best. Ang kaadlawan ng mga K5 sa amon nga boss, no? Si Doc Ramil Oy, is March 70 or May 17. May 17, 2026. Ang iyang kaadlawan ginhimo yan ang inmemorable ini para sa iban ka para sa tanan nga mga empleyado sang K5 News FM Iloilo kag sang Klinika de Alternatibong Medisina and Wellness Center. Kay may mga empleyado nga mga ginpang-promote, may mga empleyado nga mga may mga ginpang hire, may mga kagadaw halos tanan nga mga empleyado sa bilog nga Pilipinas sa ginpapanyagahan niya baw ka na mitor. Grabe. Busog na busog. Mga KK5, no? So, muna yung ka-alwan na muna yung ka-generosa nga muna nga boss. Mga KK5 ni... Muna yung muna nga boss yung ka-generosa mong ti. That's why, hindi gid. Hindi gid namun makuan, hindi gid namun malikawan nga magpasalamat sinisiya. Mga KK5, sa amo sini nga boss. Nga mo ang nagahatag sa amon sang inspirasyon kung paano magpangabuhi mga KK5 nga magtinguha kag ti siyempre mangin honest, no, sa imo sini nga trabaho. Bisan wala imo boss Black K5 Andre ga trabaho kay sa insakto, hindi kay ga trabaho kailan ko na si boss mo pagkatapos kung way gani si boss mo dai mo kang bayinda way man si boss. Ay, hindi, Black K5 Andre. So, kung amon ng imo nga boss, bisan wala sa kag hindi sa kita si imo, dapat trabaho kag ikay man nga, bisan wala sa kakita si imo, kag bisan na hindi akadlaw-adlaw makita, mga KK5, ha? Ang tanan-tanan nga mga pabor, ginahatag si imo, no? Kag ang pagpalangga, ya siya sini nga mga empleyado. Amo na ang boss namon, no? Si boss Doc Ramil Oy. Saliwat, happy happy birthday, boss. Pagpuli mo di, dalaan mo kami sa ngayon to sa si boss Subong Sakwan, no? Sa out of the country, no? Pagbalik mo di, boss, kunwari ka sa Amerika, boss, dalaan mo ka Amerikana, boss, ha? Para nga hindi ni jacket ang gamiton ko Subong, oh, Amerikana naman. Anong ginamin yung Amerikana, ang ginapangayo ko man. Abi nyo, tawo, hindi ah, inang coat bla, nga Amerikana, naman yung napangayo kaya kay boss, ya. Para bla nga pag program ko din, naka-Amerikana naman ko liwat. Ayos. O ala, sige. Sa ato sini nga pagpangaragad mga KK5, nanokero na mga pila ka mga dalagko na nga mabalita kag information. Ato na pagatalakayon para sa subong adlaw. Sa ato sini nga pagpangaragad mga dalagko nga mga balita lokal. Mga KK5, no, sa nga nagligad nga Biyernes nga adlaw. Nagpatigayon, no, sa pag take out, no? Si Kwan Leko BK5 ba, Andrea, no, yung hindi ko kita, no, yung red doors, yapon makita ko yun. Mga KK5, no, mga headlines natin ni Plastata karon nagadugahiya pero munuhon tanay. Mga KK5, no, may mga pila ka mga dignitaries nga nagkaladto diri, labi na gyud si Senator JV Hercito. Kag kadto diri sa Iloilo agod nga mangin guest speaker sa pag take out mga KK5 ni new appointed inang USEC. Under Secretary sang DILG nga si Yusek Jed Patrick Mabilog, former mayor sang siyudad sang Iloilo, mga KK5. After nga magbalik ini siya diri sa may siyudad sang Iloilo, mga KK5, ini siya ang gin-appoint sa karon bilang Under Secretary sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. So may mga function na siya. Doon nagka-plano sa ganito nung makadto sa City Hall na ma-share sa Iloilo City Hall para nga maka-istorya sa kay Mayor Raisa at maka, kung ano, para nga maka-hinunanon kung anong dapat nga mabulig para sa ka-araydan sa nga to sila nga syudad. Kag mga ka-K5, no? Sa bilong o pungsor, may kay Manti Undersecretary siya mong sa nga DILG, mga ka-K5. Ilabi kaglabaw sa tanan ang iya sining obligasyon amo ang public safety sa bilog nga Pilipinas. Labi kag labaw sa tanan ti siyempre kay taga Iloilo, sa unahon niya Iloilo eh, unahon niya Ilunggo eh. Ha? Mga KK5. Kag ti siyempre kay ginunahon niya gidang Iloilo. So may mga plano sa nga mga kaayuhan para sa mga kabarangayan kay 500. Ha? Under siya ang mga tanod, under siya ang mga barangay kagawad, mga barangay kapitan, mga barangay tanod, tanan-tanan. No, under siya iya kag sa lakip na may araman siyang direktang say no sa mga katapos ang kapurisan kag sang taga Bureau of Fire, taga BGMP, no, kag DNR, no, damo mga kwan. That's why nga sang ginhiwat ang mga pag take out ni inang Yusek Jed Mabilog dito sa may inang gym sang inang University of the Philippines sa Iloilo City Campus, mga ka-K5. So damo sa mga nagtalambong ng mga regional directors, ang regional directors ang BGMP ara, no? Si Director Montero, ang regional director sa Philippine National Police, no? Si inang Police General Ligan, ang City Director sa Iloilo City Police Office, mga KK5, si Police Colonel Parilla Raman, and ang Regional Director sa Land Transportation Office, si LTO Director Inang Gaudioso Inang Didoy Hiruspan, and sa DNR, no? Madamo pa, kag-iban pa. Director sa DNR, Director sa Bureau of Fire Protection, kag BGMP, kag iban pagid mga KK5, no? Ang nagtalambong sa sining ginhiwat nga inang ceremonial at oath-taking ni Yusek Jed Patrick Mabilog. So lang taon ta kun mga programa niya sini para sa aton nga mga pumuruyo diri sa bilog nga kuano labi na gid diri sa aton ni kay ordo nga ting opisina sini dito sa Manila kay man ti Yusek siya pero ti laban-laban di man na pwedeng hindi guro pagpuli-puli ana diya no kun mga mga KK5 siling sang reaction sa akon nga amigo siling nga pare niya kung mga hindi undersecretary sila yung appointment ni Kwan, ni Yusek. Kung mga hindi undersecretary sila yung sang DILG, niya, DILG. Kung mga hindi Yusek sang DILG sila niya ang appointment ni inang former Mayor Jed Patrick Mabilog, ni Yusek Jed Mabilog. Niya ilaban-laban subong ba si kung may rekomendasyon ng inang i-Kwan mong, nga i- ano ni ho, i-kakason, kag-ilisan bagong city director ang pulis. Kinagkantol nga naan to. Laban-laban ba si kon ginparilib na siguro matyag ko sila niya ang kwan mong. Ha? Ya ba, sin niya, laban-laban ba si ginparilib na sila niya ang city director sa Iloilo City Police Office mo? Kung mga hindi Yusek sang DILG sila nga si Yusek Mabilog ang iyang appointment. Galing kay Yusek mong ti under siyang PNP til niya ti alang-alang hindi mo palapit. kung mga kwara laban-laban amo man ang regional director. Yung mga regional director sa Philippine National Police sila nga si Police General Ligan. Kung parang litan sila yung mga hindi lang Yusek sang DILG si inang Yusek Mabilog ang iya sininga kwan nga appointment. Laban-laban, may kung mapapalapit mo to sila si General Ligan. Dungol galing migo ko. damo ibra sa mga nasipla, tadamo siya sa mga kwan sa mga side comment. Natural eh. Lang-alang na hindi sila mapalalapit, hindi sila mag na full commander pag ani siya. Oh, so alang-alang na sila hindi magparalapit na. Kaya sila hindi magkalanto. Dahil kay Manti, sige natawag nga government agencies nga under sa pag, kuano, sa idalo, mga kakifab, sa ngayaha, isang undersecretary, sa Department of Interior and Local Government, mga kakifab. Oh, pwerte daw. Te, siling sa ako nga kilala naman, pag-ulang, nagkila, kuano, nag-istoryana, ay kamikina, sa Migo, kuto sa, kuano, sa Robinson, Dablao. Sa tupad pala sa klinika de alternatibo medicine and wellness center kundi Robinson na Daharo at Tukotogina antes ko magkanto di sa estasyon dito ko halin kaya istruyanay kami sa Migo ko to siling niya pare niya laban-laban siling niya amat-amat ni init kagaalsang buli sa mga barangay kapitan. Lingkoro oraw kaman timo man. Eh way manakwan way manasang pressure sa ila no? Kay ti basta kon magtuman man na sila sang mga ipa-implementar nga mayo in good governance mga kakay-5 sang inanga day LGT. Ano abing kahangawaan mo man? Oh hindi bla? Oh. May gabi lang da kanaga pamati. Nagamonitor ato sini nga mga followers. Paliwag like and share sa ato sini nga Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang June Kapulot News Live. Kalantaw subong sa June Kapulot News Live si Shen Tan Silia, si Tokayo ko John Silva Luhiro, si Ching Maluhubag kag si Ram Park Mendoza. Ka monitor kag si Pareco Biboy Cadiz dasang Barangay East Baluarte Mulo bla. Adlaw-adlaw ni aga pamati, adlaw-adlaw galantaw na, way ni aga kwan, way ni aga untat. Way ni aga ano ganini, way ga ba absent. Si kumpari ko, B-Boy Duran Cadiz. Dira sa may Barangay East Baluarte, sa distrito sa Mulo. Ayos! O, sa ato siling pagpangalagan mga kakay-5, dili kita karon sa ato ng mga headlines sa mga balita lokal. Iloilo Police Provincial Office ginapahanumdom ang publiko batok sa modus sang termite gang. Subong na nga. Tatlo na kakaso ni. Damo-damo na sa mga nagkalabiktima ni sang modus sang termite gang na ang pamangkot na to na muna ay ang party sa modus sang termite gang. Ang pamangkot may identity na kamo sa mga taga termite gang. Sino ni sila? Taga diin ni sila? Kung hindi ni sila taga diri sa aton sa Iloilo, sa aton sa probinsya, taga diin ni sila, kahit sinong mga kontak nila ng mga tao diri sa Iloilo, hindi mo na pwede nga magpasaga-saga sila kadto diri sa aton sa Iloilo kung hindi man sila taga diri, kung mga pangayaw man sila, hindi mo na sila mapasaga-saga-saga kadto diri sa Iloilo, kung pananglitan, mga kakay-5 nga wala sila sa mga kontak diri sa aton, sa lokal, hindi ba? Di man na sila mapasaga-saga kadto di kun wala sila sa mga kontak di. Di man na sila magpasaga-saga kadto di kun kun may kun paranglitan nga wala sila sa mga connection diri sa aton sa may Iloilo. Ina kun hindi sila taga diri sa Iloilo. Di yung problema sini kay ginahambal sa aton nga pulis nga kinanglan na inang bantayan kag inang ulo aligmaton lang kuno ang ginahimo ng mga mudo sa termite gang. Pero me until now mga kakay-5, why kami kabati kung sino ang gimisyonar nila ni nga mga taga termite gang ni kung mga taga diin ni sila? Anong identity nila ni? Sinong hari-hari nila ni? Dapat gani supposedly sa mga amo ni nga mga bagay. Mga kakay-5, di ba dapat gimisyonar na ni isang aton nga Philippine National Police? Kung sinong leader sa sining termite gang ini? Kung bala, ano ni siya organized sa crime group na ni sila, ining termite gang ini? Ano ni sila, di ni sila ga-operate, bilog ni nga Pilipinas, so kung di rin nga sa mudos na sa Iloilo. Hindi bala mo na dapat, supposedly, na mga kakifay, pero until now, why gani sila sa maging misyonar kung sinong leader-leader, sino nag-create sini? Sino naghimo sa termite gang ini? Ano nga klase kaputahi ini? Ang termite gang ini? Pwede takbalo, sino leader na? Black bilog ang mga membro nila sini. Amol na ihambal naton, paano dumuno ang publiko? Batok sa mundo sa internet kan paano dumunta sila? Ha? Oh? Kakalipat kamo gani nga mga pulis nga muna ubranyo. Kami pa amon iyang mga publiko. Nga amon siya ginapaminsan eh kung paano kami makakaon, kung paano kami makatrabaho para nga makakaon kami. Kung paano kami makapanamit sa nga amon sini nga pangabuhi. Kung paano kami iya makasulbar sa nga puwerte kapigaduhon nga pangabuhi ta. Kaya nga ito subungadaan nga gobyerno na wala man pulos. Ang gobyerno ito subungadaan wala pakialam sa mga pigado naton nga mga pumuluyo. Titinguha naman lang kami gani yung mga pumuluyo. Kami naman lang ang nagatinguha. Kami na lang nagamatomato para nga mag-ahon sa amon sini nga pangabuhi. Kaya nga ito nga gobyerno na wala man subong konsentrasyon nga daan subong sa gobyerno. Tayang kwanto? Ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ta, si Sara Duterte, ito yung mga Duterte, ito yung ginabira nila kay si Bato de la Rosa. Oh. Pero ay, kaya takabati sa mga programa sa gobyerno, ta, bila ilang binagit ining grabe nga pag nga pagpamigado sa aton nga mga pumuluyo. Dari, tingatinguha naman lang gani kami. Tapos, pahanumdumon nyo pa kami parte sa sining mudo sa mga taga-termite gang. Paano na mo na kung mapahanumdum kag mga dumduman niya kay Iga? Oh? Sako kami amon niya siyang pangita sa hindi ako paano kami mabuhi ni Skributan? Oh, bangon siyang gobyerno, tanga inutil? Oh, hindi ba? Oh, mo man lang amon, sini. Tapos pahanumdumon niyo kami? Kakalipat ka mo gani nga kamo ang pulis, kamong otoridad. Kakalipat ka mo gani kung paano niyo pang dakpo ni kaga panilagan eh. Intel niyo subong na pigado? Ano, why ka na, why budget sa intelligence par? Mga kaki-five? Storyan, trakero mga kaki-five, diri sa ato siling paga, pangaragan, diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, kay ibang pa nga mga information, ibang pa nga mga headlines. Comelec Iloilo City, nagapanawagan sa mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Ilabinigid diri sa mga taga Iloilo City, mga kaki-five. Nga magparehistro na para sa ulihing adlaw sang voters registration buwas nga adlaw. Bot silingon ang pinakakatapusan nga adlaw sang voters registration sa mga new voters kag sa mga gusto mag-transfer kay 500. Like for example, gusto mo magparehistro nga matransfer ka sa imo sini nga mga buto, katapusan na subong adlaw. Most especially ang mga new voters, dali dalas-das na indiri, lakip na indiri ang aton nga mga SK mga kaki-five. Ang SK pila gani edad sugod para nga makaparistro? 15, no? So kung nag-edad na 15 mga kabataan nyo, iparistro nyo na ina para sa mga SK. Kag subong man ang mga bag-o langgid, mga kaki-five, naglapak sa GC8 nga mangin regular nga mga botante na. Mga kaki-five, kay sa buwas nga adlaw, amo na ini ang katapusan nga adlaw sang voters registration. Diin ang venue sini. Diin ang lugar nga pwede kamo mabaton para nga magparehistro. Pwede mga kaki-five daw sa mga establishmento komersyal may panglawagon tanakiron. Iplasta tanakiron kung sa diin ka mo pwede. Mga kaki-five, kung sa diin ka mo pwede, makaparehistro. Oh, hindi ba? Oh, kung diin nga establishmento, dumati ko sa Robinson's place sa Kualmblanang. Main ba, no? Robinson's Main. Dire sa may syudad sa Iloilo, Arada. Kagbasi ko nilang taon ta kung may ara man sila dito sa may festive walk mga kaki-five. Kung na amon ang venue, kung duha ang venue, kung dito sa festive walk, or diri lang tanan-tanan sa Robinson's Place mga kaki-five sa Robinson's Main. Kubot silingon diri sa Haro, wala di. Dito sa Robinson's Main sila mga kaki-five. So dito kamo pwede mga kaki-five makaparistro buwas sa aga, so good, las 8. Matapos hasta las 5 sapon. Para nga matapos na ni tanan-tanan ang kutob sa mga gusto pa magparehistro para sa palabuton nga barangay and SK elections. Sa malipot nga sugilanon, ginapreparahan ini isang komisyon ng eleksyon. Bisan pa nga may ara nga ginhain nga sa ka House Bill, mga kaka-K5 si Senator Amy Marcos nga naga-postponed or naga-postponed sang sining palaabuton nga November 2 Barangay and Iske elections sining tuig 2026 nga nakabase sa aton nga konstitusyon. Mga kaka-K5, may ginapasar nga isa ka inang House Bill si Senator Amy Marcos nga instead, mga kaka-K5, nga ang barangay and iske elections pagahiwaton sa November 2, 2026 ipaliban anay o kon i-extend, mga kaka-K5, or i-postpone anay kag pagahiwaton na naman base sa iya sining ginamyendahan nga House Bill nga kinahanglan i-postpone anay ang eleksyon sa barangay kag iske subong nga tuig 2026 labi na sa November 2 to be exact kag isaylo ini sa October, mga kaka-K5, 2027. Sukun pananglitan nga maaprubahan ini sa malipot nga sugilanon, hindi madayon ang barangay eleksyon sa November 2, 2026, kundi madayon ini sa October 2027. Kung maaprubahan ang ginpasar nga isa ka House Bill ni Senator Amy Marcos. Pero pagwas nga hindi ini, mga kaka-K5, maaprubahan ka sa kusako subo mga senador, hindi na maaprubahan eh. Whether we like it or not, madayon gid ang SK and barangay or barangay and SK elections, madayon gid, mga kaka-K5, sa palabuton nga November 2, 2026. That's why kaway-kaway do ang mga barangay kapitan nga mga sungak-sungak ka mga dalok-dalok ka mga barangay kapitan ka mga barangay official nga mga tamaran. Mga tamaran kag mga sungak-sungak ka mga dalok-dalok daning mga kwan, mga tamaran kag wala labot sila mga lampingasan nga mga barangay official. Mga kaka-K5, inang mati ko daw nalipay sila kay base kun mapospon kun niya. Salamat sini madugang-dugang nga naman sini mga ma-extend pa sila nga isa katuig sila nga pangurakot ta sini. Pero ang mga pumuluyo naman niya, mga kaka-K5, nga nagainit ng ulo nila sa mga barangay official nila nga mga waslik puder, mga mango, mga tamaran kag mga dalok-dalok kag mga sungak-sungak, mga racketeer, mga sindikato, ang mga barangay official, mga waslik puder ng mga barangay official. Gusto niya sa mga pumuluyo madayon gid ang barangay eleksyon kay para mailisan na ni sila. Ilabi na gid atong mga barangay kapitan nga kawatan sang kwarta sang mga pumuluyo nga mga sa ex-brato do kay 500. Tubladum naman mo. E mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga ginpasakaan sang kaso sang DSWD tungod kay ginrakit nila nga ex sang ato sini nga mga ex beneficiary sa nagligad nga tuig to. Dumduman nyo? Nga ginlamon nila to, pinang-ubos nila tong kwan. Pinang-ubos na to kuha ang makon mo 10,000 ang ginpanghatag nga ex sa aton nga mga beneficiaries. Kinuha sa mga tuntun nila ang 9,000 ang 1,000 inbilin. Siguro kundi nagpiyait ang mga pumuluyo. Pagpiyait sa mga kwan sang mga beneficiaries, binalik nila niya dugangan tayo 1,000. Arawa, 2,000 inyo, 8,000 amon. Ano ba kayo nagpiyait na? Mga kaka-K5, ambot, ano na tong latest nga kwanto? Ano na tong latest sa tuman? Ano na tong latest man do? Dumati ko, ginpasabat na sila sang DILG. Kasang ombudsman. Ginpasabat na kuno sila sang ombudsman. Tiang ilang nga sabat pala riho, tanan. Isalang gurok bilog abogado, isalang gurok kakwan, isalang kabilog ila legal counsel. Kaya pala riho ang sabat nila, isa katuno. Mga kaka-K5, pero latawon ta kung ang latest to, anong follow-up sa to? Mga kaka-K5, na amoto sila nga mga kapitan, nga sungak-sungak, mga dalok-dalok, mga wisit, mga kapitan, itong mga kwanto, motong dapat pang ilisan, bago. Kag hindi lang na kay sila nga parang nahot lang sila, halos kalabanan na di sila. Mga kaka-K5, mga puro mga sungak-sungak, mga dalok-dalok, mga kapitan, kag mga barangay opisyal. Nan. Sa istoryan, trakero mga kaka-K5, dirisato sila nga pagpangalagad. gani reminders na sa inyo. Tara na, may interview karon ato si Ringa Patron. Opo, tsaka ka K5J ni Kauyunan sa aton nga Kumilek City, Kumilek mga ka-K5. Samtang sa iba pa natin nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Iloilo City Government maghatag sang padya sa mga atleta nga makapauli sang medalya sa palarong pambansa. Balita pa na, Abla? Oh? Dapat amugin man na eh. Galing, may nagakwa nga impormasyon, may mga pila ka mga balita, may mga pila ka mga reklamo diri sa aton. Way pagani ninyo mahatag ang iban nga mga budget, kag iban nga mga allowance sang aton nga mga atleta sa ginhiwat nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Tapos mag-commit pagit kamo sang inang kwan sang mag-commit pagit kamo sang padya para sa mga atleta naton nga magdaog dito sa kwan sa palarong pambansa. Yoga. Nagngasal naman kamo sang kwan nyo. Oh. May mga impormasyon kita nga nabaton nga ang iban nga mga atleta to gantos galalain sa itong nagdigad nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ang mga taga-Rua Cities, Capisto, bisan wala sila masyado damo medal pero bastante sila mga uniforme nila na minami. Ang ilang nga mga allowances ang nagdulong sa ila personal mayor na mismo amo nagdulong si Mayor Ronnie Dadiba sa mga taga-Rua City. Ang ilang nga gobernador si Governor Castro. Mga kaki-five amo ang para sa mga probinsya sang Capiz. Driya sa aton sa Iloilo City. Ahay, luoy-luoy man. May mga pila ka mga impormasyon itang nga baton. Nga igo niya na natapos ng Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ang iba naton niya mga kaki-five nga mga kwan nga mga atleta to. Ah, why, payaka. Ang iba niya igo na baton nilang iban to. Ah, mga kaki-five na mga tapos, na mga binula na yan natapos ang Western Visayas Regional Athletic Association. May, kung may panagreklamo, ay papinanghatagan. Oh, mga kaki-five, oh, tilang taon tarabi, karon kung nanugin man, kung nustugin man ang ambal, ilang atay sila padya. Ah, iyogs. Ilik sang ilik yan. Yo, dapuga. Oh. Storyan, tara kira mga kaki-five, dari sa ato siring nga pagpagalagad. Dari lamang sa K5 Night Watch. Kagiban pa nga mga balita sa mga balita nasyonal mga ka-K5. Oh, ano nang latest? Oh, tunga subong ang istorya kagang kwan ang statement karon sa ngato sini nga mga kwan sa ngaton nga K5 Andre nga mga maalam nga mga tao katulad sa mga abogado. Tunga subong ang ilang nga mga kwan, ang ilang nga mga opinion may kang tanan sa may kang tanan sa siring Kay Bato de la Rosa, bla? Tunga ang opinion. May ara nga naghahatag sa opinion ng mga abogado nga kuno siling nila bangod kay ginhimo ini isang senado ang ginatawag naton nga protected custody. Ang hambal may ara iban nga mga naghambal nga siling tikwa na ng inang obstruction of justice na. Tapos ang iba naman ng mga abogado, nagambal man siya niya paano mag-obstruction of justice kay wala man siya sang inang warrant of arrest halin sa local court. Kung may warrant of arrest, gid man siya, natutuod gid man ang iyang warrant of arrest halin sa ICC, okay, 500, tindi man na iya local court, paano siya mangin fugitive by law? Paano siya mangin isa ka wanted or amunay, di ba? Kay paano ang Senado mag obstruct sa justice kay wala man siya sang warrant of arrest halin sa local court? Ang warrant of arrest siya kung may ara gid man, pero bisan pa mga ka-K5 si DILG Secretary John Vic Rimulya naga-confirm sa yamong gambal sa sini nga wala. Ya kami sa DILG, sini nga wala kami sang may nauyatan nga original nga copy sang warrant of arrest ni Ronald Bato de la Rosa bisan halin pa sa ICC nga wala. That's why nga damo gani nagambal sini nga baw. Nya ang kwan guro na ba siyang iya siguro na nga inang warrant of arrest halin sa ICC ba si himo halin sa rektobla. Pareho man to. Siya ang ginhambal bala ni Matibag. Bla, dumduman yung hambal ni Inakwan, ni Direktor Matibag sa NBI. Mga KK5. Nga ang ila ko nung ginadala nga 75 million nga kwarta bla to para sa pag-entrap sa kay Kwan bla to, sa taga-Midyab Kwan bla to, vlogger bla to. Mga KK5, niya, gawang rikto to. Quisit no, taga NBI sila, tapos nagpahimo sila sang piki nga kwarta dito sa rikto. Wala pa nila pagdakpa ang nagahimo sang piki nga kwarta nga NBI sila. Kita mo lang ni K5 Andre? Ginago no? Oh, gahambal ni siya Matibag sang yang statement, pero way na panumdom nga siya galing NBI director. Gahambal yang ginimuan nila sang piki nga kwarta nga halin sa rikto. Mga KK5 o Chiringon, gintolerate mo ang paghimo sang illegal? Amo nang rason. Mga KK5, kung nga ang sang illegal nga may inadlaw, may ari din nga ginpangdako pa yun. Nga nagapamakal ng mga lalaki, nga pamakal sa iyasang piking ang kwarta ginagamit niya. Oh, mga KK5, muna siguro ginimo si Rikto to. Nga nga naglaptana kay pinabayaan ni Matibag, kay gintolerate pa ni Matibag. Oh, mga KK5, tiya muna yung hambal ni John Vic Rimulya. Sila ni DILG, John Vic Rimulya. Sila niya wala iyasang kwan. Wala sila niya sang direkta nga makita kami nga may hawit kami sang warrant of arrest ha? Ni Bato de la Rosa, ilabi na gid, sang warrant of arrest. Nga halin to sa ICC, nga halin sa International Criminal Court. Wala kami sa may nakita mo na rason. Nga tingala kita nga nadakpo nyo ninyo si Bato de la Rosa. Kaya ang inyo nga ginalantaw mga kakipay, mga base, blakon. Inang ginauyat-uyata niya ni Kwan ni Trillanes, siya nga warrant to bares halin sa ICC. Base, blakon, pike. Halin na maluwat, ginimo na maluwat sa rikto to.

ila gani itong makwarta nga entrapment. Halima sa rikto, hindi yan may posibilidad. Nga ining waran to bares, gani ginawiyatan ni Trillanes. Kag nga nga siya mauyat sa waran to bares. Sino ni siya? Ano ni siya? Oh, siya ang kwan? Ang secret agent sa ICC? Ay, napuga, bilik sa ngilip. Naka K5. Oh, hindi bla? Oh, so, ginapasibangdan ka ginahambalan sa iban. May mga ara, iban nga mga hatag reaction. Nga ang Senado dapat failan sa obstruction of justice bangod kay ginpaidalom sa inang kwan ang kustudiya sa kwan sa Senado si Bato de la Rosa hasta nga sangulihi mga after 3 days makakipan si Bato de la Rosa na gulpe lang ng indulaan may pagkakwan isa kung sa mga pelikula pabla K5 Andre. Ang kalimbawa, yan daw si Kwan, si... Sino gani ni nang gadula-dula blang Kwan nga tawo blang kung hindi siya magsuksuk bayo. Yung baho niya bayo, hindi siya makita. gulpe na dula ya si Kwan mo. Gulpe na dula ya si Bato de la Rosa daw. Kanga isang asong... Doon, isang asong na dula mo, no? Baka K5, gulpe na dula. Tapos, kinpasibangdan pa nila nga ang nagmaniubra para nga makapalagyo si makahalin sa Senate si... Ang iban ang ginagamit lang na term nga nalagyo kuno si Bato de la Rosa sa Senate. Pero, ang ambal naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, yeah, do not use escape. Sila kay nga, wala man niya sila niya hindi man niya priso sang Senado si Bato de la Rosa. Di nga may escape siya po sila ngon, he's free to live. Oh, libre siya nga makahalin diri sa Senado kay hindi man siya kwan, hindi man siya hindi siya pugante. Kay hindi man siya priso sang Senado. Kaya nga hambalo niya nag-escapar. Why siya mag-escapar? Libre lang siya nga makagwa. Galing kay man nalutsan niya lang mga taga-NBI nga nagabantay sa atuba. Makaka-K5. Oh? So subong yawa naman sila pangita kay Bato kung din subo si Bato. Oh? Ara, may gablag-blag si Bato. Ara sa sakwan, galuto-luto si Bato. Huwag ka mo kita siya. Oh, hindi bla? Oh, mga kaka-K5. Nan-istoryahan tara karon ha kay may tapos latest pagina sa Senate naman ng Japan. Gambal sila kuno nga pag mag-opisa hindi bla sa pitsan 18 sa buwas. Mas makuana makonvene ng Senado para sa impeachment complete ni Vice President Sara Duterte na mga kaka-K5. Makonvene ng mga senador may mo ni sila ng mga judges. Mga kaka-K5 may nabatian kitang impormasyon ginapagwa nilang impormasyon nga may kudita naman kuniliwat sa leadership sang Senado. Kay mailis na maliwat kuno sang administrasyon or sang ila sini nga leadership. Kakakaso naman kuno nila si Cayetano. Question, sino pa ang mabuto ka maupon sila nga grupo? Ano mabulo-baliswa naman sila? Mga kaka-K5? Amo na nga ton nga balantayan buhas nga adlaw sa pag-convene sa mga senador. Mga kaka-K5. Kag nagpanawagan si Senator Alan Peter Cayetano. Mga kaka-K5 nga kinahanglan. Padayunon, K5 Andre, mati ha? Padayunon kag iniron na ang pag-imbestigar sa Flood Control Project Anomaly. Kay siyang Senate President, 18 ka mga Marines, upod sa atong una bala to nga nagpungko nga taga Marines man to, kag may posibilidad nga si former congressman reside congressman Saldico ipatawag sang Senado sa Senate Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon may posibilidad ibalik sa kay Senator Marco Lita sadyanan eh kag gina-report nga ang speaker former speaker nga si Martin Romualdez ipatawag man sang Senado ilabi na sang Senate Blue Ribbon Committee. Sadyanan eh. Amo ning balantayan. Ani Black K500. Oh, sadyanan eh. Oh, ina kon wala sang kudita nga matabo. Mga K5. Priatra Kiron Drisato siring nga pagpangalagan diri lamang sa K5 Night Watch. Kag reaksyon karon sa aton nga mga pumuluyo. Anong nalantaw ninyo?

0: di Bergi Mambala ang ICC nga magkuha sang mga tawo diri sa aton nga makadirekta lang sila nga magpangdakop sa mga tawo diri sa aton sini nga gobyerno nga wala gani mag wala gani sa kun ano-ano mga kaki-five. May diber sila lang nga magpangdakop diri sa aton. Ay, plus tatara kayo mga kaki-five diri sa aton sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Ang iban pa nga mga balita kag sa aton mga patag palamati sa aton nga mga pumuluyo sa mga gusto maghatag sang reaksyon. Comment lang sa comment section sang K5 News FM Iloilo 8.7 o hindi gani sa John Kapulot News Live naton nga Facebook page. And please like and follow sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo kag sang John Kapulot News Live. Ang mga balita ang inabatan ng builog na inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500 at Superior Antioxidant kag sang Mighty C the Alkaline Base ng Vitamin C. Ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Mga ka-K5, na kinahanglan na ito nga mag-inom din sa Klinika DTX Pamarik at Kamay TC. Bangod amo ini mga K5 ang nag-abulig para nga magpabiling nga healthy ang ato nga lawas. Kinahanglan na ito. San wala na kita kwarta, importante. Hindi kita magpigado mga ka-K5. Sa ato sinimbisan pigado lang tablay, kundi magpigado ang ato nga pangabuhi. Ilabi na ganyan ato sininga ikayong lawas. Kung nga kung pakilala, sila niya, if you lost your money, you lost nothing. But if you lost your health, you lost everything. Hindi, Blackie 500? That's why, kinanan ng health is wealth. Kinanglan inom sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ng mga produkto. Katulad sa Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant, kagsang Mighty C. Tungod mga ka-K5, ang Klinika DTX 500 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani indi nyo na pahulat tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyon na aton kaugalingon kontra sa mga nagkalalain nga mga balatian, high blood, hypertension, diabetes, cancer kag iban pa nga mga komplikasyon nga mga klase sa mga balatian. Proteksyon na aton kaugalingon Klinika DTX Pamerica Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Preparen a funten fuego. Preparar. Ano ang ginhambal ko sa inyo nga preparar? Preparar kamo dira sa mga taga Banwa Sangsara. Mga kaki-five buwas nga adlaw, pizza 18 sang Mayo. Mag-open ang bag-o nga klinika di Alternativo Medicinan Wellness Center ni Dr. Ramiloy dira sa may Banwa Sangsara. Dira lang gid na mga ka-K5 sa tupad sang Sara Public Terminal. Dira kamo kadto. Kay dira na ninyo makuha kag wala labot sila. Makakuha kamo sa mga 60 o sa mga percentage discount. Makakuha kamo sang diskwento sa mga produkto sang Klinika de Alternativo. Kag madamo pa nga mga freebies ang inyo nga makita kag matilawan. Kato kamo sa opening boss nga daw. Mga K5 dira sa may Banwa Sangsara. Ang bago nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. See you tomorrow. Bow. Isa sa mga previous nyo, binyo ko na, no? Baka pa picture kamo sa akon libre. Papabagay kalainin. Ayos! Para sige! Ang aton nga oras, alas 7:43.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 K5 The News FM Iloilo 88.7 Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026. Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand Opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My family history, ba nakamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
11: Dry eye, birmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
5: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: kadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman. Superman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. El Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
3: K5
10: News FM.
3: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
11: Pabalik naman kay K5 Dries Atos, siling ang pagpangalaga. Dato nga oras karoon, nakalabor kita sa alas 7.52.
12: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
11: Sa ato siling ang pagpangalagad mga KK5, prover kita magkuha sa mga balita na kang information. Halin sa ato siling ang mga KK5 patrol reporters. Check natin yan na yan, mga mensahe nagikan sa ato siling mga followers. Unahon ko na yung mga mensahe rin sa ato siling mga followers nagikan sa K5 News FM Iloilo. Shout out no, sa ato siling mga followers kay Agosto 5. Watching from Kuwait, Idol, ka K5 Iloilo. May gabi na, shout out sa kay Agosto 5 sa Kuwait. Oh. Kay Danny Labrador, shout out man, Johnson Priskinsa or Prikinsa. Johnson Live si Imo Idol sa Bingawan, good evening. Kay Aisha Ahmad, good evening man, shout out. Agosto 5, sila niya Kuya John. Damo kami diri sa building gapamati si Imo. Bisan lain nga lahi, galantaw si Imo diri sa Kuwait. Agli ka, grabe ba? Ah? Te intindi mo sila akong ngambal? Wakal ko, intindihan man nila? Kung nalang da, kwan, ikaw nalang da, interpret sila. Kung anong, kwan, anong akong nga ginahambal di. Kumbano mo sila na itong regards ko, no? Sa mga tati na. Sa kay Robin Molina, good evening, Idol John. Pa-shoutout sa lapos kag batang 90s energetic dancer. Kay Fred Pascala Jocampo, dancer. Thank you, ha? Thank you. Kay Romeo Sobere, good evening, K5 Idol John Kapunot. Happy Sunday. Kay Fred Pascala Jocampo, shout out, sir. Kapita, bawo. Ako, nantis ko magkanto din, nagkape na kong daan. Kay Marilo Sasuebo, good evening, K5 John, watching from Pavia. Kay Rimia Panes, may gabi sa tanan, watching live from Taguig City. Kay Lani Palermo Vlaar, shout out sa tanan-tanan ng mga taga-Irilo. Kay sa mga K5 watching here from Australia. Shout out po sa mga taga-Australia da, may gabi man. Kay Banks PSJ, may gabi man, shout out. Arnel Bolido Baldomero, say shout out man. Kay Chris Buiko Almohen, K5 John, Nak, good evening. Shout out to senior citizen of Zone 5, Takas Harof. Thank you so much, Idol. May gabi man si kay Nanay Crisilda. Kaya Cherry Lapating Branya, shout out man. Kaya Roxy Simpas, good evening. And shout out, Idol June Kapoy sa tanan-tanan ng mga nagapamati. Kay Verna Salvilla, shout out man. Ria Capanas, shout out. And siling ni Ria Capanas, siling ay good evening. Maninoy Guapings, June Caps, shout out na sa kay Ria Capanas. Sa ato naman ng mga followers, nagikan sa KFA, sa ato siling Facebook page sa June Kapulot News Live. Sa kay halin sa ibabaw, kay Shen Tansilia, shout out. Kay John Silva Luhiro, shout out kayo. Kay Ching Maluhubag, good evening everyone. Ram Park Mendoza, good evening man, shout out. Kay Utay Osorio, shout out man. Edelberto Orenzi, good evening Idol John. Good evening man. Leo Ricto Matiliano, good evening and shout out. Norbing Sopinia, mayat nga gabi Idol John. Ayan Kumpanya, good evening Kuya John Kapulot Alohado. Shout out kay Kuya Ayan Kumpanya. Kay Kate Lopez da, shout out man. Peter Standarte, shout out man. Kay Salting Alfon, good evening Idol. Diri sa Benedicto Haro. May gabi da sa mga taga Barangay Benedicto Haro. Sweet Shell Duterte, shout out man. Kay Cesar Cabalong, Idol, pa-flag ako. Glass Aluminum Fabrication, Barangay Mariao, Leon, Iloilo, Branches, Tacloban, Leon, at Talakwan, Leon. Tacloban. Shout out na sa mga taga Talakwan, Leon. Sa mga Glass Aluminum Fabrication sa Barangay Mariao, Leon ko, no? Iloilo, may branches sa may Talakwan na Leon man. Florinda Cadabero, shout out man. F. Cormida, good evening Idol John Kapulot, stay safe and God bless. Hernani Molino, tama kagid Idol John Kapulot, nahingabot gid nila si Bato. Oh. Ilang takan gani ni si Bato labalaban tunlon gid ang Bato. Kaya F. Cormida, silinga Bernas Salvilla, good evening. Vicinta Villanueva Latigo. Very good. Good evening, Idol John. Kay J&J. Idol John. Pariyog ko tamyaw sa kay Nanay Lorle. Kag sa Gardusi family. Thank you and good evening. Kay Amoroso Glenn. Thank you for listening. Renato Bindita. Good evening, Idol John. Kapulot sa balay. Naman si Bangag. Sablay naman si Bangag. Sang wala nila madakpan si Senator Bato kag si Trililing nagapapapil siya nga DOJ kag NBI agent Idol John. Kay Samuel Villaluna, good evening Idol John, happy listening to your program, God bless po Idol John. Kay Richie Magos, shout out man, good evening. Kay F. Cormida, thank you for listening. Robby Provido Galio, good evening sir, I'm always watching from Jeddah. Sir, God bless you. May gabi na sa mga taga Jeddah, Saudi Arabia. Armando Amorsulo, may gabi Idol John, watching from China. Kay Ira Andrade, may gabi Idol John, pag-greet ko lang sa Triple J. Dingkong and Andrade family, sang Mulo, kag Arribalo. Madamo gid nga salamat Idol John, palihog gid. Halong Gid Permi, Boss Jasil Mapa. May gabi da, no? Kay Victor Villaver, John, ang obra nila, pipe? Ang obra nila, pipe na bala sa harap, pipe, gid man. Ang obra nila, pipe na bala sa haro, ginkot-kot nila, tapos, pagbalik nila, siminto, damo na lubak-lubak, kag bukol-bukol. Hindi na maglubak-lubak, kag bukol-bukol ang siminto nila kay substandard ang mga buhisit nila nila. Ang bota nun ng ubrana, iyan asang kwa, no? Iyan asang inang Metro Pacific Water District. Sigihan nyo, Gidnoy. Mugi man ang ginaubra sa mga bilik sang ilik nila na dahil. Ikot-koto nilang dalan pagkatapos malubong sila sang ilang mga kwanda, sang ilang mga pipe, sang ilang mga tubo. Pagkatapos pagbalik nila, simintohon nila. Pero ang siminto nila substandard, kundi lubak-lubak. Dasig magkalapudpud. Mga kakifay. Tampok-tampokan na matyagan na ginatampokan nilang dalan daw. Inang dalan lang alagyan sang tawo, hindi alaka o bisan bisiklita, ganiga. Sa bisiklita ang mag-agi na kung kisa nagakrawasdak ang dalan. Kay Ralph daw sa Luntown, yung may gabi, pare, tik-tik, dapuga 2 months na lang si iyo, pare, kay mga pita. Bawa, lapit ka ng ilikapuli, di ati ba mayugit. Sige, kay makwanta, malagaw ta, mapadumaraw ta. Kay pangitaon, tatong idol ta, nga si tik-tik. Idol na mo ni Perida ni Pari Ralph Dasa Luntaw kay 500 si Kwan Bla si inang may sang tik-tik bla ay dinato nga kun nga gina ay dinato man na dulaw ari. Idol na mo ni Pari Ralph Dasa Luntaw si may tik-tik bla sang kapis na kay 500 idol na mo nga duwa. Di mapuli na sa halin sa may aman din si ganiman sa aman mong sa kwan sa din gani pare sa din gani sa man sa aman blamo pagpuli edi halin to sa may kwan sa may UEA sa may United Arab Emirates sa may dito sa aman pag abot siya di mga 2 months na kunong puli sa di. Di mangapi kami, pero magpangapi kami. Dapat hagaron namon si may tik-tik sang kapis. Ngayon kapit-kabit sa balayan, blang nagapagwa sang dila, iblaki 500. Sige, sige, preparar ka. Puli tadi. Si kay Mark Anthony Branya Tabion, good evening idol, mati naman ko tasimo. Okay, thank you. Kay Mimya Lumibaw, good evening sir. Gabi man, okay? O iban pa nga mga kuano, iban pa nga mga followers na to, no? Kuan na kamuda, bilin na kamo. Bilin kamo sa inyo sining mga comments sa comment section sang kuano, sang ato sining Facebook page ang K5 News FM Ililo kag ang 88.7 K5 News FM Ililo kag ang John Kapulot News Live, okay? Matag tanay commercial kay 500. Matag kami anay commercial diri sa ato sining pagpangaraga. Then after that, pagbalik naton magka-K5 upo na naton ang report information nga gikan sa ato sining mga patrol reporters. Kag istoryahan naton karon ang party sa ato sining mga balita nasyonal. May kang tanan karon sang sining plano karon nga pag-imbestigar ngang matutuod nga imbestigasyon. Matuod-tuod nga imbestigasyon. May kang tanan sa flood control anomaly. Mga ka-K5. You know, ladies and gentlemen, kung sino ang asawa ni Kwan, ni NBI Director Inang Melvin Matibag, kipay Andre, ang asawa niya is a congresswoman na involved man sa flood control anomaly. Atik mo na. Kaka-K5 ba? Basta tracker on sa ato siling apag pangaragan rin lamang sa K5 Night Watch. Kag ang mga balita lokal, kag mga information halin sa ato siling mga ka-K5 reporters. Ang mga balita ang inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement na ginihimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may mayong natural antimicrobial properties. Ilabi na gidbatok sa mga virus pero sa dengue. Ang medium chain triglycerides mga ka-K5 nga rin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kay isa na din natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga rin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot mga ka-K5. Kinapanami man ni isang D3 Bio ang pinaagi sa medium chain na triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. Sa diin, isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Lalabot sina ginapanami pagid sang distribayong absorption sa mineral nga calcium naman nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga malikaw ato sini nga lawas nga sa bleeding kon naimpiktar kana sang dengue mga kakefan. Lalabot sina iban pagid nga mga balatian mga komplikasyon sa ato sini nga lawas mga sipon hilanat ubo trangkaso balik-balik nga sipon balik-balik nga ubo gabalik-balik nga trangkaso mga kakefan sinon virus sina. So ining cave ining detribayo isa ini ka viral and bacterial infections bangod sang kanamiton sang yasining inang ingrediente katulad abi sang virgin coconut oil mga KK5 kag 1000 milligrams mga KK5 plus vitamin D3 nga may 200 international unit mga KK5 nga ginbutang sa soft gel sa kada capsule para nga makapanamit gid sa inyo tanan-tanan. Kung mga ginagakatol tutunlan mo bangod sang inang kuan ba rin panawag no ng allergy no kun may allergy ka katol tutunlan mo so bo chilling may allergy ka may virus man ka K5 ang lawas mo ang imong tutunlan iusapan nyo ang D3bio sigurado tunlon yung iya sining duga blana no pag yun yung sa tutunlan nyo sigurado kamo kibot kamo nga gakatol sa tutunlan nyo madula mga kakefan. Nga ginambal ko na sa inyo, gininstruct ko na sa inyo kay amo nang ginahimo ko. Ha? Na pila na nakabeses nga mag-agi sa aton mga kakefan. Bang amo sila nga klase sa pamaagi. Pagwas nga magkatol tutunlan ko nga daw kita ko madong may mga nagsulod nga mga bakterya o kung virus na sa ato sinangalawa. Ha? Mga kakefan, sigurado tunlan nyo lang pinagi sa kwan. Paagyan nyo gid ang unod bala na sa soft gel sa D3bio. Iusapon nyo sa o pwede man nga suyupon yung iyang butangan nyo buslot gamay ang iyang kapsul o nga soft gel kag suyupon ang iyang unod. Paagi pakatuon nyo paagyon sa inyong tutunlan mga KK5. Sigurado patay ang mga virus kag ang mga bakterya. Ang aton nga oras alas 8:07.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
16: Ang D3Bio no kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te mag-amo na nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3Bio. Indi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3Bio.
17: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nabuyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good, hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tiner sa lawas.
16: Dapat hindi gidya.
18: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
16: Kagay sa atay.
18: Atay, no?
16: Kidney.
18: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
19: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
16: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
19: Correct.
16: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
17: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauhaw.
17: Masi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
20: Garantisado.
17: DTX 500.
20: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
0: yung may D3.
12: D3 Bio,
0: mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
0: K5.
12: K5
0: News FM.
12: K5.
0: K5
12: News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
0: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
12: Nightwatch.
15: Pabalik na mga ka-K5, dari sa aton nga pagpangaragad oras sa aton karon kalabor kita sa 22 minutos na nakaligad sa alas 8. Perfect na, 6 ang oras, no? Wala mga balaan mga ka-K5, tapos ang program ta alas 9. Oh, shout out na sa aton nga mga followers. Before na aton kuha na ito, sining mga follow, ato sining nga report na gikan kay ka-K5, Jenny Koyunan. Kay Mimay Lumibaw, shout out Ivan Galagatida. Good evening, shout out kay Arnel kay John Arnel Padura. Shout out man kay Mary Ricabar. Thank you so much sa pag-greet sa kay boss Doc Ramil Oy. Sila niya, happy happy birthday Doc Ramil Oy. Kay Emeline Dumadaog Karil, shout out man. Mga ka-K5, this time eh, check na natin ang report na kaga information. Nagi ka na kay ka-K5 Jenny Koyunan sa sininga mga atin niyo. K5 Jenny sa party ni sa kwa no ang kumilek na ton mga K5 mo magin kwa na may panawagan na kagpahibalo na sa ato sini nga mga kag nagremind na sa ato sini nga mga pumuluyo may mga panawagan ng Commission on Election Iloilo City kani nga panawagan sa ato sini nga mga kwa no sa mga pumuluyo ilabi na gid sa mga inang new voters na ton no mga gusto nga magparehistro nga mga butante naton ang iban nga mga gusto mag-silo but sila niya mag-silo sa ila sini nga mga voters inang registro mga KK5 hindi ni sila nga barangay masilo buwas mga KK5 muna yung tiyempo katapusan na or deadline katapusan sang registration sang Commission on Election. Kaya check na to na report information kay iban pa nga mga balita. Kita sa patrol with KK5 Jenny Kauyong. Kay Jenny sa Kampyon nga report standby.
0: KK5 News FM. Kampyon report.
3: KK5 June buwas nga adlaw Mayo 18 ang last day sang pagparehistro o kun ang voter registration sang Commission on Election KK5 June. In line with this nagapahanugdom ang Commission on Election Iloilo City sa mga Ilonggo nga wala pa bala KK5 June nakaparehistro sang ilang boto o kun wala pa nakapa-activate sang ilang mga vote sa KK5 June kung 3 years sa sila o 3 elections sa sila wala naka-boto, may luyag magpa-transfer sang boto. Bika K5 June, nga buwas nga adlaw ang deadline nila. So tomorrow ko K5 June dito ang area abi ako na lugar kung din pwede sila makapadulong kinahamtang ang Commission on Election sa May Robinson's Place City proper ka K5 June umpisa sini alas 8 sang aga ka K5 June until such time.
15: Go ahead.
3: Natansay, no, ang election officer o ng assistant election officer sa Comelec Iloilo City. Ang ilan ni Tani is supposed to be nga, kumbaga deadline is ma-start sila 8 a.m. until 5 p.m. ka K5 June. Pero kung makita sa Comelec Iloilo City nga, for example, bus nga adlaw, temprano pa lang ka K5 June, napuno na ang ilang area dito sa Robinson's Place, ang cinema ka K5 June, napuno na nila ang maximum nga 1,500 to 1,700 yung mga magaparehistro. Mag-cut off sila ka K5 June as early as 9 a.m. o kung 10 a.m. ka K5 June for as long as na fulfill o kung na damo na o kung nalabot na nilang ilang target ka K5 June. That's why nagapahanumdom si Mr. Sinos Tanan nga luyag mag-hingabot mula ka K5 June nga agahan pa ang pagpila dito sa May Robinson's Place kay 8 a.m. magabukas na sila ka K5 June. So with this, gina-anticipate naman sang Comelec ang pagdugok sang mga luyang maghingabot sa deadline ka K5 June. That's why nag-asa sila sa assistance abi sa atong kapulisan kag sa Bureau of Fire Protection agud nga ma-maintain nga organized kag systemic kag madasig ang pagproseso sang voters registration naton ka K5 June. So sa overall ka K5 June base sa report sang Comelec Iloilo City from ang total number of registered voters naton diri sa Iloilo City more or less naglabot na sa masobra 300,000 kay K5 June. Kag sa pag-umpisa sa voter registration sa October 20, 2025 yara na sa 20,000 na registered sa Comelec halin sa October 20 until March 30 ka K5 June 2026. So ini mas mataas na sa gina-expect nga target sa Comelec Iloilo City K5 June. So, bus nga adlaw, Mayo 18, last din na ni K5 June, wala na sa extension nga ihatag ang Comelec. Kung hindi ikaw makalabot sa K5 June sa deadline o kung registration, which means nga hindi ka na makaboto para sa barangay kagsangguniang kabataan election nga hiwaton man subong atuig sa Nobyembre, kag para sa midterm o kung sa election para sa 2028 ka K5 June.
15: Una nga pamangkot amo ni no ang sa SK pila ang edad nga naga-start nga pwede makaparehistro sang SK kag asta sa pila ka edad amo na ang pamangkot no una nga pila ang edad sang kabataan nga pwede na makaparehistro bilang butante sang mga SK naton K5 Jenny.
3: ang Sara Makaboto ka K-5 June sa SK kung ikaw ang 15 years old antes ang election sa November 2 until 30 years old pwede ikaw makaboto ka K-5 June para sa sangguniang kabataan kag kung ikaw ang 18 years old to 30 years old automatic makavote ka naman para sa regular nga barangay election.
15: Pwede ka kaboto sa regular from 18 to 30 years old, pwede ka kaboto sa regular kag the same time makabuto ka or qualified ikaw nga makabuto sa SK.
3: Yes, yes. Pero kung ikaw 15 years old, way ka pa kalabot 18, ang pwede mo lang maboto isang guniang kabataan.
15: Isang guniang kabataan lang. Kung 15 years old ka lang hasta sa 17.
3: Yes, correct.
15: So edad mo 15, 16, 17, but silingon, you're minors. So, ang butuhon mo is kay lang gid, hindi kaya pwede ka buto sa barangay kapitan kag barangay kagawad.
3: Yes, amo na kay from June, correct.
15: Okay. Now, ikaduwa nga pamangkot, ang mga kuan ang mga gusto mag-transfer sang ilang voters registration, like for example, gusto na mag-transfer sa lain nga barangay, butante sila sa isa ka barangay, allow pasubong sang komisyon on election.
3: Tama gyud kay from June.
15: Like for example, ara ka halin sa barangay, like for example, sa isa ka barangay, dira ka nagabuto, kag-active ka naman nga daan nga nagabuto, dira nga registro sa amunang nga barangay, kag gusto ni mo nga mag-transfer sa isa naman ka barangay, nga dito kaya magparistro naman sa amunang nga barangay, pwede gapon ina, batunon ina, ikumudaron ina sa ngaton nga kumilek.
3: Yes, sa K-5 June, i-cater na sa nga COMELEC naton for as long as mag-present ka lang sa mga required requirements sa komisyon ng election na K-5 June.
15: Okay. Now, sunod nga pamangkot, inang, like for example, pila kabisis kang wala nakabuto kag na-delist na, like for example, no? Kaya ang impormasyon do tatlo ka beses nga wala ka nakabuto sa tatlo ka mga eleksyon abinoway ka nakabuto daw gin delist na ina kun gin erase ang imo nga ngalan bilang registered voters kag indi ka na pwede makabuto then pwede sila subong no pwede na sila subong like for example no pila gid man ka beses nga nakabuto ikaw o wala nakabuto kag i-delist ang imo nga ngalan sa COMELEC bilang registered voters sa K5 Jenny?
3: Tatlo na ka K5 June sa election. For example, wala ka naka barangay election, wala ka naka midterm, kag wala ka naka national ka K5 June, automatic ginadelist ka na sa listahan sa Commission on Election and that's the time kung balaan mo ikaw mismo sa kaugalingon mo nga inactive ka na for 3 consecutive elections. Amo na ang pag-apply mo nga i-reactivate ang imo nga voters registration ka K5 June.
15: Okay, so ang reactivation sang imo sining kuan nga voters registration pwede bisan diin nga lugar kun diin ka naga-star.
3: Yes, sa K-5 June for as long as open pa ang Commission on Election magbaton sa imong application ka K-5 June. Mm-hmm. Pero kung ikaw for example, voters bago lang ikaw kaboto, nagpa-reactivate ikaw o kung nag-transfer ikaw sa imong voters registration, natin sa sarili ka K-5 June automatic i-grant na sa Commission on Election. Mm-hmm. May mga process pa na ka K-5 June ipaidalo pa na sa election electoral board hearing ka K-5 June where dira ang Commission on Election, ang members of the barangay, ang Department of Education, kag pila pa ka mga concerned agencies nagang hearing na sila ka K-5 June. Kaya kung imo ang abing application makapasar o kung hindi. Nga, for example, nag-transfer ikaw sang boto mo o kung nag-pareactivate ikaw sang boto mo, kag may nag-complain ka K-5 June nga hindi ikaw pag-i-allow sa barangay, tendencies are hindi sa gihapon mag-push through nga makabuto ikaw liwat this election na K-5 June.
15: Okay. So like for example, amo na ning isa sa mga pamangkot naton nga like for example, ari ko sa may barangay Luna, no? Masaylo ko to sa may barangay San Isidro. Kuan ako nang active man ako nga registered voter, no? Ano ang mga requirements no, nga gamiton nga idalon sa COMELEC para nga makapatransfer ako sa akon nga registered voters from barangay nga amuni to the other barangay? Anong mga requirements sa COMELEC kay 5 Jenny?
3: Una ka K5 June, personal ka nga mag-visit sa opisina sa Comelec, K5 June, kung sa ilang designated satellite registration site sa K5 June, diri sa Iloilo City. Kaya diri sa syudad ka K5 June, mayara kita sa mga satellite nga mga registration. Like for example, nagkakanto sila sa mga barangay-barangay ka K5 June sa una. And subong sa mga malls naman natin ka K5 June. So una, mo i-transfer mo ang imong dahil lang ka K5 June na natin din nga, i-submit mo ka K5 June ang imong mga required documents to may i-fill out ka nira nga form from the COMELEC tapos ma-present ikaw sa imong nga any valid ID ka K5 June then i-capture ang imong nga mga biometrics like imong nga fingerprint ang imong nga picture kag ang imong nga pirma ka K5 June then ang personnel sa COMELEC ka K5 June may issue na sa imo nga receipt as proof nimo nga application ka K5 June nga ma-transfer ikaw sa amo na nga barangay.
15: Okay. Why na kinahanglanon sang barangay certification halin sa barangay like for example Arico ale Driki Town aton nga barangay ni kuni barangay Luna ni no Haro so ma-transfer ko dabi sa may barangay L98 to dra lang sa may Piak Plaza on sang Haro na no why na kinahanglanon sang barangay certification halin sa barangay kapitan nga nagapamatuod nga dra ka naga star sa muna nga barangay para nga mga magparehistro sa sina nga barangay o ma-transfer sa sina nga barangay K5 Jenny.
3: Based diri ka K5 June sa registration, wala naman sang other requirements. Ang kinahanglan mo lang gid nga i-prepare ang imong valid ID o kung wala ka sang valid ID, imong birth certificate sa K5 June. Amo na dayon makadto ikaw sa opisina sang COMELEC kag mag-fill out sang mga appropriate nga application form. Dayon liwato naton nga ma-undergo ikaw ka K5 June sa

0: ay certification, mga
1: sidula,
0: mga police clearance, mga NBI clearance, hindi na pwede.
1: Hindi.
0: So ano lang ang pwede? Valid ID.
1: Ang mga lista, a list of mga valid IDs nga batunon sa aton nga COMELEC, ang mga valid government issued nga mga IDs.
0: Like for example,
1: imo national ID.
0: National ID.
1: Philippine passport, imo nga passport.
0: Passport.
1: Driver's license.
0: Driver's license.
1: SSS.
0: SSS.
1: DSIS.
0: Oh.
1: UMID ID.
0: UMID ID.
1: Kung PRC license mo,
0: PRC.
1: Kung mayara ikaw.
0: TIN, pwede, hindi.
1: Come again?
0: TIN o kung TIN, Blana? BIR-TIN?
1: Actually, kay K-5 June, wala siya di nakabutang. Ang imo TIN. Nakabutang lang di. Postal ID, student ID or library card. Kung ikaw ay estudyante, kay K-5 June. PWD ID o kung senior citizen ID, kag indigenous people's certificate o kung ining IT certificate na kay K-5 June.
0: Bao grabe. Sadya ginihinakutay ka, kwan daw. K-5 Andre? Sadya ginihinakutay mo niya, sa niya pwede gali, ari mo ay makuha tatubla mga tao at mga ate. Sige, maras. Bala kay paristro, tadabla sa... Sadya ginihinakutay. Oh, hindi bla? Oh, may tendency hindi bla K5 Jenny?
1: Yes.
0: Flying voters ngayon na sa wag de perte, sadya-sadya ni. Laban-laban, grabe naman ni. Gastuhanay naman ni. Muna inang hakutay sang inog paristro. Amo na gani. Ang ambal ni, pila-pila ang ginakuan, ang gina-expectar ni inang... COMELEC assistant ano ganing position ni Jonathan Saino?
1: Assistant COMELEC officer kay K5 June.
0: Assistant COMELEC officer ano pilang gina expectarya nga maka kuan nga maparistro boss mga 1500 ng expectarya nga crowd.
1: Ang minimum pa kay K5 June sang open occupy sang ilang satellite office dito sa Robinsons.
0: Ang diraang sa sinima nga kuan do ano na sinihanda.
1: Yes.
0: So ang gina-expectar ya ang minimum yung mga maakupa, maka-occupar da mga 1500 ka mga kwan ka mga inang tawo.
1: Yes, amo na kay K5 June 1500 to 1700 kay K5 June.
0: So kung mapuno na sa sang mas timprano pa, ano ipasirado yan na dayon?
1: Yes, amo na kung for example, actually ang deadline is 5 PM. Pero kung as early as 9 AM pa kay K5 June, kung alas 3 sa aga, napuno na ang cinema sa Robinson's Place sa kay K5 June, automatic asirado na o kung makat off na ang COMELEC.
0: I-cut off ya, pero tapos amo na ikomodar nila hasta matapos ang registration sa 1,500 o 1,700 tanan kabilog.
1: Correct.
0: Tila for example, abi may mag-abot pa?
1: Hindi na nila kay K5 June pag i-cater. Ang i-cater lang nila, ang yara na sa ilang listahan bala kay K5 June
0: within,
1: o kung nakaabot sa ilang cut-off.
0: Within sa premises lang?
1: Yes, correct kay K5 June.
0: Okay.
1: Actually, kay K5 June, balikan ko lang nimo atong imo bala nga concern nga subong nga may mga flying voters bala kay K5 June.
0: Dako chansang matabo na kay Manti. Ang requirement niya, valid ID lang mo.
1: And before na K5 June, no, amo na ginhaba na to, nga hindi pa na sa automatically, ikaw ang magiging registered voter sa K5 June.
0: Like for example, kung may mapetisyon.
1: Yes, may mareklamo ka K5 June. Amo na nga mayara kita sa ERB o kung election registration board hearings sa K5 June. Di na gina-cater, ginalantaw ang mga list of applications sa K5 June. For example, amo na yung lantaw nila nga dubag-ulang ni, i-check pa nila ni sa barangay kung pila ni katuig ni Katinerderi nga bag-ulang nag-pa-register o kung dugay na ba ni nag-star diri ka K5 June. And of course, mayara man sa abi mga vigilant ng mga taga-dira ka K5 June sa may barangay na pwede gin maka-report sa COMELEC. For example, nakibot sila nga aming mga bago o kung nga mga new faces sa ilang barangay na nagparehistro sa ilang boto ka K5 June. And of course, na-mention mo na ito kay Ina na kung magpa-transfer ko sa boto mo, kinahanglan na K5 June ang imo nga mga biometrics. I-sign, imong photo, imong ano pa na yung ano na mansyon ito kagina, imong
0: bot silingon personal mo, aragida.
1: Yes, amo gid, yes, amo gid na imo detalye kay Kim Pam Jun. So makita na sa comment like kay Kim Pam Jun kung ikaw ang

0: try nga mangina flying voter sa amo na nga barangay ka Cape Junction.
1: Ari ang kwan may nagpamangkot diri no si Alpha og pamagalan taw sa Facebook page ta no. Siling niya, good evening niya Sir John. Bata ko, siling niya ma 18 sa November. Paano? Siling niya paano? Tiway. Ti ko November 2 gid mismo ang iyang ako lang masabat no. Ko November 2 gid mismo ang iyang birthday nga mag 18 siya. Bot silingon pwede na siya kabuto sa regular nga mga kandidato halin sa barangay kapitan, pagkanto sa barangay kagawad, pagkanto sa SK chairman, SK kagawad, amo na pwede mabuto. Pero kon mag-edad siya 18 after sang November 2, mas pwede pagid. Pero kon mag edad siya sang 18 sa November 1, hindi pa siya pwede. Kay 17 pala na siya sa November 2, hindi ba? November 2 nga eleksyon, K5 Jenny?
0: Yes, sa K5 June. Kaboto, kung
1: makaboto ikaw siya sa SK lang. Makaboto siya sa SK lang kung ang edad niya. For example, November 1, November 1, hindi pa saya mag 18, no? Kung November 1, like for example, November 2, ang iya birthday, abi November 3. Mo na abi ang birthday, November 3. Para mag 18 siya. So, pag-abot sa November 2, nga election time, hindi pa saya makabuto sa regular, kundi ang iboto, SK lang, halin sa SK chairman, pagkato sa SK kagawad. K5 Jenny, klaro?
0: Yes.
1: Amo na siya?
0: Mm-mm.
1: So, pero kung ang birthday sang bata mo, sa November 18, may mo na siya nga 18, hindi masagapon makabuto. Galing ka 17 pa lang siya, hindi ba? Nan. So, pero kung mag-birthday sa gali sa November 1, pwede na sa gali makabuto pag kay manti ma 18 na sa November 2 mo, hindi ba?
0: Bisan November 2 ang birthday ya kay 5 June.
1: Pwede gyapon.
0: Pwede gyapon.
1: Pero kung November 17 ma-birthday ang bata mo sa nga mag-edad sa 18 sa November 17 abi tindi pa sa puwede kabuto sa regular SK lang butuhon niya panaog.
0: Yes, ang mga SK chairman, SK na. Kagawad kay 5 June.
1: Oh, okay. So klaro, klaro Alpha. Okay, ang iya kuno nga bata ma kuan mong ma 18 kuno sa November. Te ang pamangkot kung ano nga pizza kung maglapaw sa November 2 hindi siya pwede kabuto sa regular halin sa kapitan pagkato sa kagawad pero kung ang birthday niya pero ang iyang birthday mga November 1 sa mga birthday o kung November 2 mismo ma birthday siya nga mag 18 siya pwede siya kabuto.
0: Yes.
1: Nan. Amo na siya ha? Okay? So klaro klaro amo man lang ang pamangkot yan siguro. Dali lang, iyan ni Ralph Dasaluntaw siling niya sadya ni pare. Kay kun magpadalagan kaliwat kun sihal, pati ate, hindi magbuto si imo. Kay mabayaran na ay kalainin. Oh, yeah. Hindi na imo. Parang gay leksyon ni istoryahan, tanay mga kunsyal mo imo. Pati ang mga ate, kuno ba yung bayaran? Okay ah, so at least klaro na. Oh. Ang sa tanan-tanan nga magustong magparehistro buwas sa kinanglan aga pa kamo kay ma-start kita open alas 8 sa aga kag magka-close sila alas 5 sa hapon kun hindi mapuno ang ilang kwan ang ilang inang office pero kun mapuno sa mas timprano pa i-close nila dayon kun mapuno ang ila sining office. Kag maglapaw sila sa mga 1,500 to 1,700 K5 Jenny, klaro?
0: Yes, K5 June. Actually, i-clarify ka lang K5 June, no? Bago lang nagsunod ang final nga data.
1: Final.
0: Halin sa October 20 until March 31 K5 June, nakabaton sa 17,443 ang nagpa-register sa Commission on Election K5 June.
1: City na, city. Iloilo City.
0: Iloilo City alone lang ni K5 June.
1: Dumudamo ba? This is City, Mel? Mga bago na nga mga ano na kuno na nang sari-sari na may SK may mga kabataan kag asta sa mga new registered voters kag ang iban nagpa-transfer.
0: Yes, tanan nga gin cater sa Commission on Election ni K5 June.
1: Ang kabataan gin-separate ni o kon dala na sa 17,000?
0: Dala na ni sa 17,000 ni K5 June.
1: Ang mga iskay na nga mga from 15 to 17 years old, dala na na?
0: Yes.
1: Okay. Ate, dapat masiparar, dapat makwata ang datos sang mga kabataan kung pila ang minors nga from 17 to 15 para nga mabal-an ta kung pila ang regular kag pila ang mga kabataan bla nga 4 scale lang gid sila ya nga mga kabataan bla K5 Jenny.
0: Yes, sa K5 June probably makuha ni naton ang data tomorrow no after o kun sa Tuesday after na nga matapos ang aton nga voter registration sa K5 June.
1: Okay, sige.
0: Sige ka K5 John, ini nga balitaan na doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Oh, klaro ha, klaro. Oh, taraso ni si Pari Ralph Dasaluntaw. Kaya ginambal ko bala nga siling ko, mga tabla siling ko, mga ate, halin sige marasto kag sa mga taga-Barutak, Viejo, bla. Kay paristro tani sa sudat sa Iloilo, kay pwede mong, no? Kapag gusto kaya mong, basta ang paristro lang. Hambal niya, siling niya, til niya, laban-laban niya siya, hindi ka naman mabuto, sinasin niya sa mga ate, nga na, kay pwede sila mabayaran. Mayo pa ganin mga ate, kami panindugan na, wain sila yung baton bayan. ang mga balaklon di ha, ang mga taga Iloilo City nga abi mo mga formal sila kag mga kwan sila mga educated sila, abi mo mga educated sila kay mga taga Iloilo City sila, mga taga syudad sila. Amo pa na ang balaklon pero mga taga mga kwan mga ining nitibo ni mga taga Umani, mga inang makita ni mga daw halos gamay-gamay gawa mga tinunan nila. Amo pa na yung hindi pwede mabakal. May mga prinsipyo pa ni sila. K500, kami mga panindugan. Pero sila mo mga educated, eh? Asis! Damo ko kilala, damo ko natubang mga educated nga. Kanto ka sila nga mga barangay to. Mamba sila nga niya, kwan ko, minimutong na, oh. Niya, pero kung sino magkahatag sa ako, nung nabutuhon ko. kung kilala to sa may barangay, may isa ka kwan sa isa ka banwal bla. Ang ginahin mo, yaki pa bandre mo niyo. Ang mga ate sa ilang lugar, naubos niya kadtoto pang paristro. Ubos siya paristro tanan-tanan. Pag-abot sa eleksyon, narkodako, ban siya, skuntra yung ay, happy birthday sa kay Mibilen Perez Pasuryaw sang barangay Bagakay Pututan. Ay, happy birthday! Te, anong anda tara? May litson pato daw. May litson pabo daw. Saliwat sa kay Mibilen Perez Pasuryaw. Happy, happy birthday sang barangay Bagakay Pututan, Iloilo. Ayos! So, sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5 this time, check na ito na report kay informasyon na nagikan kay KK5 Karen Badilla. Ini may katanan sa report ng Iloilo Provincial Police Office, ginapahanumdum ko ng publiko batok sa mudo sang termite gang. Hanumdum alam ni sa inyo, nag-remind ka mo, balok ka mo, ti mga polis na subong busy. Busy subong mga polis ta. Kaya ta kabalo ko, anong ginabisi-bisihan nila sa IPPO. KK5. Busy subong si Rasalan. Ambot na nung ginabisihan ni Rasalan. Check na to. Report kay informasyon. Nagi ka na kay KK5. Kay KK5 Karen Badilla. Kaya Karen sa kampiyon nga report. Standby!
2: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
3: K5 June, ginapahanumduman sa Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO ang publiko batok sa modus sang termite gang. Kung mahibaluan nga ang termite gang, isa inika grupo sang kriminal nga nagapangkutkot, nagapangbuho, isang dingding sa log, kanal o kung drainage system agud makasulod sa bangko, pawn shop, convenience store, mga warehouse K5 June, no? Kag-iban pa nga mga business establishments. Suno sa IPPO, ang modus operandi sang amuyang nga gang, amo ang magrenta o kung mag-usar sa mga bakante nga building, nagahimo sila sang tunnel sa idalom sang duta o kung kanal. Ginabuhuan ang pader, vault room, ukon sa log ginapangbaklas nila ni ang CCTV alarm system kag electrical lines nagapangatake sa kagahon holidays kag weekend then nagapakuno-kuno ang mga ini nga construction worker ukon maintenance personnel kay 5 June kag suno pagid sa IPPO ang mga dapat ni nga tandaan sang mga sang public amo ang tunog sang nagapangbarina ukon may nagapangkutkot sa kagabihon pagrenta sa kaiping nga establishments nga wala sang klaro nga rason masami nga pagwa sulod sa mga construction materials gulpyada nga paglitik pagbuho kag amat-amat nga pagusmod sang duta then ang hindi awtorisado nga tawo sa restricted areas kag ang mga safety tips o kon precautionary measures amo ang siguruhon nga mapag-on ang locks vault kag access points install gid sang high quality nga CCTV nga may night vision kag backup storage kay 5 June no magbutang sang motion sensors kag intrusion alarm regular nga pagpatigayon sang inspection sa drainage sewer lines kag sa idalom sang building siguruhon man nga masanag ang palibot especially na sa kilid sa kaglikod sang building magbutang sang 24/7 nga security personnel kung kinahanglanon magbutang man sang emergency hotlines kag quick response protocol then i-secure ang construction tools kag heavy equipment kag mag-coordinate gid sa barangay kag kapulisan para sa regular visibility patrol kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Nabatian mga ka K5 report kag impormasyon na gikan kay ka K5 Karen Badilla no ang inang estilo mga ka K5 sang reminder sang ato sini nga mga pulis permi ko i-check ang mga drainage ano ganito mabutang CCTV tanan-tanan to mga monimoto mga high definition nga mga CCTV tapos i-check ko no permi kay 500 ang mga drainage matyaga nyo tag-iya ka mga sang mga establishmento ni mga engineer nga. 500. Nagagwa lang inadira nga ang instruction ninyo nga mga pulis. Nagagwa lang inadira nga tamaran kamo. Kamo ang mga matamad. Inyo ubrana. Wai man sa mga tao, may na sa mga pumuluyo. Ya maalala magsuhot na sa mga drainage. Da? Inyo niya trabaho. Dapat hire ka mo sa mga tao, gamiton yung intelligence fund nyo. May intelligence fund ka mo. Hire ka mo sa mga tao nyo eh. Ngayon mo nyo nga mga pariyo sa kay Juan Blato, pariyo sa kay Mary Grace Piatos Blato. Yun yung Blackie 500. Hire ka mo sa isa ka Mary Grace Piatos. Kagbayaran nyo, tagan nyo sa intelligence fund nyo. Confidential fund nyo. Para nga magbantay sa sining mga kinahambal ninyo ni nga mga miyembro sa termite gang. Hindi kasuguon nyo yung tao, although nga ina sila, ginapriparahan man nila na. Kaya ng inyong instruction na nagapakita na nga tamad ka mo ang pagtinamad nyo nga arak mo da. No brani, pare mo da kwanaw ni, pare mo da bayani. Imuno. Mga ka-K5, mabalita nyo na ba ng bulog na ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX, Coffee Mix, ka kafe ka na ganitox ka pa. Katatlo na kong mga pe, halinggina sa agas, tasubong. Mga ka-K5, karamiton sa kape, ang Klinika DTX, Coffee Mix, ka kafe ka na ganitox ka pa. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Extend Food Supplement for Men. May maka ka Club Waskang, regabulig para sa paghatag sa extra energy sa aton nga lawas. Kag nagapanami isang blood circulation sang ato sininga lawas. That's why kung nami ang blood circulation, manami man mga ka-K5 ang ato sininga lawas kag hindi kita dali-dali maigo sang stroke o kon sang high blood hypertension. Klinika Extend Food Supplement for Men. Mga ka-K5 kag Klinika DTX Coffee Mix. Pagitaan nyo lang na lagaw-lagaw kamo sa mga butika, sa mga pharmacy. Labi kag labaw sa tanan nga mga klinika de alternatibong medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Para nga maka-avail kamo sina mga ka-K5. Pwede kita tiyempo dito sa ato sila nga pagpangalagad sa ngala sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iruilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini-carots.
7: Oo, hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
5: Ano ba yung intruder ba?
2: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na sinaka-discussion, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Sorita. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas unless Sir GP may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
5: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo nga gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
9: Palainom
8: no?
9: Ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
9: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustard,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
9: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
9: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
8: Avocado subong.
9: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man.
9: Ay,
8: na,
9: wow.
8: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
9: Oho.
8: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
12: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
9: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
8: Agoy.
9: Untat, inom alcohol.
8: Agoy.
9: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
8: Ngrustan, palahubog.
9: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gin malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
8: Kabalos?
9: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
8: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
14: Milik siya taguay.
8: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
14: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19 ah.
13: Kampiyon ni
8: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
13: Maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ampla ka importante. Hamot-hamot ka, kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang imong gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
16: Wow.
15: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
16: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500!
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
8: Dapat lang.
9: Oo, oh, hindi pwede nga.
8: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
13: para ay, habot ang ilo, na,
8: di siyempre, Klinika Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh.
8: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Deo Fresh.
13: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
9: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
13: Iba si malatnan ka nga. Sabang taas.
9: Nakapangapi ka na.
8: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
13: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
18: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
13: Pwede sa diabetison.
18: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
13: Mm-hmm.
18: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
13: May protection
18: may
13: pa.
18: May antioxidant ka pa.
13: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
8: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
13: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
2: Talk ni Doc!
13: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kuntatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
8: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
13: Pinaka-kampiyon klase.
8: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gito ag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
13: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo-blocks ni lipids.
8: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
19: Napamati sa aton.
8: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
19: Uy, anak na.
8: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
19: may ga-repairman.
8: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
19: Uy, kampiyon.
8: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
19: Kulang na kung ditri lang.
8: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
18: So importante na ang good fast aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
19: Correct.
18: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
8: Pero may natong batian sa una, no? Kaon money.
18: Kaon money. Oh.
8: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong aras sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
19: Oh. Layo lang.
8: Layo, gidya. 100 times.
9: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
18: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
19: Nerve cells,
18: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya, eh.
19: No? Muna ginatag sa D3 bio.
18: Para hindi mag short circuit. Amo na ang aton nga
8: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
18: Oo.
8: Di ba gasiga-siga?
18: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga dasig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi dia, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
19: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Mil.
8: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio atakihon ang imosilula guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo yung bulig sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
12: Every 8 hours.
8: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
12: it's all natural.
8: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag cancer. Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nang suplemento D3 bio no ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Galabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
8: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
9: Abisan dinggi, ganig inom ko.
8: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
8: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon
19: sa
8: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 bio.
9: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano yung mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
2: Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw. IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakala mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: K5, kalingawan sa barangay at fiesta!
9: Edition Iloilo City. Luyag mo balang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi, ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO.
5: Ang PCO
6: yung may D3
5: mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO.
5: Ang PCO
6: yung may D3
5: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami inauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
12: Mag-Eye Care Go.
11: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
8: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan,
12: damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman from Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
6: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
8: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sama-sami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3
9: yung may Physio.
6: Ang Physio
9: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na git kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K-5 News FM Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin yung
12: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.

0: Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
1: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Detribayo. Detribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Detribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Detribayo. Detribayo. Mabakal sa mga butika. Detribayo.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Dapas. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: for you. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: Bio. O si Karen, kadamog it sa akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-in-
7: Inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. At namigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Samon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untap nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi!
19: Ako ang bossing!
20: Dahil kasang ako!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Gortez!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatoy.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX
20: DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asal rika epic table. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
24: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yamay D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na.
6: DDX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
7: DDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: mo. DDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DDX 500 na.
6: Ang DDX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
7: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
6: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula. Nga may mataas ng lutein. Vitamins. Minerals. Kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine. Para sa mga mata. Nga may mataas. Nga anthos. Cyanine, isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isa man ka

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

S500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 FM Rangkampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. You might

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
10: Tigasin!
11: Tigalapa!
10: Tigasay!
11: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta

0: til Loratay. Happy Canuda. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: mamu.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bait kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: My family history ba nakamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami inauhaw! Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga
0: rekomendasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
6: for Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman
7: for Man.
5: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
5: Masalikan.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
9: nga may D3.
5: D3 Bio.
9: With Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio,
9: ang D3
5: yung may Visio,
9: ang Visio
5: yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

PTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Yan
8: ang
11: gapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
8: may Physio.
11: Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako gamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
3: gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant,
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato.
11: kuat na.
12: Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mabagal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, mabagal sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
19: K5 News FM, KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlo na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
10: Yung may D3.
11: Mabakat sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
10: Yung may D3.
11: Mabakat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kita bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: You my Physio.
4: Ang Physio.
0: You my D3.
4: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: You my Physio.
0: Ang Physio.
4: Yumay D3.
0: Malakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
6: Garantisado!
0: Epektibo!
6: Ara mismo!
0: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata.
0: Eye Care Gold Capsule.
9: May aras ang lutein,
0: vitamin A,
9: vitamin E,
0: vitamin C,
9: zinc,
0: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
0: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kudayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
0: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: X4 Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. X4 Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika X4 Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? X4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? X4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika X4 Biotics.
15: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman
20: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Mas tagtinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
19: DTX 500.
22: Masaligan.
19: Epektibo.
22: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
22: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
19: Masalika.
22: DTX 500.
19: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: With Vizio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
19: D3 Bio,
22: ang D3,
19: yung may Vizio,
22: ang Vizio,
19: yung may D3,
22: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM
1: Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamong tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nagasubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bagong tuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Diyos. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sini nga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan kamay pa nga dako man ni nabulig sa pag-uswag sa inyong espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi diri sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikreto nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkatabo, mga kakugmat nga nagkatabo sa kalibutan. Amo nang indi tagina siya pagkalipatan, mga kabyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong kayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw secondary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ng mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, espiritual, financial, kag proteksyon. Mag-obdanay gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mana. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mana gihapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halina sa iya. Munang ibalik ta si Dios ang mga pagdayaw, kagpagpasalamat, kagdakukid ng kalipay sa Dios. Nang malipay siya ng mga tipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara perme nga, proteksyon ang aton anghel de la guardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man ang mauna, amuna ang magbantay. Tige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta kag tanan nga mga aton nga ginasiling mga pagpakamayo na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalim mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patumbay at gabay, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa simpilan pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rokremino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At kaming lahat, nawa, kami ang karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo, lalago ang aming parambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong minisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinusus. Amen. So magpadayon kita subong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung masahon ta ang balaan nga kusulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulo sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ha? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amo na kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan nagklaro gina sa aton. Sulo nga aton mabasa kung masahon taman ng Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang nga mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal rin o? O Ginoo, tubtob pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Puna kami sa tagsaka aga sang imo mapinadayunon nga gugma agod magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karon sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Ha? Kita niyo ni nga mga pulong kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya siya ginabasa bangod kay kung lang taon ta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita dari siyang isa kagatos, ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Hindi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David, babasa taman sa Salmos 39, versikulo 4, amal niya, o Ginoo, tubtob pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga bago na kita nga, nagbago na nga tuwi kita. Kay, na, Maldurio, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Sa versikulo 5, sa kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw, sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong, matuod gid ang tanan nga iya ginahimo, wala siyang kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung saan o sini ang magapulos. Muna nga Dere, sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90, versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39, mga versikulo 4 hasta sa 7, dere, maayo o nami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon?

atau sa libro sang Hanumanan, ang tananta nga mga pangalan kung kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang Kabuhi, kag ang tananta nimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Amo na nga magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No, mga nga may tani, okay, kung kisa, hindi talang ni siya ginabinag-binag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos, saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta, gani, nga kung kita mapatay, may ara kati destinasyon. Ang mga totong nga napatay, sa langit sila. Ang mga toto o mga hindi totong, sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kaayo matarong, hindi man kita kaayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadyaan mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tuguti nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kay bago na nga tuwing o. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himuha nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaa ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga maglutod. Wala na siya pulos kay amo gina kung gahaman kita, gahaman. Ang tagipusoon, tampad nga, pagkumpisar, mag-aayos ang grabe nga mga kabudlayan. Niyan, hapod ang gugma sang Diyos sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Di na pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton maging paglabot sa tiyo sa bagong tuig, maging isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa magabal kita, ako kang kuluyan, basi. Sa adason nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay diri sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay kasi siyempre. Kung kisa, may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bagong tuig, may family reunion. May ara pa, kami lang sa Amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning Amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte kadamo. Labi na gid sa Camotes Island, parte kadamo ning Aplido ni. Amo na nga panahon may family reunion o panahon nga may reunion sang amo na nga plido Estrera tribe parte kadamo. Pero pagdason na tuig ang iban wala na. Di mo na nga ang importante nga kita tani kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo may gintigana ang Ginoo sa langit wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga pauswagon ang diutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katauhan sa Ginoo gikan sa ilang nga pagtalikod amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo. Delikado kayo. Hindi bala naton isali isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma. Labaw kay sa Diyos nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pagalagad sa Ginoo. Amo na ang aton Diyos-Diyos. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year Resolution. Nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuto.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeha Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini carots.
7: Hindi lang carots, mga kaduran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
8: Mas no.
4: Ano tayong consider ba?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 nga kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo na kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
9: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
5: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amilis sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituwag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka-hyperacidity. Subong man, ang pagpasiguro nga, bastante ang kadamuon, ang gitawag slimy layers ang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine, Sir GP, an sa gituwag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagin puro, no?
5: Sobra pang iba, no?
9: Iban gani, sobra pa da halin pa ina sang ginbun-ag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
8: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times ati.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
10: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500.
8: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
9: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
9: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
11: Mm-hmm. Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
9: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
5: Milig sa tagoay?
9: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
13: DC, ano?
5: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan to mo. Uy, 19 ah.
13: Kampiyon ni
9: Magpits. Kablo ka, ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
14: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
14: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
15: DTX 500. Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang pliti. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
13: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
5: Ah, wala magtaas. Wala magtaas.
13: So, wala.
9: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
11: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangap. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
13: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
9: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar. Hindi red sugar.
11: Natural sugar.
9: Natural sugar.
13: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagid pugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
11: Kay engineerya pampabakod extend.
9: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
5: Thank you sa supporta, Sir Boy.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Fat Boy. Hindi man tanan nga fats lain, ha?
13: Correct.
5: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
13: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
9: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
13: Oy,
9: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
13: Uy, messenger, no?
9: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
9: The work hand in hana, sir boy.
5: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo pusplan.
9: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
9: Kung
5: no?
9: Sa kurinti pa,
5: covering.
9: Covering. Covering. Dapat may cover para di, wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
11: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
9: Kung kainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
5: Uy,
9: in short, hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
5: Dementia.
9: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3Bio, ga support ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
5: Kampyon.
11: So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sa atong lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa D3 Bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sa monoglycerides, kaga ano ni ketones.
13: Mm-hmm.
11: Gaan niya pa kasang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan, i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
13: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: You my Physio.
18: Ang Physio.
16: You my D3.
18: Mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka manipaton, itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio!
18: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
18: Yung may D3!
15: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
9: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
5: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, Hindi, ang immune system, dito lang sila yes, kwan, sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka ditribayo, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
18: Kalma lang.
5: Mm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
13: That's why we sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
5: yes,
13: sa ditribayo.
5: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
9: May ara kang ito ang import immune system.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung
12: ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
9: Mas tagtindo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
6: may Physio.
9: Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
17: Iloilo
0: 88.7.
19: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:39 sa gang oras. Ginadulong sa Taskarawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn
2: to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

A las 4:41 sa aga. Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ato sa inyong pagpangalagad diri sa aton palanuntunan, Balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Happy Monday mga ka-K5. Today is May 18, 2026. Mayo 18.

0: kadlangkuan ng mga diskwento sa aton sini nga mga ka-K5 kaga may mga mystery prizes sa mga mabakal nga may ara sang minimum purchase of 1,000 pesos. Alas 4:42. Kuwanta na report ni ka-K5 alira apin mga ka-K5 sa iya sini nga yum yum yum in the morning. Anong iya sinigang pinapanindahan kaganong iya sinigang preparar sumong sa aton nga aga mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-palamati manayanayang aton sini nga aga ang aton nga morning as of 2 a.m. today May 18, 2026 wala sang low pressure area kon LPA ang namonitor sa may sulod sang Philippine Area of Responsibility. Suno naman sa DOST Pag-asa. Alas 4:43 na mga ka-K5. Ka-K5, baalira apin, kamusta ang imo siniging panindahan aga pa? Ano ang yam-yam-yam in the morning naton sa aton mga tagpalamati? Ka-K5, baalira.
1: K5 Ray aga, pakita na ninda no, sa La Paz Market. So, subong nga aga, mahigop naman kita sa manamit nga pamahaw kag sabaw. Ang aton subong nga menu, mga ka-K5, amo ang creamy. Very creamy, gid. Nga, sopas.
0: Mahilig ka sa mga creamy-creamy, ha? Wow, sopas. Bulay-budlay, totoo na mo subong ang menu mo, ha?
1: With hot dog. Kahit ito kanugay naman sa aton nga wala kita nakahigop sa nga sabaw-sabaw sa pamahaw, ha?
0: Sige.
1: So, sa aton ingredients, mga ka-K5, of course, kinahanggap hangla naton sang chicken. Ang manok naton mga K5 ang nagapresyo sang 190 tubtob 200 pesos no per kilo. And ang kinahangla man naton sang elbow macaroni. Ang elbow macaroni mga K5 ang nagadepende sa brand no apang ang Del Monte nga brand mga K5 ang isa ka kilo sina ang nagapresyo sang 75 pesos. And ang kinahanglan man naton mga K5 sang mix nga veggies no ang pang ihon inabalang mix ang carrots kag cabbage no ang nagapresyo ina subong sang 20 pesos per pack. And yung kinahanglan man naton sang evaporated milk. Ang evaporated milk mga K5 nga 400 grams ang nagapresyo sang 48 pesos. And yung kinahanglan man naton sang hot dog. Ang hot dog mga K5 ang nagadepende man sa brand apang ang manami nga brand no nga tender juicy ang nagapresyo sang 60 pesos. And yung kinahanglan man naton sang onion and garlic. Ang onion and garlic naton mga K5 pwede kita makabakalya sang tag 30 pesos nga panggisa lang no. Apang ang presyo sang onion ukon Bombay per kilo ang nagapresyo sang 100 pesos. And then sa garlic naman naton no ukon ahos no ang nagapresyo ina sang 130 per kilo. So sa mantika naman mga K5 kinahanglan man naton sa mantika makabakal man kita sang tag 30 pesos nga panggisa lang apang ang per kilo subong sa mantika mga K5 ang nagapresyo na sang 116 pesos. So nagtaas na mga K5 sang 6 pesos. And then kinahanglan man naton mga K5 sang margarine. Ang margarine mga K5 igamiton man naton panggisa no para mas maghamot no. May ara na ina mga K5 sa mga naripak na balangadaan sa mga gagmay nga cups. Ina ang nagapresyo sang 20 pesos. And ang kinahanglan man naton sang seasoning no o kung salt and pepper. So salt and pepper naton mga K5 nagapresyo ina sang 10 pesos o kung tub-tub 20 pesos per pack. So sa balor no nga 453 pesos no makahimo na kita makabakal na kita sa tunga sa kilo nga pag nga manok no pang panakot naton kag isa ka kilo na ina sa, equivalent na ina sa isa ka kilo nga elbow macaroni. So para naman sa aton cooking procedure mga ka K5, una no magpainit kita sang mantika kag i-melt naton ang aton nga margarine. After sa mga K5 pwede na kita kagisa sang aton nga onion and garlic and then ang aton nga manok. Ang iban mga K5 bag-o nila igisa bala ang manok no. Gina-boil nila anay kag gina-shred para nga masapo sa kano no kag wala na sang mga tulaan. So once mga K5 nga mag-start na sang browning o kon ma-yard reaction ang aton nga manok, ibutang na naton ang aton nga hotdog. Hulaton naton anay aton nga hotdog nga ginbutang mga K5 nga no magpalamanog bala. Dumaghabok-habok na siya antes natin ibutang ang aton nga elbow macaroni. And then i-mix lang na siya naton mga ka-K5 until ma-well combine na ina naton. After sina mga K5

0: 45 magbutang kita sang madamo gid nga tubig no. Ang bastante lang para nga makaboil sang aton macaroni until mag al dente. Ang al dente mga K5 ang hindi tama kalata pero ang saktuhan nga maluto siya. So once mag al dente na mga K5 ang aton nga macaroni, dira na naton ibutang mga K5 ang aton nga evaporated milk. After naton butang butang sang evaporated milk mga K5, dira na naton i-season ini sang salt and pepper. Depende sa inyo nga pangdamel mga K5 no. I-adjust nyo lang kung maalat o kung matabang pa bala no o kung malas. Ay, after sina mga K5, ako mga K5 personally nagadugang ako o kung ginabutang ko ang mixed veggies ko kung pinakaulihi na no para nga hindi bala siya matam-an kalata o kung mag-mix man sa imong macaroni nga malata man. So ibutang na naton sa pinakaulihi ng aton nga mixed veggies nga carrots kag cabbage and then pwede nyo na i-remove sa heat and then transfer, serve and enjoy.
1: Amo na ang macaroni soup ni ka K5 Valera apin nga permi gina serve sa piyesta. Tapos sa din ka mga ka-K5 sa diin pag hindi ginaserve. Alam mo kung sa diin pag hindi ginaserve?
0: Diin.
1: Ha?
0: Diin.
1: Magpamilasyon kao. Pero dapat gatong kao. Kaya kuway ka gatong. Kuway ka sang macaroni soup. Kuway hotdog ang imo soup. Kuway unod. Puro sa macaroni. Kuway manok.
0: Actually, K5 Ray, pwede man ini ipapamahaw sa Flores, no? Ga-Flores ka man sa una.
1: Flores de Mayo?
0: Mm.
2: Oh, eh.
0: De Mayo.
1: Marugi kapot ko sang arko-arko sang muse. Magsang sport. Sabi mo, sport ko, aw. Ikaw ga Flores ka, aw?
0: Kaagi bala ako, Reyna Elena.
1: Ara naman takay aga. Pag ani lunes nga lunes, nagabinutig ka na naman.
0: Ay, kaagi ako, Reyna Elena.
1: Sige, sige, te. Kamusta?
0: Te mo na ang gipapamahaw namun, ano? Sopas. Is ala nga pribilehiyo.
1: Kasi may mga sopas ang una, ti bayan na yas ang creamy creamy, gibutakan na sang
0: gatas.
1: Gatas ti mo na ino. Sige ah, so okay man niya. Okay man nga tawag ni nga pamahaw ah. Daton sini nga mga ka K5 ang creamy macaroni soup ni ka K5 Alira Apin. Hindi nyo matilawan, bisan diin. Gawin Bolivar, Canenuela, good morning, Jackie Paclian, good morning, Ed, Teresa Alconada Redunda, good morning, Ma'am, Tere! Si Ma'am Ellen Pagaypay, mayong agagid sa imo, ka K5 Fred Pascala, ang aton nga president sa Fans Club International Chapter 2, ka K5 Fred! Fred! Ka K5 Fred! Pascala! Ronnie Cortona Lopera, good morning ka K5 Fred. Umalay, good morning, happy Monday sa imo. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, thank you Lord. Thank you God for this beautiful morning. Waking us up every morning is a great blessing. Lord, sorry for some time that we forget to say thank you, but you still reminds us that you were always with us, even in our lowest days. Oh, thank you Lord. Salamat gid. We need you, Lord, to change us because without you, we are nothing. Because of your mercy, Lord, we can face everything. Thank you for our safety and for all the blessings you have given us. Please bless us each day and for all the people around us that makes our lives meaningful. May you also provide for their needs. A blessed Monday morning sa imo, ka K5 Reumalay and ka K5 Alira Apin. Amen. Halin sa kay Ma'am Ning Ilumba. Thank you so much, Ma'am Ning Ilumba. Every gising is a
0: blessing.
1: Muna nga dapat pagbugtaw na pa salamatan tagid ang mahal nga makaako Ma'am Rim Yapanes no for giving us another day. Daton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa Ryan Likuran Francis Imulaga. Shout out lang sa Riruan Igbaras Idol. Advance happy fiesta Igbaras sa May 21 to 22 2026. Hoy, happy fiesta dra sa mga taga Igbaras. Luto ka muna sang creamy macaroni soup ha. Ni kakipay balira atin. Winifreda Sarmiento, good morning gid, Ma'am Wene. Nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Wag kakipay Fred Pascala, ma-meeting kita bala kay tagaan amon kamusta gitawag daton sini nga business opportunity. Ano gani? Liwat?
0: Business opportunity.
1: Na. May ara kita sang mga business opportunity sa aton sini nga mga K5 Punch Club International. Basta suki ganit sa K5 ang mugi na. Karmigid naga power share. Naga pamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Alas 4.52 na sa aga sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5, diri sa balitang K5 sa umaga. Ang aton gali subong nga mga reporters, they are bound to palaro 2026 ka-K5 alira apin, no? Sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati para i-cover ang aton sininga mga atleta diri sa Western Visayas, ilabi na gid mga ka-K5 sa aton sininga probinsya kag syudad sang Iloilo. Daton sini mga pinalangga nga mga tagpalwati ang ginpadala ta didto, ang ginhaboy ta didto mga ka-K5 sa palarong pambansa 2026. No, sa aton sini nga mga ka-K5 balamo ko diin sa Agusan del Sur amo si ka-K5 Karen Badilla. So malawig-lawig ni gawa nga hindi ko pods ka-K5 Karen Badilla sa aton ka-K5 alira apin, no? Ini tungod mga ka-K5 nga ti didto siya sa May Agusan del Sur agud mag-cover sa mga dalagkuan nga mga balita, mga ka-K5 may kangtanan sa palarong pambansa 2026. Kay gabay pang mamulas time, no? Nakabasta gani palaro, nakaagi kita once bala, I think champion, tapos naka first runner up kita, no? Last year the first runner up kita ka-K5 alira api, no? Ang Region 6, no? Eh pag abot sa mga ball games, no, hindi man kita ya magpa-perde. Saton sini nga mga ka-K5 ugaling lantawon tani kung mas ma-retain, no, sang Western Visayas sang Region 6 ang pwesto bilang first runner up sa palarong pambansa kay tungod nga ang Negros Island Region nagsiparar na, no, Negros Occidental, no, to be specific, nagsiparar na sa aton kaysa una ang Negros Occidental including Bacolod City is also part of the Region 6. So kay nagsiparar na sila, nahimo na sila nga NIR, Negros Island Region. So lantawon naton kung makayanan gapon sang Region 6 nga mag first runner up or and hopefully mag champion. Ang galing suntok sa buwaneng champion. Mamuti, alaan mo naman in terms of number of athletes. Lugi, gikitaya sa NCR. National Capital Region o kung sa NCR. Sige lang ah. Bato lang Iloilo. Bato lang Western Visayas ah. Okay, pa'y balirapin.
0: So balantayan gid K5 Ray, no, ang mga nagkalain-lain nga hampang sporting events sa palaabuton nga Mayo 24 tugtog Mayo 31.
1: Sige. Salamat gid ka K5 alira apin, halong sila kay ang heat index subong May 17, 2026 sa bilog ka Pilipinas ang may pinakamataas nga temperatura sang mainit nga parahon na record sa May Sangley Point Cavite, no? Dangerous ni siya nga kategory na. Ara na naglabot sa 45 degrees Celsius ka-K5 alira apin. So always gid mag-inom sang madamo nga tubig, always gid ka magtiner sa balay kung wala man lang ka-K5 alira apin sing importante nga pagkadtuan. Diri sa Iloilo City may mga gitawag kita nga cooling station. Pero ang mga cooling station nato nami tani kung bag-o man ang mga aircon. Kay karon ano man matawag nga cooling station kung dugay-dugay gaguba ang aircon kag nagadula ang lamig. Muna kisa nagataas naman ka-K5 alira apin ang mga ang kuryente. Tungod sa tuman ka grabe nga init sang panahon. Kasi ang mga balay naton, no, halin sa aga pandaron mo gid ang electric pan, no, kundi aircon kaw aircon. Muna nga gataas ang presyo sang aton sini nga mga bill sang kuryente mga ka-K5. Sige. Drink water always, stay hydrated, inom sang Mighty C, the alkaline-based ka vitamin C para malikawan ang mga balatian kasubong sang heat stroke ka K5 alira apin. Kapin tapos medyo taas ang cholesterol mo, no, hindi ka gid fit, no? Yung medyo overweight ikaw. Na isa mga prone ina sa mga ka-K5 sige tawag ng heat stroke, no? So dapat gidya halong gid ka-K5 alira apin. Kapin pa kung bulubugat na ikaw. Kada daw kagay daw. Hindi man ikaw yung ako din na tumod ah. Nagsiksiksiksik ka na gani, kaya ito pala inom ka na sa klinika DTX Coffee Mix eh, di ba?
0: Mm. Galing ang pares natin sa klinika DTX Coffee Mix, tatlo man ka pandisal.
1: Abaw. Malunggay pandisal, gali ang tirada mo ah. Alas 4.57 mga ka-K5 oras natin sa digapagpangalagan. Salamat kay ka-K5 Alira Apin.
0: Sige ka-K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka-K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kung matamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum.
1: Yum, yum, yum, yum in the morning. Sir Francis Imulaga, shout out Pamriruan Igbaros. Good morning. Laura Subagay, Sai Ronnie. Cortuna Lopera, blessed morning sa imo ka K5 Umalay. Nagapamatigig kami always sa imo sa balitang K5 sa umaga. Salamat kid! Happy happy fiesta sa Barangay Purog Pututan. Ara kita dito kagabi ba? Gasararakit marangaton sini nga chan kakadlaw sing ila sini nga plagwaon. Alas 4.58 mga kabiyanan. Sa pagbalik naton ko unta ang mga balita na sa aton sini mga unit film reporter sitwasyon sa palibot kag syudad sang probinsya sang Iloilo upod kay ka K5 AJ Cordoba kag ka K5 Makoy Espeha. Yari ang mga balita nga dapat naton bantayan sa aton sini nga pagpanumbalik. Sa mga balita, mga ka-K5 balita lokal, Dumangas Municipal Police Station ginpasidunggan sang Iloilo Provincial Police Office. Habal-habal driver estado sa ginkasang drug bypass operation sang PDEA sa Banwa naman sang Barotac Nuevo. Sa dugang mga balita, mga kabiyanan, delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 nakaabot na sa Agusan del Sur. Homelec, Iloilo City nagapanawagan sa mga maparehestro para sa uling adlaw subong sa voters registration. Oh, hingagaw ha, sa mga newly voters, ininang tsansya kag tion nyo mga ka-K5 nga makapili sa insakto nga mga lider sa pungsod Pilipinas. Bawi kamo subong 2028 sa mga ginpang buto nyo sa 2020. Ano itong eleksyon? 2022? Eh, subong, lantawa nyo. O ano nga klase sang nga gobyerno may ara kita? Gobyerno nga puno sang drama. Grass fire nagluntad sa Banwa sang Balasan samtang magutod nga pangayaw kag menor nga natripingan sa ila distrito sang Haro natalana nga magatubangay sa barangay. Mga menor hinablos pa sa mga barangay opisyal. Alas 4.59 mga ka-K5 sa mga balita nasyonal nga to sinipagatutukan si Senate President Alan Peter Cayetano mga kabiyanan. Yon, nagpagwa na naman sa iya sining mensahe sa iya sining live Facebook live. Kag nagsiling, I am not protecting any senator here. I am protecting the integrity of the Senate. Aba! May mga speculations kaguring-huring nga base pananglitan subong adlaw sa pag-convince ang senator bilang impeachment judge. Mga ka-K5 sa sining article of impeachments, mga ka-K5 ga natalana talakayon sa sulod sang Senado natuhoy sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. May mga sugilanon nga sa pag-convene karon sa mga senador base may silent kudeta nga matabo. Silent kudeta, no? Kumbaga may nagaplano nga islan na naman sa pagka-Senate President si Alan Peter Cayetano. Kag kung matabo ini mga ka-K5, abaw! First time in the history sa Republic of the Philippines nga may senador nga nagpungko lang siyang pila kaadlaw bilang Senate President. Do ka kaladlawan man? Ay, kaladlawan. Sa aton sini nga mga ka-K5. Matian ko ng ay, kaladlawan. Kay tungod sa mga reliable sources ng mga kapwa senador man ni Peter Alan Cayetano, lantawon ta niya if may aragin man nga kudita, sino ay han sa Magic 13 ang matiwalag mga ka-K5, especially sa pressure subong sa mga pumuluyo sila. Kay ang humble sang iban nga mga senador nga na dismaya ko no sila kung paano ging handle ni Alan Peter Cayetano ang nagkahilitabo lately sa sulod sang Senado. Now, in the absence of Senator Bato de la Rosa, no? Kati, doon yung mabalik pas Bato sa may Senado. Senado, how? Amo na tong hunting siya sa NBI, mabalik pas, ha? Oh. Sa atong sunin nga mga kakipay. Now, kung may kodita, kagwala si Bato de la Rosa, aba, lamalamagin, eh, delikado, gidman matuod ang pulungkuan ni Peter Alan Cayetano bilang isa ka Senate President. Inahuring-huring pa lang, ha? Kay may ara sa mga senador nga nagaplano nga islan siya. Kay didismaya sila sa pagkapot sini sang isyo sa sulod sang senado sa natabo lately, mga kakipaib, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Now kung islan siya ati kulang na, out of numbered na sila. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Lantawon ta na, no? If there's something to do with the impeachment tawag ni, no? Complaint against Vice President Sara Duterte. Morning, kids. Aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang oras alas 5:03 sa aga. Sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Magbabalik kita mga kabyanan matapos gid lamang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby kamo.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3. Mabakas,
4: mga butka.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis
4: mo! DTX 500!
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
7: Gapano bala ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris.
8: Lymphoma.
7: Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas.
8: Most
7: sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS.
8: Retinoblastoma.
7: Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
8: Protektahan ang aton mata.
7: Mag-Eye Care Gold
8: Capsule adlaw-adlaw.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon.
8: Para sa manami na eye health.
7: Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
8: Kaupod
7: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK.

0: kadaragsa nga punggod,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanuna.
1: DTX 500
3: Masaligan
1: Epektibo
3: DTX 500
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500.
1: Masaligan
3: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga buti ka.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Alas 5:13 oras sa aton sinibarwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sining mga kuturan, welcome na sa aton sining pagpanobalik. Ginadulongan sa inyo si Kalwan sa Klinika D3 Bio. Sa ubot rin kaso si Pony Lana at manginom sa Klinika D3 Bio, di antiviral and antibacterial specialist. Nga sa naging makabulig sa pagtapda kag pagpatay sa mga kagaw kag bacterial infection sa aton sining lawas. Sa tanan nga mga ginahilana at rin kaso ubo si Pon, ilabi na gin sa mga kabataan subong. Kung hindi sila katulon sa aton sining kapsula, pwede nyo ginibuslutan kag putuloon ang duga sa Klinika D3 Bio. Maging saan na ini mga kabyanan kaya pamatudaan na ini. Hindi lang ni nagapatay sang kagaw ka bakterya but also nagapatay man sa mga fungal infections sa aton sininga panit, no? Sa aton sininga mga kuturan, testingin nyo bala butangan ang inyo ido nga may katol-katol, madula kung tuluan mo sang Klinika D3 Bio. Nagpakita lang ina kung ano ka epektibo ang Klinika D3 Bio nga himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Kag gani sa mga kasimanwa naton untatin nyo nang pagbakal sang vitamin D3 lang. Kung nagabakal ka mo nga inom sang vitamin D3 lang, untatin nyo na dapat ang inyo ginainom nga vitamin D3 may extra virgin coconut oil. Ang suplemento nga dapat baklon kag pangitaon sa mga butika kag sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang. Uyamo ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Sa may mga pneumonia, TB, no? Sa aton sining mga ka-K5, inom ka mo sa Klinika D3 Bio. DTX 500 sa nagataas nga dugo kag blood sugar level, mag-inom sa Klinika DTX 500. Nagapanami sa aton sini pananawan, may ampalaya kag di sugar cane extract kalin sa panit sang tubo nga saragin baka K5 baka detoxify sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 mga ka-K5. Available sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center Dr. Ramil Itang Uy sa Haro Branch na Tondra. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, mayara kita free consultations mga ka-K5. Tagsapasi, mayara kita free consultations kada Webes. Sa Kalinog, mayara kita sang free consultations kada Martes, kag Biyernes. Sa Miag-aw, mayara kita sang consultation kada Domingo. So, tanan-tanan nga mga Klinika di Alternatibo na ton, mga ka-K5, may free consultations, libre, wala sang bayad. Sa Sara naman, magabukas ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mel Itang Oy, Subong Adlaw. Kita ay kita na karoon sa 9 sa aga. Sa ato sa mga pinarangga ng mga taga-Palamatino, ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Sara Branch ang nagatanyag na sa mga produkto ni Dr. Mel Itang Oy para sa aton mga pumuluyo dira sa Quinto Distrito. Alas 5:16 sa aga, oras sa aton sining pagpangalagad, naka-standby na sa linya si K5AJ Cordoba sa mga natipon sining mga balita subong aga. K5AJ sa report, go ahead. K5AJ.
11: K5 Ray, Dumangas Municipal Police Station ginpasidunggan no sang IPTO sang tinalikdan langon sa din. Nagtapuan ini sila ka K5 Ray sa bulan sang Abril sa anti-illegal drugs campaign. Kadungan sinisang pagkumpiskar nila sang masobra tunga sa milyon nga balor sang illegal nga droga dito sa Barangay Pulaw sa Banwa sang Dumangas. Kagining award sa K5 Ray nga ginpasidungog sa ila ginbato ni Police Major Tin Albert Lipsia kag suno sa iya ka K5 Ray nga hindi nila inimimo kun wala sang suporta sa mga pumuluyo ilabi na gid ang ila sining mayor ka K5 Ray. Samtang kagabi ka K5 Ray, isa na naman ka madinalagon nga drug by bus operation ang ginkasasang PNP Drug Enforcement Group. Kunsa din, isa diri ang arestado nga nakuhaan sang masobra 700 mil nga balor sang illegal nga droga sa Banwa sang Barotac Nuevo. Ang subject ka K5 Ray, ginkilala kay alias dyan, may kabataan, duha ka kabataan ka K5 Ray, sus makaluluoy ang kabataan niya. Sinigay nga, 10 anyos kag anong katuig, puro lalaki ka K5 Ray. So masobra, duha ka semana ang monitoring. Suno kay Police Captain Rogelio Di Maisip, ang head sang pidig ka K5 Ray. So sa balor nga 6,000 pesos na baklan ini si alias dyan, kag ginako niya man ka K5 Ray, nga kisa magbihayin ni siya sang motor nga balabal, nag-sero sideline ini siya baligya. Araman siya sa Badak Lest ka K5 Ray sang barangay Poblasyon Ilawod, Banwa sang Barotac Nuevo.
10: K5J?
11: K5 Ray?
10: Go ahead.
11: So nagpanugyan naman no si Police Captain Di Maisip na unta to na ang paggamit sang illegal nga droga. Kaya may arang na dami pagwaasin niya nga ton nga IPBO kag-ICPO nga kung sino makatudlo. Kaga positive nga nagagamit o nagaduso sa illegal nga droga ka K5 Ray, hindi ini sila magduwa-duwa na panggakpon ini ang mga embolbado sa musini nga buluhaton ka K5 Ray. Kag sa subong, nakaunong na sa Barotac Nuevo Municipal Police Station ang ining subject nga si alias dyan, 28 anyos ka K5 Ray. Kaga mayara pa na hinunano na ton kagabi ang iya sining nga nanay kagang kuno barangay man dito no kag dungol gi man ini kuno si alias dyan ini ka K5 Ray. So no ganin sa iya sini nga nanay nga kun magawala ini sa iyang asawa kag hubog ini siya ginatayaan niya sini isang pusil ang iyang asawa sa ulo ka K5 Ray. Kag masabad man ini dira sa ilang barangay kay sunod naman kay kap dira ka K5 Ray nga masami ini nga nagatambay dira sa gwa sa ilabalay nga nagauba sa tiun sang kagabihon kag nagabitbit pa ini sang red horse kag K5 Ray. So kung sa wayo ni kap gani ko no mabato pa ini. So mo to nga nagdesisyon na lang si kap nga gin report ini sa police pero gina-respond man Japan sang police pero wala man Japan ini nagapati. Kag sa dugang naton kag K5 Ray nga balita no IPPO kag ICPO mag panda karon sang inventory no sa mga nakumpiskar nila nga mga pusil kag K5 Ray kag ang turnover sa ila sa probinsya pag diri sa syudad sang Iloilo kag K5 Ray.
10: Sige, alas 5:20 oras ato sa nga pagpangalagad. Kamusta subong ang obserbasyon ninyo sa palibot sa may syudad sang Iloilo? Ang presyuan ay subong sang gatong medyo back to normal naman no ka K5 Ray Cordoba.
11: Yes ka K5 Ray. So ang ibang mga gasolinahan wala pa man sang pagsaka ka K5 Ray. Kaya iti maibaluan naton buwas pangadlaw ang nakaschedule nga magasaka sini mga presyo sang gasolina kag krudo ka K5 Ray. Samtang paglibot-libot naton ginadiri sa syudad sang Iloilo, matauhay pa ang mga dalanon ka K5 Ray labi na sa diversion. Diversion road pero paglabot naton sa Iloilo Terminal Market madamo na sa mga kautura nato na nagapamalakron agod nga sa ilasin nga mga kinahanglanon ka K5 Ray.
10: Okay.
11: Samtang ang presyo naman sa mga isda ka K5 Ray, may ara kuno nga gamay nga paghulag sa hambal sa mga vendors dito sa sulod sa Iloilo Terminal Market. Kaya ang bangros kay K5 Ray sa nagligan ko, no, ara lang ini sa 200 to 210, subong 220 na. Ang bulaw, 220 man ang kilo. Ang panit, 150. Pasayan, ang medium, 360. Gulaman, 40 ang kilo. Bagungon, 70 ang kilo. Kasag nga gagmay, 250 ang kilo. Ang crabless, 200 ang kilo. Ang karaho, 140. Ang pisugong, sige-sige, sigisi, 280 ang kilo. Bonito, 180 ang kilo. Ang bansa, 280 ang kilo. Ang lison nga hiniwa, 350 ang kilo. Ang lison nga bilog, 280 ang kilo. Kasag nga dalagko, paborito mo ganyan ka kay Fibre, 280 ang kilo. Scallop, 200 ang kilo. Pasayan, naman yung paborito naman ni Kakipay Makoy. Oh. Kapin pa kung butangan sang butter. Dalagko, 350 ang kilo. Pag ang kalkag, 20 ang baso, ginamos, tag 20 ang putos, ang lapu-lapu, 240 ang kilo, galandan, 220 ang kilo, green shell, 100 ang kilo, kag ang tuway, 70 ang kilo, kaki-5 rate.
10: Sige, sa to sining mga kaki-5, kaki-5 AG Cordoba, sa din na gani nga, no, market, central,
11: or sa Iloilo terminal, market,
10: public terminal rate. Market, no, sa to sining mga kaki-5, mga presyohan na isubong dira, sa to sining mga pinalangga, nga mga tag-palamati, no, Lunes nga adlaw mga ka K5 alas 5:22 no sa may mga opisina dira ya matamat na himos no sa aton sini nga mga ka K5 kag ti subong nagamatamat na balik ang presyo sang gatong do medyo nag tawag nin makatibat-tibawas naman ang pila naton sini ka mga tricycle drivers no kay kapon to kita ko to ang presyo na isang diesel nagalabot na lang sa 78 to 79 pesos sa K5 AJ Cordova. No, ang presyo sang gasolina ti nagdumagbalik naman sa gawas sa normal no sa aton sini nga mga K5. Pero kumpara mo ni sang before sang gera no sa Middle East medyo mabras mas barato pa to sang una ka K5 AJ Cordova eh, no. Medyo mataas-taas ang inigamay no. Pero okay naman ni eh, kumpara sa mga nagliligad tong mga presyo na nga naglabot kito sa 3 digits no. Sa 100 pesos plus sa K5 AJ Cordova ang presyo sang gatong o kon mga petroleum products naton ka K5BJ. So par nagbalik-balik naman sa normal ano. Matulotaway ang palibot kag syudad sang Iloilo sa report ni ka K5AJ Cordova subong adlaw sang Lunes. Ka K5BJ basi may ara ka sang ipabilin ng bahanon sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tagpalamati. Mamo si K5AJ Cordova kis ala ni magbulos kay K5 Karen. No pero ti malawig-lawig ni gawang pagbulos siya kay tis ka K5 Karen. Ato ina on a special mission sa may Agusan del Sur para mag-cover sang palarong pambansa 2026.
11: Kaki 5 BJ? Kaki 5 Ray, though amo ginaguro ang talent nga wala sa aton.
10: Abi ko ga harana ka before. O anong pagarana mo bla sa imo sini nga pinalangga? Ipabati mo dapat na sa mga pinalangga mo man nga mga tagpalamati. Oh, ambal ni ka kay Fred Pascala, sampol be, sampol. Abi sampol sila na bisang ambahanon mo nga malipot lang.
11: Ate, sige ka kay Fred. Pagbigyan natin ang
10: magtatagalog si ka pa, pinapakanta lang kita, nagtatagalog ka pa eh. Hindi ko naman sinabi na magtagalog ka. Ang sabi ko, magkakanta ka lang. O sige, pagbigyan mo na sila.
11: This song is dedicated to our CEO, no? Doc, belated happy birthday.
10: Ano na may katahon mo? Happy birthday?
11: Hindi ah.
10: Awa. O sige.
11: From my youngest years till this moment here, I've never felt crazy like this before. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of thousand sunsets. It's the freedom of a thousand doves. Baby, you should thank my love.
10: No,
11: okay, wow. Na, kasi kaya ako bukod lang.
10: Daw si, ano ba, daw si Kayla, ang imo boses ba? My love. Ay. Gina, kilig-kilig, mas kakipay, malira apin sang boses mo.
11: Matyago gani kaki Pebre, gina-picture out ko nga, nag-urok-urok din sa kakandaw sa bangkoy, budla yung bangkoy, abla marumpang.
10: Ambalya manaog na sa ganitani ko no, kaya mareklamo sa driver sang jeep. Mamo ko nga ah. Ambalya duga sa gara ko nung speaker sang ano ya, sang salakyan ya. Sige ah. Manami ang tiyempo, mananaya, aging pakanta, takaw, para at least bala kong swertihon, mag-ulan karon, mabuin-buin na ng init sang kalibutan, kakipay BJ?
11: Hindi lang, anay, kakipay BJ, mag-ulan, kaya ang balay ko wala pa matapos ka.
10: Ay, panday kagali. Sige ah, salamat kid, kakipay AJ Cordoba live, ganag-report nila sa ato siling 88.7 Patrol.
11: Sige, kay February, nga balitang inadulong isin nyo sa kaluan sang D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Kung po sa patrol, si KK5 Makoy SPH. Ako naman si KK5 EJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kagalingawan sa Ilo. K5 News FM.
10: Alas 5.27 oras ato sa inyong pagpangalagan mga KK5 diri sa balitang K5 sa umaga. Subong nga adlaw, May 18, 2026, alas 3 karon sa hapon, nakatala na nga magsapol ang mga senador, lakip na diri ang members ng House of Representatives, especially on Committee on Justice, to formally transmit the articles of impeachment, mga kakipay, batok kay Vice President Duterte sa higher house. When we say higher house, mga kakipay, amo ini sa ang Senado. We have two houses sa aton sining legislative, no? Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati sa aton sining gobyerno. Number one, we have the lower house which represents the House of Representatives or the Congress. The second one is the higher house which represented by the Senate. No, sa aton sini nga mga senador mga ka-K5. Now, if there are impeachment complaint sa aton sini nga mga ka-K5, nahambalta na to sang gintalikdan nga inadlaw ang proseso sini. Number one, may ara dapat sang proper complainant, no, against sa mga impeachable officials. Then may ara nga ma-sponsor sina sa Congress to tackle that complaint sa Committee on Justice. Then the Committee on Justice will conduct several hearings to determine if that complaint has a substance, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 to proceed, no, sang ina nga complaint sa higher house, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So buto-butuhan na nila na kung may ara sang tubag ni probable cause, no, ang complaint. So pag buto nila na sang sufficient and the tubag ni inform ang ining complaint sa aton sini nga mga ka-K5, no, dal-on ina sa plenaryo. Then sa plenaryo sa House of Representatives sa aton sini nga mga ka-K5, buto-butuhan ina kinanglan gid makakuha sang majority or at least three-fourths, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa plenary sang boto mga pinalangga nga kuturan para matigayon ang pag pasar, no, sang sining impeachment complaint. So once nga matabo ina mga kabyanan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, i-forward ina sa Senado. Tapos ma-convene ang Senado para manging isa ka trial judge. So mga ka-K5 karon, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati natala na nga magsuksok sang ila sini nga robe kag manumpa bilang mga judges, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang aton nga mga Senado para sa pag-tackle sang sining impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. So after sa Congress, no, ang one third rather sang boto, no, mga ka-K5 sa plenary sa aton sining mga kuturan, no, amuna ang pag-submit nila sang articles of impeachments, no. Then kung nakaboto ng at least one third sa mga representatives, sa mga congressman, no, kinanglan mga ka-K5 once ka madala na sa Senate, kag makakonvene na ang mga senador bilang Senate judges, sa aton sini nga mga ka-K5, nga mo ang mag-interpolate, mag-determine sang mga ebidensya nga ipresentar sang prosecution sa Senado, mga ka-K5 versus sa mga ebidensya nga i-presentar man sang depensa sang Vice Presidente, sa mga abogado sang Vice Presidente, mga ka-K5. Now, after that several trial sa aton sini nga mga ka-K5, decide na ang aton sini nga Senado, ang aton sini nga mga senator, and dapat makakuha sang at least 3/4 sa boto sa sulod sang Senado ang mga tawag ni or kuha sang at least sa majority no sang vote mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang Senado para no sa aton sini nga mga kuturan ma-convict or either ma-acquit ang kaso ni Vice President Sara Duterte sa iya sini mga ka-K5 nga impeachment no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.

0: Oras mga ka-K5 sa aton sini mga pinarangga nga mga kuturan. Nantawon ta ni no sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Kung di ini asta no sa aton sini nga mga kuturan. Kung makuha bala ni Vice President Sara Duterte ang majority o kung ang 2/3 ang majority sa Senado para ma-convict o kung maparemove, mapahalin siya mga ka-K5 sa office. So our senators is composed of or our Senate is composed of 24 senators. 24 ina sila kabilog mga kabiyanan, no? That's why nga every 6 years nagabuto kamo sang 12 ka senador. Kay every 6 years sila mga ka-K5 ang ila sini nga termino. Kung magdaog ka senador, magaserbisyo ikaw sa pungsod Pilipinas, no? Sa aton sini nga gobyerno sa sulod sang 6 ka tuig. Then after 6 years mapare-elect ikaw bilang senator sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati, no, sa aton sini nga mga kuturan. So amo ina siya ang proseso. Now under our constitution, no, under our Philippine constitution mga ka K5, a 2/3 sang majority or at least 16 out of 24 senators, ha, 16 senators out of 24 senators will vote for conviction to remove an official impeachable official sa iya sini nga opisina. No, kinanglan 16 ka mga senador ang maboto nga i-convict si Vice President Sara Duterte. Now, kung may ara sang siyam ka mga senador, siyam, no, 9 senators sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang magboto nga i-acquit si Vice President Duterte, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati, simple lang ina, no, but silingon hindi magdulot ang impeachment complaint batok sa iya, pero depende ina sa sitwasyon. Kay once ara na gani ang articles of impeachment, kag once magumpisa na ang trial sa Senado, ang tanan nga presenta sa prosecution nga mga ebidensya nga naga tumod sa sining graft and corrupt practices act nga gina-complain bato kay Vice President Duterte bilang isa ka opisyal sa gobyerno kag anay secretary sa Department of Education, no, kag kung may ara nga mapamatud-an, no, sa aton sini nga mga ka-K5 makita bala, no, tangible evidence mga kabiyanan sang pumuluyo, ma-pressure ining mga senador nga gina-identified as Duterte loyalist, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ma-pressured sila mga kabiyanan kung obviously ang ebidensya nga i-presentar sa Senado sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati may ara sang basihan. So ang kalulbaan ng diri kadiri kag ang turning point diri kung ang mismo nga mga nagasuporta kay Vice President Duterte, no, whether we like it or not, hindi kita magbalat si buyas diri sa mga senador naton nga mambal kamo nga we are ano diri patas kami diri war na hindi kami diri bias, no, wala kami diya sang any entertain nga any political tawag ni ang accommodations, no, with the impeachment of Vice President Sara Duterte. Hindi na kita magpakahipokrito, bala naman naton dira nga obviously there are some senators who are really vocal to show their support to the Vice President, no. So amo lang ni galing ang turning point ra. Kung magumpisa ining trial dira sa Senado, sa aton sini nga mga ka-K5, kag makita sa mga pumuluyo nga may mga basihan, ha? May mga basihan. Well, depende na sa defense team ni Sara Duterte kung maproteksyonan kag ma-convince nila ang mga senators, no, nga inosente ang aton nga vice presidente. Pero kung may ara sa mga grabe nga mga dokumento nga makapamatuod sang gina aligar, no, kag gina haboy ng mga isyo kag kaso kay Vice President Sara Duterte, then probably the senators will decide based on the facts, mga ka-K5, nga nakita nila. Or else, kung hindi, kag maglain ang desisyon nila, kag nakita sang tao, sang publiko, nga ang mga ging presentar sang prosecution may basihan para i-convict mga ka-K5 si Vice Presidente Sara Duterte, mga ka-K5, ti laban-laban, no, ang tao matanandaon nina, no? And probably basi magdumot sa ila kag malama-lama pa ang ila sini posisyon sa pila ka adlaw bilang mga senator. Amuna mga kakipayb nga balantayan ini, no? And karon subong adlaw, no, May 18, 2026, no, magaumpisa na ang pag-convince ang aton sining mga senators sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalabati, no, sa aton sining mga kuturan upod man ang House of Representatives, no, to formally turn over the articles of impeachment mga ka-K5 batok kay Vice President Sara Duterte. Alas 5:38 sa aga sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. May mga ara kita sa mga update mga ka-K5, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Bantayan dugay-dugay sa aton K5 kamustahan, no, diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga way pagkaparigos gamit na kamo klinika ni TX Beauty Sofa, gina-recommend ko gini sa inyo kay nagapanami ini isang kutis, nagapakakasang punggod naton mga kakipay, no, kag nagapaputi sang aton sininga panit. Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap mga kakipay, mayara ini isang guaba, ang palaya kag papaya. Nga saranggid makabulig sa aton sininga pagpanami sang aton kutis kag pagkakas sa mga katol-katol or fungal infections sa aton sininga panit. DTX Beauty Soap, no? Hindi niya kuon nga mga prehas na sa mga habon nga ginagamit, yung pagipang habon nyo nagapanit-panit ang guya nyo. No? Iniya herbal soap nga himo sa guaba, ang palaya kag papaya mga kakipay. DTX 500 Beauty Soap. No? Sa ato sining mga kakipay. Alas 5:39. Upon na kita sa K5 Kamustahan with K5 News FM Bacolod. K5 News FM Western Visayas and Negros Island Region. Sa aton silibanwang pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras, alas 5:40 sa aga.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa Balita. K5 sa umaga.
0: Kung lantawon naton mga ka-K5 with all the speculations kag mga huring-huring nga may pagbag-o sang liderato sa Senado, no, kag pag-attempt subong papungkoon lang sa malipot nga tion si sitting Senate President Alan Peter Cayetano. Kung lantawon naton ang mga nagboto ni sa iya, no, mamukinanglan malang sang at least 13 votes, no. Ang nagboto ni kay Senator Alan Peter Cayetano amo ang iautod nga si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, si Escudero, si Estrada, Jinggoy, si Bongo, si Loren Ligarda, si Marcoleta, si Marcos Aimee, si Robin Padilla. Siyempre, yung boto ni Tito Soto, ne, pero nagboto man na si Alan Peter Cayetano pabor kay Soto, internal lang nila ning agreement, pero buto man gapon ini ni Alan Peter Cayetano sa kaugalingon niya. Si Villanueva, si Villar kag si duwa ka mga Villar, no, si Camille kag si Mark, no. So kung lantawon naton para mabuhinan ining 13, why na ni nga daan si Bato? So madose na lang sila, no? Madose na lang sila mga ka-K5. In the absence of Peter Alan Cayetano, madosi sila. Pero kung magboto si JB kag si Migs, no? Isa na lang ang duwa na lang ang kuluwaon sang minority para mangin majority sila. Alas 5:41.
2: Sandro Sales mga ka-K5. Si Engineer Sandro Sales, marang atoning amigo sa bus group mga ka-K5. Sir Vic Duenas, may nga galan. Sige! E check na mga ka-K5, naka-standby na nga itong sininga mga sister stations sa ito lang K5 kamustahan sa sininga mga tinion. Nakatabid na ang Iloilo. Unaon na ito ng Iloilo mga ka-K5 with Sir Ray Espria Umalay. Iloilo, Sir Ray.
0: Gatabid na kami di, gatabid nga nagatabid gid. Upod ang klinika DTX Coffee Mix sa K5 Babes Gantalaw kag K5 Robert Pacardo nga nagayumyuhom samtang nagatawag sa Yasuki Subong.

0: Diyan nga gaga parang lapaw. Kay nakapangapiran kami kang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Balik kaninyo diyan mga gwapo.
1: Salamat kay Sir Melmar pangapihin na Sir Nestor. Kanto na to ng Ruhas Kapis mga KK5 with Sir Jobert Laco. Sir Jobert Ruhas Kapis.
2: Good morning, K-5 Buwan sa Visayas. Sa katabid na ang K-5 News FM Rojas. Atong sa mga kaupdanan, aga pa na ka-mighty sina. Nagalagumba ng signal sa Bacolod, Sir Babes. Back to you, Bacolod.
1: Salamat kay Sir Jobert. Katuaman na ito, mga kakipad, ang kalimo with Sir Michael Celorio. Sir Michael.
3: Morning, Biwat. Good morning, K-5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signal, ha. Manayanaya ang amon panyayon po din sa Banuas ang Kalibo. Naka DTX Premium Coffee na ako, ha. Balik sa imo, Sir Daddy Babe, Sir Robert.
1: Salamat, kida, Sir Michael, sa Kalibo. Kompleto na ang barkada, ang samahang tunay na aawit sa iyo, mga ka-K-5. So, anong mga awit sa Iloilo? Tinguan na ito mga kakibay, mga latest updates sa Iloilo with Sir Reyes.
4: Mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga kakibay, lalaki patay matapos malumos sa Banwasang Lamburaw. Dead on arrival ini ang 26 anyos nga lalaki matapos nga lumos sa suba sa barangay Misi, Lamburaw. Pasado las 3 sang hapon, kahapon nga adlaw, Mayo 17, 2026. Ang biktima mga kakipay, bangging kilala kay John Peter Makilan, residente sa nasambit naman nga barangay. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Vincent Garcia or Garcia, hepis ang Lamburaw Municipal Police Station, iyagin payag nga naglangoy ang biktima upod siyang iya abyan kagimata sa diin nagainom-inom ang mga ini. Lonsay na ka aturos sang agwa di pataranta. Dugang pa sang natungdan nga natalupang na lamang sang iya mga upod nga nadula na ang biktima sa palibot. Gilayo naman nila nga gipangita sang iya mga upod kag dito nakita sang iya mga mata si Alia nga si Alia Zet nga yara ini sa tubig kag wala na sang kabuhi. Ginhingagaw padala ang biktima sa Dr. Ricardo Ladredo Memorial Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Nagpahanumdom naman ang COMELEC Iloilo City sa mga magaparehestro subong adlaw kay subong adlaw ang katapusan nga pagparehestro sang aton nga mga utod para sa palabuton nga eleksyon mga ka K5 sang mga barangay and SK elections sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Suro sa COMELEC mga ka K5 last day sang voters registration subong adlaw. Sa payag ni Mr. Jonathan Saino, Assistant Election Officer, ginalauman nila nga magatimbuok ang mga pumuluyo nga luyag magpresto sa adlaw sang Lunes mga kakipaiba. Ginalauman naman sang natungdan nga magabukas ang ila sini opisina alas 8 sa aga kag mga cut off sa mga hapon mga kakipaib. Kapin 100,000 ang ginalauman nga aplikante nga magaparehestro subong nga adlaw sang Lunes. Kay gani kung gusto mo nga maisla ng barangay kapitan kag mga barangay kagawad nyo sa inyo barangay, pagparehestro na kamo subong nga adlaw. Amo na mga balita namon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod.
1: Salamat kay Sir Ray mga ka-K5. Importante na mga ka-K5 ang registration ha subong adlaw katapusan na mga ka-K5. Diri sa amo na mo man. Kadto na to mga kakaibab, ang tambalang ni Smar sa Antique, tambalang ni Smar with Sir Melmar and Sir Nestor. Antique.
0: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas. Bao kang Biyernes may nadakpan dyan 4 bilog tao, tos may banwa ka Balderrama. Nagpakuno-kuno nga mga army. Ang daranan da, may mga pusil sa nangakargada kang mga armas. Tunay na sita kang pulis sa dakpan at toka dyan sa lock-up cell kang Balderrama Municipal Police Station.
5: Sa dugang pagid nga mga balita, nakabaton rin kang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa Lisa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD6 ang 434 ka mga miyembro kang Jeepney Operators and Drivers Association regya sa probinsya kang Antique. ang distribution kadiyang ayuda ang ginpanagtag kang nagligan nga Sabado Mayo 16 sa may EBJ Gymnasium. Nasambit ka assistance ang

0: Kasunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga miyembro kang transport sector nga naapektuhan kang nagapadayon nga energy crisis.
1: Para mga balita naman so far dyan sa probinsya, balikan ninyo dyan, Daddy Babes and Sir Robert.
2: Salamat gid tambalang ni Smar Santique mga kakivibe katuha na to ng Pilar Capiz with Sir Jobert Lago. Sir Jobert.
3: Good morning once again mga kaka-K5. Good morning sa ABP kag sa kay Sir Michael nga may media buno subong adlaw. Mga nagapanguna nga mga balita diri sa probinsya sang Capiz sa Sudan sa Rojas, duha ka nagkalain-lain nga ginpatigayon nga bypass operation nga ginpatigayon sa atong mga kapulisan sa Pontevedra. May isa ka persona na kuhaan sang armas lutang, isa ka granada kag 204,000 pesos nga balor sang shabu sang tanalikdan lang gid nga gabi ining si alias Jeff 34 anyos mga ka K5 samtang diri naman sa Roja City isa pagid ka driver ang nadakpan man mga ka K5 lalaki ining ginkuhaan man sang armas kag illegal drugs mga ka K5 sa may bahin niya sa ang Barangay 7 or Barangay 2 Roja City mga ka K5 si Arias Gari may ara ni kapin sa 102,000 ka pesos nga balor sang drugs may ara nga 38 kalibre nga armas mga ka K5 kag may ara pagid nga mga propernalias nga recover ato mga kapulisan. So pong adlaw, kahapon na interview sa K5 News FM si Assistant Regional Director sa COMELEC, Attorney Will Arsenio, ato sa ding Provincial Director diri sa Roja City. May kapina sa 11,000 ka mga SK ng mga kabataan ang nakaparehistro diri sa amon sa probinsya sa Capiz. Back to you, Bacolod!
2: Salamat kid Sir Jobert Lago sa Pilar Capiz, mga K5. Gatuan na ito ng Kalibo. Sir Michael Kalibo.
4: Good morning, liwat kay Fabison Visayas, Negros Island Region. Speaking sa registration, last day na subong diri sa Banwas ang Kalibo kag sa kabilugan ng nasyong Pilipinas. Nagapanawagan ang COMELEC diri sa Banwas ang Kalibo kay Attorney Christian Itulid matapos nga ma-interview naton mga K5. Last day na subong ha. Kag ang registration ginasunod kay Attorney Christian Itulid na nakita nila nga ang laban nga nagaparehistro subong transfer diri sa Banwas ang Kalibo mga K5. Ang mga dati nga nagpa-transfer sa ibang nga banwa nagamat-amat balik diri. Banwas ang Kalibo suno sa iya kay ang justification sa mga nagabalik diri kay ginasugid mga K5 nga may ila kuno nga mga business o franchise nga dapat ang requirements butan tigid. That's why nga nagbalik sila diri sa Banwas ang Kalibo mga K5 no. Pero subong last day na sa nga registration diri sa Banwas ang Kalibo kag para ma-accommodate ang ginasaligan nga magadagsa ang mga magaparestro. Ara sila subong ang COMELEC Kalibo sa idalom sang ground floor sa ground floor diri sa LGU Kalibo sa Magsaysay Park mga K5. Dugo na to yung mga balita construction worker na dakpan sang homemade shotgun kahapon sa ginpetigayon nga pag-apply sang search warrant ang suspect si alias Rowan 31 anyos sa Barangay Rusal sa Banwas sang Libacaw pero temporaryo nag-start diri sa Barangay Puok sa Banwas sang Kalibo. Pagi sa search warrant sang Provincial Police Office gin halughog ang iya panimalay na recover ang homemade shotgun kag lima ka mga bala sa kilid sang pader sa ila kusina pero suno sa iya ginapamalibatan niya ini kay may mga kabataan siyang lima ka bilog puro pa minor de edad suno sa iya imposible nga ibutang dirang armas ko may armas gid man ako no kag bisan mismo ang punong barangay nagambal nga wala sang record ang nasamitan nga suspect sa ila barangay sa sulod sang tatlo ka tuig nga pagpuyo sa Barangay Puok diri sa Banwas sang Kalibo. Ano mga balita di ba Kolod? Balik sa imo da di babe si Robert.
2: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga K5 diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region matapos ang 19 ka mga persona nga ginapatihan mga katapos sang New People's Army ang nagkalamatay sa encounter dito sa may Banwas sang Tuboso. Ang Banwas sang Tuboso karon naga ang mga residente nagapatigayon man sang ginatawag nga peace rally. Bangod sang sitwasyon kung kaysa nga daw hindi na maintindihan nga daw nagapabilin patubtob sa buong ang pobya sang atong sininga mga pumuloyo dito sa may Banwas sang Tuboso. Pero ini tanan mga K5 apisan nga tiyara pa sa priska pa nila nga pamensaron kag nabatsyagan kag ang pobya nga pabilin pa sinabat sa pila ka mga areas man diri sa may Banwas sang Kawayan ang ining engkwentro hanay naman sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army mga kakivibe nga ginakamatay naman sa limang ka mga persona kag limang ka mga ginapatihan katapos sang New People's Army nga natamo mga kakivibe dira sa may banwa sang Kawayan suno sa Kalinaw News mga kakivibe sang Army ginapatigayon ang operasyon matapos makabaton sang report gikan sa mga residente nga may mga rebelde sa lugar. Naka-recover sa encounter site ang matag-as nga kalibre sang armas. Subversibo nga mga materials kung dokumento kag explosive mga kagibayb ang mga katapos sang Philippine Army. Dugang pa nga nagpatigayon sang clearing operations kag validation ang 15th IB kaupod ang Sense of the Crime Operative SOCO Philippine National Police on PNP kag mga katapos sang media para makonfirmar nga halit lehitimo ang operasyon kag ang na-recover nga mga kagamitan.
5: Isa pa ka commander sa NPA din napatay, no? Samtang na-recover smuggled cigarettes sa barangay Nagbuaw o kung Nagbualaw, Basay, Negros Oriental, sang Sabado sa gabi. Grabe di sa amon patyanay, kag ang piki nga sigarilyo, grabe mo nagdapan. So, no, sa information, nga ining mga smuggled cigarettes, halin pa sa Zamboanga City nga nagtabok sa Negros Oriental.
2: Amang mga balita lamang diri sa Negros Island Region kag sulod sa Bacolod, hindi ko na pagibalik sa inyo kita panahon mga kakipal.
6: Oras mga kakipal na 5:54 sa aga sa ato sa ninyo pagpangalagad. Salamat gid sa mga kakipal na ito nagupod gid sa ato sa ninyo prontunan sa mga lunes sa Balitang K-5 Zomaga, Mayo 18, 2026. Bantayan ang dugang mga impormasyon, balita nga dapat bantayan kagtutukan sa pila naton sini ka mga public affairs program sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman ninyo kinandan, alagad ninyo sa kanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaga. Ako naman si ka K5 Reyes Peha Umalay. Kita'y kita buwas gadlaw, same time, same station, dili lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Nagpabilin sa mga tinagang nagsiring, the voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka K5.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akon body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio.
10: Physio.
0: Yung may D3.
10: E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
3: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 10. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
10: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
21: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
20: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Kadaragsa nga punggot.
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit.
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi.
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro kakulkatol.
24: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.
25: DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor,
4: Ang sinaing!
6: Luto na!
4: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: asalika
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO
7: ang PCO
8: yung may D3
7: mga butika
8: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
8: Yung may PCO!
7: Ang PCO!
8: Yung may D3!
7: Matatags mga butika.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May pumso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
30: Oras sa Pilipinas, lasais 9 sa aga. Oras dulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
31: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
33: DTX 500 Morning Newscast.
32: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo.
33: DTX 500 Morning Newscast.
30: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Lunes, Mayo 18, 2026. Mostly sunny ang kahawaan, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
34: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi si sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
30: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
34: Kag ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
30: Sa headlines, ginatulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magdumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
33: The story of the day.
30: Department of Justice nagtukod sang special panel of prosecutors. Agud si saon ang natabo nga Linok Panay sa Senado.
33: Headlines.
30: Sa balita lokal, voters registration sa COMELEC Sudad sang Iloilo magatakop na subong adlaw.
34: Delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 nakaabot na sa Agusan del Sur.
30: Sa balita regional, malapit 30 ka mga butika sa Antique nag-apply para maging provider sang gamot program sang Philippine Health Insurance hukon PhilHealth.
34: Sa K5 Network News, babayi patay matapos ginbono sang 13 kabeses ang iya bana sa Olongapo.
30: Balita National Independent Investigation kaangot sa inalikar pag-escort sang pilaka pulis kay Senador Ronald De La Rosa pagwa sa Senado ginmando sang PNP Chief.
34: Sa dugang nga balita, National OSG ginhingyo sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni Senator Bato angot sa ICC arrest warrant.
30: Balita international, pungsod Congo kag Uganda inigo sa nga baltian nga Ebola, madamo nga tawo patay.
34: Sa balita sa negosyo, cash remittance nga nagsulod sa Pilipinas ang Marso naglabot sa $2.9 billion.
30: Balitang sports sa NBA, all-time playoff scoring list record ni Stephen Curry nalapawan na ni James Harden.
34: Sa balita sa showbiz, Aura Brighella ginpakamalaot ang pagpasto sa iya sang isa ka netizen sa social media.
30: Sa balitang extra special, flight sang eroplano sa Australia na puhag. Flight attendant ginkagat sang pasahero. Na 6:14 na sa aga, sa imo nga pagpamahaw ipadalundo ng healthy nga kape, ETX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch sa Kilid sang Urbanson's Place Haro, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Kag good news, subong nang adlaw, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoluista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal, Las 10 subong aga. May sorpresa kag diskwento. Grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, subong nang adlaw, May 18, Las 10 sang aga.
0: Top story of the day.
2: Top story of the day.
30: Ang top story of the day ginatulong sa ang Clinica Spore Biotics. Nagtukod na sa special panel of prosecutors ang Department of Justice sa DOJ agad mag-launch sa investigation na tuwi sa mga insidente na nagluntad sa Senado sang Damlaglang. Sa pagkatubang ni Justice Secretary Frederick Vida sa publiko matapos ang pagpabiling nga mahipos sa piyak sa ma-issue, iya ginanunso ang pagtukod sang special nga grupo. Sunod sa Tiglicom nga katuyuan sang special panel sang agency nga mag-angkon sang comprehensive nga case build-up investigation agud mausisa kag maimbestigaran sang maayo ang manatabo sa sulod ukon sa palibot sang Senate Building. Sunod kay Vida, panagutan ang mga fiscal nga kabayan sang grupo nga mahatagan sang authority agud issue sang Sabina kaliban pa kun kinanglanon tangod diri ginmando sang Tiglicom sa mga alagad sang kasuguan nga ipasa sa DOJ Department of Justice ang mga nauyatan nga ebidensya ukon mga natipon sa natabo sa Senado. Lasays just i-set na sa aga. Kung constipated ka, magtumar Clinica Spore Biotics. Effective. Kung nagakurap-kurap ang mata mo, oh, magtumar sa Mighty C kag D3 Bio.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
30: Ang balita lokal ginatulong sa D3 Bio. Natrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones, magtumar D3 Bio. Effective. Magatapos na subong adlaw Lunes, Mayo 18, 2026, ang voters registration ng Commission on Elections diri sa sudad sang Iloilo. Sunod kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer sang COMELEC Iloilo City, nagamatamat na saka ang numero sang nagaparegister.
4: sud sa nagailapit nga deadline. Ug ang palisay no nga nalabot na nila ang target nga 20,000 registered voters sa sudad sang Iloilo. Umalin sa nagumpisa ang voters registration sa Oktubre 20, 2025. Samta nagapanumdom ang natungdan sa luyag magparegister kag maglagas sang deadline subong adlaw. Dapat agahan ang pagkadto sa registration site anamtang sa Robinson's Place, Maine. Nagapanumdom man ini nga tubtob na lamang subong adlaw May 18 ang deadline sang pagparegister kag wala na sang extension ang COMELEC para sa indi makaabot sang deadline.
34: Sa dugang balita lokal, COMELEC Iloilo City nakaplastar na para sa uling adlaw sang voters registration. Jenny Kauyunan sa report.
5: Nakahanda na ang Commission on Election of COMELEC Iloilo City para sa last day sang voters registration sa Mayo 18, 2026. Sunod kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer, ginalao Manila ang pagdugok sa maluyag magparehistro sa ulihing adlaw sang registration. Mao diri naghingyo na sila sang assistance sa kapulisan sa Bureau of Fire Protection kon BFP kag iban pa gud magbulig sa pagbabilin nga organisado ang pagparehistro. Nagapangabay man ang natungdan na komposi libre agahan ang pagpadulong sa ilang satellite office agun makaabot sa cut-off. Duga pa sa natungdan nga magabukas sila alas 8 sang aga kag magaka-cut-off kung maglabot na sila 1,500 tubtob 1,700 nga mga aplikante. Sa kabugusan, naglabot na sa masorba 17,000 ang nag-apply sa COMELEC Iloilo City human Oktubre 20 tubtob Marso 30.
6: Report na gikan sa siyudad sang Iloilo ini si KK5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Las 6:19 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea. Pagpanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar sa Guimaras, ginadumili ana, Karen Badilla sa report.
6: Mga ka-K5, hugot nga ginapahanumduman sang Guimaras Police Provincial Office o kon GPPO ang publiko nga ginadumilian ang pagpanigarilyo sa mga public places kadungan niya sa Manggahan Festival 2026.
9: Relax anay, mag-detox, coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Base sa mando sang GPPO sa idalom sang liderato ni Provincial Director Colonel Ferdinand Davales nga ginadumlian ang pagpanigarilyo sa parks, plaza, simbahan o kudiban pa nga worship places, eskwelahan o kon mga educational facilities, government kag building offices, public markets kag transport terminals, festival venues o kon iban pa nga event areas. This is K5 Karen Batilia para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
34: Sa dugang balita lokal, natala na nga mag-atubangay sa barangay ang mag-utod nga pangayaw nga gintripingan sang 5-6 ka mga menor de edad sa barangay de San Parado, Saro, Iloilo City, las 2:45 sang kaagahon Mayo 17. Nahibaluan nga nag-order sang burger ang biktima nga si alias Antonio, 25 anyos ang edad, kag-utod siri nga si Alwin, 31 anyos, temporaryo nga nagatiner sa sityo Little Haniway sa barangay Tabuksubaha, Iloilo City, apang tumandok sa Maragikipot Haniway sang ginlapakan sang sospek ang iyang atiil. Sinopa kay Police Corporal Venji Nebit, ang investigador sang Iloilo City Police Station 9, apisar nga ang sospek ang nanglapak apang ini ang nagpangakig kagintripingan nilang mag-utod kaginpulihan kastigo si Antonio. Nakaschedule naman last Jesubong adlaw ang pag-atubangay sang magtimbang kampo sa barangay upod sa mga ginikanan sa mga menor de edad kag City Social Welfare and Development Office sa kan CSWDO para sa posible nga pag-aregluhan ay nahibaluan nga ang mga pamatanon ang hinablos pa ni punong barangay Nestor Lobaton kag Kagawad Haleko sang nasambit nga lugar.
4: Las 6:22 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo sa Sara, Iloilo, konduktor sang Ceres Bus ginbuno. Reggie Di Mayo sa report.
6: Mga ka-K5, pila sa abaga ang naagom sang isa ka konduktor matapos nga ginbuno sang isa ka lalaki sa Sara Ceres Terminal sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, pasado launa sang hapon Domingo, Mayo 17.
9: Relax anay, mag-detox, coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Ginkilala ang biktima kay alias Jetmark, 40 anyos, kasado, kagresidente sa barangay Tabunan, Lemery, Iloilo. Samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Ronnie, 34 anyos, isa kagasoline boy, kagresidente sa barangay Domingo, Sara, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Staff Sergeant Jose Nixon Villanueva, investigador sa Sara Municipal Police Station, nga halin sa Iloilo City ang series bus, kagpadulong kuntani sa Banwas ang Concepcion, sang naghapit ini sa Sara Terminal para magpanaog sa mga pasahero. Dugang pasini, samtang nag-assist ang biktima sa mga pasahero, aksidente ini nga nakasandad kag naigo ang sospek, nga amo ang ginhalinan sang ila pag binaisay. Sa tunga sang ila diskusyon, golpe lamang nga ginbuno sang sospek ang biktima. Nahibaluan man nga ang sospek ang nagahulat kuntani isang iya asawa nga mapanaog sa among terminal sang natabo ang insidente. Dugang pa ni Villanueva, yara man sa impluwensya sang makahulubo ug ilimnon ang suspect sang naglunta ng insidente. Ang gingamit naman sang suspect sa pagpangbuno amo ang isa ka jungle knife nga naglabot sa masobra 11 ka pulgada ang kalabaon. Gilayon nga gindala ang biktima sa Sara District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang gilayon man nga nalakpan sang kapulisan ang suspect. Na-recover man dayon sa mga pulis ang kutsilyo nga ginapatihan gingamit sa pagpangbuno. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Sara MPS ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa suspect. Balita nagikan diri sa Banwas sang Sara, ini naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
34: Sa dugang balita lokal, preso sa karon sa custodial facilities ang Tubungan Municipal Police Station ang tatlo ka mga sospetsado matapos nga maglapas o kon malapas ang Presidential Decree 449 o kon Philippine Cockfighting Law of 1974. Sa operasyon nga ginpatigayon sang kapulisan sang tubungan, takna alas 3:30 sang hapon sang tinalikdan nga adlaw, na-recover sa mga otoridad ang duha ka bayong, tatlo ka manok kag kwarta nga pusta. Ang mga dadak na mo Sunday alias Jojo kag Rocky nga mga tumandok sang nasambit nga lugar kag Gem nga taga probinsya sang Antique nga lunsay legal ang mga edad. Ang mga arestado naman ang natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso matapos makompirmar ang ila illegal nga pagpasampok sang manok sa barangay Igpaho, Tubungan, Iloilo.
30: La 6:25 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men sa San Joaquin, Iloilo. Nakagwa na ang duha ka mga persona nga ginaresto sa ilegal nga bulang sa bisperas sang kapiestahan sa Barangay Pitogo, San Joaquin, Iloilo sa Mayo 14, 2026. Wala sang permit ang bulangan. Rason nga ginraid sang Regional Special Operations Group kag San Joaquin PNP. 50 kaiban pa nga mga itapayag nagpasakop sa sugal ang nakapalagyo. Nakapiansa na ang promoter kag Yamador sang bulangan matapos ginkasuhan sa paglapas sa Presidential Decree 1602.
34: Sa piyak nga bahin na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit kon RPDU6 ang 467 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City last Jasen 23 sang gabi sang Mayo 16. Ang arestado ambos si alias Mar, 28 anyos, temporaryo nga nagatinir sa Zone 3 sa Barangay San Juan, Molo, Iloilo City kag tumandok sang haniway. Surupa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief sang RPDU6, na baklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatayan shabu gamit ang 13,000 pesos nga buy-bust money. Na-confiscate sa iya pagirakop ang kabugusan nga 70 grams sang illegal nga droga. Pahayag pa sang opisyal, naglawig sang masobra isa ka bulan ang monitoring sa subject kag nahibaluan nga sa distrito sang Molo ang main city nga pag-distribute. Aminado naman si Mar nga nagadrop siya sang illegal nga droga para may dugang nga income bangod sa kapagidahon apisar nga nagabaligya siya sang taho. Nagagamit pan si Mar sang illegal nga droga siriin nagahinulsyol sa sasala nga nahimo kag nagpasalig nga magabag-o na siya kung makagwa na sa karsel.
30: na 6:27 sa aga oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Nagapanguna ang dumanga sa police station sa may pinakadako nga na-confiscate nga illegal drugs sa Bugos nga probinsya sang Iloilo sang bulan sang Abril. Ipasinunggan ang Dumangas Police Station sa medalya ng kadakilaan sa pagpanguna sang Chief of Police na si Police Major Ken Albert Lepsa kadungan sang flag raising ceremony sa Camp Martin Delgado in karon lang. Naglabot sa 680,000 pesos nga balor sang illegal drugs na confiscate sa Dumangas sang Abril.
34: Samtang dead on arrival ang 26 anyos nga lalaki matapos nga nalumos sa suba nga sakop na sa Barangay Misi, Lambunaw, Iloilo. Pasado alas 3 ng hapon, Mayo 17, ang biktima ang ginkilala sa kay John Peter Makinan, residente sa Nasambitman nga barangay. Suropa kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sa Lambunaw Municipal Police Station. Iagin payag nga naglangoy ang biktima upod sa iabian kag mga himata sa diin nag-inom-inom pa ang mga ini. Dugang pasang natungdan nga natalupang da na lamang sang iya mga upod nga nadula na ang biktima sa palibot. Gilayo naman nga ginpangita sang iya mga kaupdanan kag dito na nakita sang iya himata nga si alias Seth nga yara na ini sa tubig kag wala na sang kabuhi. Gintingwaan pa nga dalon sang pamilya ang biktima sa Dr. Ricardo E. Ladrido Memorial Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
30: Na 6:29, oras kinatulong sang Mighty Sea. Nakaabot na sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang masobre 1,000 delegation sang Western Visayas para sa Balon Pamansa 2026. Mainit ka ginabi-abi sang host province ang mga tiglawas sang Western Visayas sa Hinampang. Sa Mayo 24 ang opening ceremony sang Palarong Pamansa. Mayo 25 tugtog 30 naman ang Hinampang. Kagtra May 31 ang awarding ceremony. Mapatian ang update sa mga Hinampang sa K5 News FM Philippines.
34: Sa kaangot nga balita, ginanunsyo ni Mayor Raisa Trañas Chu nga magahatag sang cash reward o kunpadya ang Iloilo City Government sa mga atleta nga makadala sang medalya gikan sa Palarong Pambansa 2026. Ini ang ginpahayag sang alkalde kadungan sang distribution sang uniforms kag alawan sang mga atleta. Sa mga atleta nga makakuha sang gold medal, mayara sang lauman nga 7,000 pesos. Sa silver medal naman, 5,000 pesos. Kag sa bronze medal, 3,000 pesos. Nahaybaloan nga mayara sang 191 ka mga atleta ang Iloilo City nga nagapasakop o kung nagpasakop sa Palarong Pambansa 2026. Samtang naghatag naman ang syudad sang uniform kag cash allowance para sa pagkaon kag transportation kagayara tanan sa 12,000 pesos sa tanan nga mga delegado. Ang Palarong Pambansa ang natalana sa Mayo 24-31 kag hiwaton ini sa Agusan del Sur.
30: Alas 6:31 sa aga, subong adlaw, Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga sa alas 13:30 sa hapon. Kag sa mga taga Norte, taga Sara, 5th District of Iloilo, subong adlaw ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch. RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, Las 10 subong aga. May diskwento kag mga sorpresa. Las 6:31 sa aga.
29: DTX 500
30: Morning Newscast Balitang Regional. Ang Balita Regional ginadulong sang D3 Bayo. Balita Regional, 26 ka mga butika sa Antique nag-apply para mangin provider sang gamot program sang PhilHealth
4: Eileen Rose Magbanwa sa report.
1: Dugang na 26 ka mga butika sa Antique ang nag-apply ng mga provider para sa guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o kung gamot sa ka-component kang yaman ng kalusugan program o kung yakap kang PhilHealth. Suno kay PhilHealth Social Insurance Assistant 1 Lisa Joyce Sungkayawan na ang diyang 26 ka mga butika ang nag-apply kasunod kang paglunsyar kang gamot program sa Antique katong Mayo 1 sa diin na regeneran sa proseso kang pag-comply sa pira ka mga requirements, agad makapaidalam sa live testing, agad makaumpisaran sa pag-dispense kang mga bulong. Mamanaan na pira sa mga butika nga nag-dispense rin kang bulong sa idalam kang yakap among San Vicente Pharmacy, Essentiales Pharmacy, Barbasa Rural Health Unit and Birthing Center, ang Hel Salazar Memorial General Hospital kag Aptek Pharmacy. Naangat ka jagin pahayag ni Sungkayawan nga magalunsyar sanda kang massive information dissemination sa pira ka mga local government officials, barangay officials kag mga stakeholder sa bulan kang Hunyo para makabulig sa pagpasanyog kang programa agad maka-avail kang kinahanglanan nga bulong kag libre nga konsultasyon. Balita regional halinrija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
34: Sa dugang balita regional, K5 Kalingawan sa barangay nga ginpatigayon kadungan sang kaadlawan ni Dr. Amil Itang-Uy sa Bacolod, nangin madinalagon, K5 Red Salgado sa report.
10: Kalingawan sa barangay sa K5 News FM kay Klinika diri sa Purok Active Barangay Mandalagan nangin madinalagon. Dinalagon, naging patigayon nga K5 Kalingawan sa barangay sa Purok Active Barangay Mandalagan, Sudad sa Bacolod, kagapon sa hapon, naging pangunahan ni Station Manager ka K5 Rod Spalma.
11: Subong sa ngamon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy. So, sa iya kadawan, atong gitihon ini nga K5 Kalingawan sa barangay, the CEO Doc Ramil Uy Birthday Celebration Edition. So today, K5 News FM, nagahatag sa ginagmay ng mga regalo, papremyo, and of course, paraffol para sa taga-Purok Active.
10: Ang nasambit ng aktibidad ang kabahin sa Kadapa Community Program sa gistasyon nga kadungan sa selebrasyon sa kaadlawan sa Chief Executive Officer sa K5 News FM kay Klinika de Alternativo nga si Dr. Ramil Uy. Dako naman ang pagpasalamat ni Purok Secretary Luella Gimiroy bangod madamo sa mga residente sa Purok Active na naging malipayon sa programa nga ginpatigayon bangod may mga hinampang kaangaisang hep hep hooray, longest shout, budots dance showdown kag give me what I want.
12: Sa inyo tanan, K5 News FM, madamo ginyo salamat sa inyo. Mga pamuloy sa Purok Active, kabagamog yun kita tanan sa ilang pag-adapt sa aton sa ilang mga activities. Kag madamo ginyo salamat.
10: Magluwa sa mga inampang, nagpatigayon man sa raffle draw ko sinihin, madamo sa mga residente sa Purok Active na nagdaog sang radio kag DTX Coffee Mix. Walo naman ang nagdaog sang 200 pesos, lima naman nagdaog sa 300 pesos, kag dua naman sa 500 pesos. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500, The Power Trio. Sa K5 Network News, sa Olongapo City, asawa ginpatay sang iya bana. Yari ang report.
13: Ang isang 56 anyos na babae matapos umanong pagsasaksakin ng 13 beses ng kanyang asawa sa barangay Istapinak, Olongapo City, kamakailan. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 7:40 ng gabi sa loob ng kanilang tahanan habang may brownout sa lugar. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawa bago naganap ang pananaksak. Nagtamo ng 13 saksak ang biktima na umano'y gawa ng suspect. Nakatanggap naman ang tawag ang Police Station 3 mula sa Barangay Ista Pinak hinggil sa insidente. Agad rumisponde ang mga barangay rescue personnel at isinugod ang biktima sa James Gordon Memorial Hospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng mga doktor. Ayon kay Police Captain Melchor Katigday, officer in charge ng Police Station 3, may isang kapitbahay na nagsabing nakita umano nito ang suspect na may hawak na patalim at sinaksak ang isang improvised wooden table isang gabi bago ang insidente. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya ng biktima habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo at iba pang detalye ng krimen. Tinukoy ng pulisya ang kaso bilang parricide at inihahanda na rin ang kaukulang kaso laban sa suspect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
34: Steel Corporation sa Misamis Oriental, sirado na matapos ang search operations ng NBI kag DND. K5K Buscaino sa report.
7: Sirado na ang Philippine Sanjaya Steel Corporation sa loob ng Tevedec Industrial Estate, Taguluan, Misamis Oriental, matapos ang search operation noong Mayo 16 ngayong taon. Tinutukan sa search operation ng NBI Central Office personnel, Department of National Defense at iba pang ahensya sa gobyerno ang mga undocumented Chinese nationals, mga ilegal na aktibidad at umano'y delikadong kemikal sa naturang pabrika. Personal ding binisita ni National Defense Secretary Gilbert Gibo Chidoro ang pabrika. Ayon sa investigasyon, 69 Chinese nationals at isang Pilipino ang umano'y nagtatrabaho sa Sanjaya na walang kaukulang dokumento. Ang kontrobersyal na Sanjaya Steel Corporation ay inuugnay sa negosyanteng si Tony Yang, dating presidente ng kumpanya, ay nasangkot sa mga raid dahil sa umano'y paglabag sa immigration, labor at environmental laws. Nangako naman si OCD 10 Regional Director Antonio Sugarol na tutulungan ang mga nawalan ng trabaho.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
29: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
14: Balitang National.
30: La 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Ginmando ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. ang isa ka independent investigation hangot sa aligasyon nga may mga local police na nag-escort sa itom nga van kag gitbahayag in sakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa pagwa sa Senate compound sa Mayo 14 sang kaagahon. Suno sa PNP ginmandoan na ang mga investigator nga usay saon ang nagkalain-lain nga mga ebidensya lagip ng logbook, closed circuit television footages, radio dispatches, deployment logs, kag body camera footage, agud matumod kung may natabo nga hindi authorized nga pagbulig gikan sa mga pulis. Katuyuan sa investigation nga ma-verify kung may paglapas sa nagaluntad nga pagsulundan kag kung may mga personnel nga nagamit sang poder o kung kagamitan sang PNP nga wala sang nagakaigo nga pahanugot.
34: Samtang pormal na nga ginhinyo sa Office of the Solicitor General o kun OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang mga petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagatuyo nga punggan ang pagpatuman sang arrest warrant sang International Criminal Court kun ICC batok sa iya. Sa gin-submit nga komento sang Office of the Solicitor General para sa petisyon sang senador, ginhaylo sini ang mataas nga hukmanan nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation sang senador bangod sa kakulang sang nagakaigo nga balasihan o kon lack of merit. Ginpanindugan naman sang gobyerno nga mahimo legal nga mapatuman sa mga otoridad sa Pilipinas ang ICC arrest warrant bisan wala sang separado nga warrant ang lokal nga korte.
30: La 6:41 sa aga, oras sulong sang pre-bio coffee.
4: Nakakuha sa mataas nga trust kag approval ratings si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tunga sa mga kontrobersiya sa pungsod. Sa latest nationwide survey sang RPMD Foundation Incorporated, nakakuha si Marcos Jr. sang 56% trust kag 58% approval ratings. Samtang medyo nagdobo ang approval ratings ni Vice President Sara Duterte ngayara sa 51%. Habang siya sa gihapon ang may pinakamataas nga trust ratings nga 57% sa tunga sang nagaluntad nga kontrobersiya kag issues ang impeachment. Sunod sa RPMD, nakabaskog ang suporta, kapag mabaskog ang suporta kay Marcos sa Luzon, kay bisan sa pila ka bahin sa Mindanao, samtang nagapabili nga mabakod ang base ni Duterte sa Mindanao. Samtang nakakuha sang 54% trust ratings, kag 56% approval rating si House Speaker Faustino D. Samtang 51% trust ratings, kag

0: George Irwin Garcia. Wala na sang extension ang pagparehistro kag sa Lunes o kung subong nga adlaw Mayo 18 ang katapusan nga voters registration. Apesar wala sang operasyon ang COMELEC kada Lunes bangod sa work from home arrangement bilang suporta sa national policy sa energy conservation. Pagabuksa naman nila ang tanan nga talatapan sang COMELEC sa satellite token mall registration site sa nasambit ni adlaw para sa mga magalagas o kung magahingagaw sa pagparehistro. Para sa mga luyag magparegister, bukas ang mga opisina sang COMELEC, halina alas 8 sang aga tumtob alas 5 sang hapon. Base pa sa data sang nasambit nga talatapan, nagalabot na sa halos 5 million ang nagparehistro para sa BSKE nga nag-umpisa sa tong October 2025.
1: La 6:44 sa aga, sa imong nga pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Laura Sumagaysay, RV Chris Caceres, Ma'am Mary Jane Istopas sa Irisuelo, Sir Nonito Sumbong, dira sa Santo Tomas Isabela, kailungan sir sa pag-ulan dira sa lugar, panghabi ka dira DTX Premium Coffee, Sir Edgar Badbadon, Mighty C Morning, Sir George Ducampo, sa Ana Rose Village Mandurriao, Tab Diaz sa Pasi, Bambinga Sir, Noy Nilo Servas, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo kay Lele Pilale sa Tipulo Duenya sa Iloilo. Salamat Sir Eman John Subig Kataton sa information. May disgrace siya sa tubang sang emperador sa festive walk. May tatlo ka mga motosiklong nagbungguanay. Salamat Eman Taton sa information. La 6:45 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
1: Ang balita sa luwas sang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics gin-declare sang World Health Organization na kon WHO ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kag Uganda bilang public health emergency of international concern. Suno sa WHO nga ang outbreak nga tugas sang Bundibugyo virus ang wala pa makalabot sa criteria sang pandemic emergency. Apang mga pungsod nga kaingod sang Congo ang may mataas nga risgo sa madasig nga paglapta sang virus. Ginpahayag sang United Nations Health Agency nga 80 ka suspected deaths, 8 ka laboratory confirmed cases, kag 246 ka suspected cases ang na-report sang Sabado sa Ituri Province sa Republic of Congo. Makabig nga extraordinary ang outbreak bangod wala pa sang aprobado nga bulong o kon bakuna para sa Bundibugyo virus.
0: Samtang ginpahayag ni US President Donald Trump nga pabor si Chinese President Xi Jinping nga dapat liwat buksan sang Iran ang Strait of Hormuz. Matapos ang duha ka adlaw nga pagsinapol upod kay Xi, ginpahayag ni Trump nga gara-consider niya nga bawion ang sanction sa Chinese oil companies nga nagabakal sang Iranian oil. Nahibaluan niya ang China ang pinakadako nga buyer sang langis sang Iran. Wala naman nagkomento si Xi na tuhoy sa Iran sa ilang discussion ni Trump. Apesar nga ginapak kamalaot sang Chinese Foreign Ministry ang gera nga ila ginatawag nga konflikto nga dapat wala na tabo kag wala sang rason nga magpadayon.
1: Kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras sa Ma'am Linda Velete sa Simon Ledesma Haro, makmakogo sa Idalom Taytay, dira sa Sambagaro sa tubang sang Ultraid Fuel Service kag Berdejo Dental Clinic, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Nonito Sumbong, Eman John Taton, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rembia Panes, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Naglabot sa $2.87 billion ang overseas Filipino cash remittances sang bulan sang Marso 2026. Ini ang gin-confirm sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kung BSP. Suno sa BSP, nagtaas sang 2.8% ang cash remittance sang $8.68 billion sang Enero tubtub Marso 2026. Inihalin sa $8.44 billion sa tong Enero tubtub Marso

0: So 2025, ginconfirm man sang Bangko Sentral ng Pilipinas ng Amerika ang nagapabili nga nagapangunang source sang cash remittances sang Enero tubtob Marso kaginasundan sang Singapore kag Saudi Arabia. Sa reference rate, 163 pesos and 31 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 86 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 24 centavos ang Omani Rial, 86 pesos and 90 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 63 centavos ang United States dollar, 71 pesos and 61 centavos ang euro, 82 pesos and 11 centavos ang British pound, 44 pesos and 6 centavos ang Australian dollar, 44 pesos and 81 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 15 centavos ang Singaporean dollar, 78 pesos and 33 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 58 centavos ang Malaysian ringgit. Kag 9 pesos and 7 centavos ang Trinidadian dollar. La 6:49 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo, nag-edad isa katuig sa 15 anyos, patumara Mighty Sea Syrup for Kids.
1: Kag sa aton balita sa showbiz, wala nalikawan ni Aura Brighella nga pakamalauton ng isa ka netizen bangod sa hindi maayos ni nga komento sa social media. Sa social media account ni Aura ukon ni MacNeil Brighella, nagpost ni isang screenshot sang komento sang isa ka netizen sa Ilaragway nga nakabikini kag nagapahulom sa swimming pool. Suro pa kay Brighella hindi manami ang negatibo nga komento sang netizen nga isa pa ka professor. Ilang isa ka professor suno sa iya, ini makabulig ang anuman niya transphobic nga mga komento.
0: Na 6:50 sa aga, sa imong pagmamahaw sa sining oras, Sir George Ocampo. ITC morning, sir. Kay Ma'am Arlene Aranya Clarito and Sir Darwin Aranya sa Dilarama City proper, Ma'am Violi Belenson. Sir June Bidan and Ma'am Neldy Bidan sa Lihid Barotac Nuevo, ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Ang sports news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa NBA National Basketball Association, playoff scoring record ni Stephen Curry na lapawan na ni James Harden. Enrico Zurita sa report.
2: Nalapawan na ni James Harden si Stephen Curry sa NBA's all-time playoff scoring list agud nga mabutang sa ikapulong pwesto. Natabo ini sa first quarter sa ilhang pang kontra Detroit Pistons sa Game 6 agud nga maghatag sa iya sang 4,148 post-season points samtang si Curry amayara sang 4,147. Naibloan nga ang number 1 amo si LeBron James na may 8,521 points ginasundan ni Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Kevin Durant, Karl Malone, kag Jerry West. Ang ining balita na dulong Samsung, Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Eatery sa Mabolo Delgado City proper, Tatay Esres Reddy, Ma'am Cynthia, nira sa Timawa Molo, kay Sir Leonito Barreta, nag-serve sila. Very good, DTX Coffee Mix. Sir Bebot Soloso, Ma'am Betty Soloso sa Duenas, kay Tita Nilda Laluyan Laison, and Manang Merlinda Labadia sa Poblacion A, Duenas, Iloilo, Pamilya Calvo sa Maribuyong Duenas, Lisa Lirien Banalo, Jen Bayuran, Bingbing Pagtulunan, Magtumarnap, D3 Bio! Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Berhamin sa Roha City. Hay Manong Boy, naka DTX coffee mix ka na Manong Boy. Hay nano na. Tita Ambing Baes Kabasa, Mighty C Morning. Sa balitang extra special sa Australia, Napilitan nga i-divert sang Qantas Airline ang biyahe padulong sa United States of America matapos ginkagat sang lalaki nga pasayro, ang flight attendant, ang stewardess bla, ang flight gikan sa Melbourne padulong sa Dallas sa USA sang mapilitan ini nga maghugpa sa Papeete, ang capital sang French sa Polynesia bangod sa ginimo sang pasayro. Gilayo naman nga gintambagan sa mga pasayro ang nga lalaki nga gulpi lang nagdamag sa staff sa eroplano. Gilayo naman nga ginsugata sa official ang lalaki kag gindumili ana nga makasakay sa anumang eroplano sang Qantas Airlines. Las 6:54 sa aga. Last year, subong aga, grand opening sa ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, may mga diskwento kag sorpresa. Las 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo.
1: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no. Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
6: dapat
7: sa lawas
6: dapat hindi gidya
7: so, dapat ini magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay no
6: kidney
7: para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sa likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sa bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
12: Yung may PCO!
11: Ang PCO!
12: Yung may D3!
11: Mabakas, magabuti ka!
12: D3 Bio!
14: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
12: Yung may PCO!
11: Ang PCO!
12: Yung may D3!
11: Mabakas, magabuti ka!
9: My family history ba nakamuusong diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubo
10: sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Para mismo!
9: DTX 500!
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauhaw?
10: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag-DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubo
9: sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix!
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka,
11: mabuti ka.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre!
21: Libre!
20: Wow!
19: Pangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Masaligan.
4: Epektibo.
0: DTX 500.
4: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
0: Ang D3.
4: Yung may Physio.
0: Oh. Physio.
4: Yung may D3.
0: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: D3 Bio.
12: Ako si Karen. Kadamo itsang akon hair fall. Hindi manami.
13: Ang akon na kutis.
12: Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
14: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas, la 7:14 sa aga. Oras kinadulong song, The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
16: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, Mayo 18, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 29 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. It's a sunny Monday morning diri sa siyudad sang Iloilo. Nagata kita kortesiya katawran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok ug sa YouTube. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Ted Agujero, Francia.
9: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang D3 Bio DTX 500 Kagmighty C The Power Trio. Garot sa Senado o si Saon sang DOJ kon Department of Justice. Police nga nag-back up kay bato pagwa sa Senado o si Saon kag hibaloon ni PNP Chief Jose Melenso Nartates Jr. Politika sa siyudad sang Iloilo, naga-warm up na. Team Oswag ni Trenyas, kompleto ng linyada. Sanggin pamangkot si Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Anong makoment niya? Hambal niya, malayo pang politika. Cheka ah, cheka patalang. Layo pa ko ng politika. Kung sa lingon nga nag-evade, nag-alikaw lang anay si Jamjam nga magsabat sang party sa politika. Kaya sa mga taga-syudad sang Iloilo, Team Oswag versus Team Gugma. Abebebebe, abebebebe mga katibon. Sadyahon taling aga ngayon eh. Kaya matsagan ko doon na lamigan black mo bisan pa mag-in-out gani. Abebe sa mga taga-syudad sang Iloilo, kun madayon ini kay tido laban-laban gid ko naga 2028 pagani may 2027 pagani nga talaposon way pagani kita katapos sa 2026 taas pagani ang krudo tapos sa ginakulang pagani ang supply sa elektrisidad agi na paminsarya sa mga politiko sa siyudad sang Iloilo ala politika naman niya sa 2028 mo di sa mga taga siyudad sang Iloilo sa 180 ka barangay anda aga pamati subong sa radyo ora ka sa imong salakyan ara ka sa cellphone Team Oswag or Team Gugma? For Mayor Raisa Cho, Raisa Trenyas versus Jamjam Baronda. Abebebe, sa pagka-Congressman Miguel Trenyas, ginapayag madalagan, Congressman versus Jed Mabilog, Undersecretary sang DILJ. Kag sa pagka-Vice Mayor, ang sa linya sang Oswag, Attorney Sedfrey Lopez Cabaluna, kag ang incumbent nga si Love Baronda. Abi-abi, ma-kwan kita, mamangkot kita sa inyo da. Sa inyong inyong choice sa pagka-mayor sa siyudad sang Iloilo, si Jamjam o kon si Raisa. Ang waig hambal o kon ang mahilig magkirikinding-kinding. Abi nyo may apinan ko di ha. Mabaka mo lang huyog blanite do makijam-jam gid. Ang huyog blanite do Raisa Trenyas. Why takot ginapinan di? Abi, abi, sa jam tani sa mga agaw. Oh. Sa mga taga-sudad sang Iloilo, sa mga taga-probinsya, mamangkot ng Koninyo Burubay. Kaya ang probinsya sang Iloilo, nag-hit up man ng linyahanay sa pagka-governor, Sir Jun Bidan. Sir Jun Bidan, Ma'am Neldy, mighty sea morning. A blessed week ahead of you. Abi, sa probinsya, Lawrence de Pinsorte, daw mo na mabulos naman sa magurang na nga si Toto. Tapos, gagawa man ang ngalan ni Buboy Tupas, kaga Lian di Buke. Although nga gapindi-indi si Lian, pero nang basa ibang nga tisikon si Ferds Biron, bugat, hindi baligya sa bilog ka probinsa sang Iloilo. Tipad lagano niya iyagid niya nga manok, nga si Inday Lian di Buke. Ha? Kung may Lian di Buke nga probinsa sang Iloilo, tuya sa bukid sa Soton, sa Canada Farm, may Lian man to, Sir Paul mo. Hindi galing nga Lian di Buke, Lian da Buke. Dabuki blang kwan blang dabuki blang tinokdan mo blang. Si Lian Dabuki ah. Apo ni Mami Buday ah. Nami batang buot ah. Di pa sa jahondang politika. Sudad sang Iloilo din kamo. Jam-jam ronda or Reisa Chu sa pagka-mayor, sa pagka-congressman Miguel Trenyas or Jed Mabilog sa pagka-vice mayor Labla Baronda o kon Selfie Cabaluna. Sa probinsya sang Iloilo, Lawrence Depensor, gagawa man ngalan ni Buboy Tupas, gagawa man ngalan ni Lian Di Buke, gagawa man ngalan ni board member Roly Distura, kag ni Mayor Stephen Palmares. Abebebe sa mga taga-probinsya sang Iloilo, kay nagainit ang politika o
13: Foro de los Pueblos.
16: Last 7:21 na saga, mighty sea morning, neneng Precious Franza Parcon, kay Ma'am Nel Dibidan, Ma'am Rosemary Agramon, kay Renz Patnubay, kalanani Patnubay, managed by Patrolman Emil Dens Patnubay. Di nga lugar ni Sir Rene Patnubay, kalanani Patnubay, bawag pamahaw sila Zubong Darao. Habis sa inyong kapag pamahaw dira sa kalanani Patnubay, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
13: Foro de los Pueblos.
16: What are you looking forward to this week? Ano ang ginalauman mo? Subong naman nga simana. Kahit Lunes naman mo. Lunes. By the way, kumusta? Naka-simba ka kapon, why? Araw pati mo nga, why ganit aguri? Duro na timot mga weras, mga rason-rason. What are you looking forward to this week, Ma'am Nelde? Tita Utang kay Ma'am Gingging Javilosa, Sir William. Ano ang ginabanan? Aon nyo, anong, what keeps you excited to face this week? To Israel? Ay, bebe, sabat ka mo di kay parang masadya kita.
13: Foro de los
16: Pueblos. Sa 7:22 na sa aga sa Pilipinas, nagtukod na sang special panel of prosecutors ang Department of Justice. Paagi kay Secretary Frederick Vida, agod nga mag-launch sang maidiig nga investigation na tuwi sa may insidente nga nagluntad sa Senado. Sunod kay Secretary Vida, nga maghimo siya sang special nga grupo nga mag-osisa case build up agod ma-osisa kung ano gid ang ginalinan ha nga ang may linupok to odo nga ti nagwa sa sugilanon nga ginako man ni Sergeant at Arms Mau Aplaska nga classmate ni Bato nga si Aplaska taga Davao man kag anay assigned sa ABSICOM Aviation Security Command sang Chimpo pa ni Duterte nga presidente nga nagpalupok sa tiya pamangkot nga ngaway na sa mga protocol sa sulod sang Senado nga pinatarasak lang and then ang Senate President Alan Cayetano gambang we are under attack. Di o si saon ini kagalam taon man kung sino ang mga ginapayag kadler nga mga pulis nga nag-escort sa kay Bato de la Rosa pagwa sa Senado sang Mayo 14 sang kaagahon. Alas 12:30 sa kaagahon, nagwa si Bato, may ginapayag, may police escort. Ang pamangkot, sino atos siya or sino sila? Kay suno sa PNP Chief Jose Melencio Nartates, nga wala sang directive or mando nga bantayan pagwa si Bato de la Rosa.
13: Foro de los Pueblos.
16: Gagrinoal sa buong kitiki kung ang majority nagambal nga we are under attack. We are under attack. Pero nausisa subong nga ang una palupok Ah, amo si Mau Aplaska. Katapos, ang isa ka miyembro sang NBI nga nag-ako man or nausisaan nga nag-positive sa gunpowder nitrate ang volunteer sang National Bureau of Investigation nga si Mel Oragon nga ginaresto pagkatapos sang insidente bangon sa paglapas sa Republic Act 10591 Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Alarming Scandal, Direct Assault, Trespass to Property, kag paglapas sa Senate Security.
13: Foro de los Pueblos.
16: Amo na tong ratrat, usually building ang itiro mo. Ah, sa mga nagapamati, subong nga may armas kayong sindi ini, Ma'am Rosemary Gramon, Sir Edgar Barbado, Ma'am Laura Sumagaysay, nga posible mag-ricochet. Anong ginato ang ricochet? Pagtiro mo blas ang armas, ha? Itiro blas sa building, Sir Paul, kay may balik na, natang na bumirang, ha? Marikusay na siya. Ti, why get ricochet to? And ano ka matuod nga, ginpagwa lang ang minority black, amo to nga nangin majority all caucus na lang ang meeting. Kaway na to gin involve ang minority sa Laiba Makino, Day Tulfo to, Day Rizon Tiberos, Francis Pangilinan, kaginimo nila. Ano to, script ni Cayetano? May managahambal man gani nga, why sabi nagpatudlo sa magulang niya o sa utod niya nga si Director Lino Cayetano. Nga si Lino Cayetano, bana ini sa sang volleyball player nga si Phil Kainglet na Cayetano bla. Si Phil Kainglet, taga Leon, kag taga Molo, no, nga sa una, libero ni sang Ateneo sa UAP. Aba niya, ang script niya, bi, bragal mo. Di subong, sa social media, ginakadawan si Bato. Aba niya, Trillanes, ngal-ngal ka na ngal-ngal. Niya, kung gusto mo, samahan mo ako sa pagserbi ng warrant. Di karon kay gintuman ni Trillanes after 2 years. Aman din nagtuman malang ko, waras-waras ha. Ari, baby, babati tabla sa inyo. Babati ta sa inyo. Ang hangkatanay, tabla ni, kuha ni Bato, kag ni Trillanes. Ah, kalang taon tabi, Sir George Ocampo, kay Sir Salde Maharukon Kopita, Sir Luminado Hayo Senas, Sir Jun Bidan, kung sino ring nagahambal sa matuod. Matiantabla.
17: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, gal-gal, ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
18: Make his day, di ba? Sabi niya, make my day. Samahan ko daw siya ng pag-ano. Di, andito ako ngayon.
19: Personal request ni Bato, nasamahan ko daw yung pag-aarestuhin siya. Nandito ngayon na aarestuhin siya. Inamin niya ako, nasamahan ko yung mag-aarestu sa kanya. Nandito ko ngayon.
16: Te, lang taon nyo balang sitwasyon subong. Te, abi, makabulig na sa ekonomiya mo sa balay nyo. Anong nagagarot subong sa gobyerno ni Meno ni makadarawat ni Bugas? Makabakal Sudan eh. Kung i-localize mo lang natin, blag kag-personalize ang nagakataklanabo subong. May pandam pagid si Trillanes. Amaya ng De La Rosa. Nyalong ka. Nya kun magtulog ka, hindi mo pag saradoho ng duamok mata. Dapat ang isa mo ka mata kun magtulog gabugtaw. Gamuklat. Doko budlay siguro mami buday abilito no nga gaturog ka Ma'am Nelde Bidan, Sir George Ocampo, isa mo ka mata nang gabre. Bot sini ngon alerto ka. Amo nang ambal ni kwan ni Trillanes. Matiantablaw. Atensyon ha sa mga DDS basi kun kontrahon nya man ko mabangatid. Boy, malita ka! Kung why na naghahuyog yung ang atong komentary di or atong balita, better patsan yung radyo or ang inyong cellphone da. Pinaplastar naman lang naton, kay dugay-dugay lang taon ta, ining inapahayag scripted nga nagkalanabo sa Senado that was staged by Director Alan Peter Cayetano. Ang alan subong sang ilang pelikula Sir George Ocampo sa Netflix, kunin siya mo, Under Attack. Tapos ang kay Bato naman niya, Run, Bato, Run. Kung may kanta sa unang Run, Run, Solomon, Run, Delilah is coming. Ito may pagsulay. Subong niya, Run, Bato, Run, Trillanes is coming after you. Siyambal ni Trillanes, niya magturog kao, niya hindi mo pagsaduran, isa mo kumata. Nga kay madakpan kagid. Matiantablang statement ni Antonio Trillanes.
20: Well, Mr. Bato de la Rosa, we will be coming after you. Huwag kang matutulog ng dalawang mata kasi maaring nandiyan na sa tabi mo ang hahabol sa'yo.
21: A few moments later.
16: Tilan taon niya bala subong, ginakadlawan kita sa bilog ng kalibutan. Abi naton niya daw healthy ini no, no? Sino ginakadlawan kita ng mga Pilipino? Nga ang politika naton darya ng sarsuwila bla para sa greater good hindi sang Pilipinas kundi sa mga rasubong sa pwesto.
22: Foro de los Pueblos.
16: Under attack pero kita to sa video si Robin Padilla. Huwag niya sang kulba samtang nga nagalinupok mo. Galakat-lakat pa siya. Kung ikaw manabi, bla, under attack ka nagalinupok sa guwas ang balay mo, makapropanihol ka pa imo yung daw while ang slabot mo. And then, nagmansig-kwan sila na ng live sa ilang cellphone. Mga kababayan, the Senate of the Philippines is under attack. Ilan to, bla, kung ang bago gani, ato niya nga pag-analyze, ha? Aton nga pag-analyze sa sitwasyon ngayon eh.
22: Foro de los
16: This
22: Pueblos.
16: Is an international scandal. International scandal nga hindi gilim nami. Diba, Sir George, mga kaupod, maguro nga masiman sining iban yung mga lahi. Mamba nga, ano ga klanabo da? No? This is an international scandal. Nag-create sang iskandalo ang Senado sa pagpanguna ni Senate President Alan Cayetano. Sa live stream ni Amy Marcos, kinamba niya nga, sinusugod na kami. Tapos si Alan na Cayetano Gambal, the Senate is being attacked. Kung hindi mo alam yung nangyari, no? Kung nang taon mo lang abe, simodogira na gin mo. Nagapinta sila sang senaryo sa pangunoon asang tao, nga gin-atake sila. Para nga mag-stage, mag-create sang international scandal. Tidri mo makita nga ang ila nga script bragal wise na patodlo kay Lino kay Tano mo panilagi nyo ba pila ka mga media outlet nagpamangkot kay Tano after ha kay Alan kay Tano anong inimo nyo wag nyo nasabta direct tanga nga naklarabo ni eh. Di pa hampak pa siya di pa amo pa siya sang kwan naman no sang lamisa ba amo na kung defensive ka no hindi ka na makasabat sa maayo paisog-isogan mo na lang! Tiyan mo nang kananabo, amo nang realidad sa nagkakatabo subong nga sarsuela sa Senado.
22: Foro de los Pueblos.
16: At 7:32 na sa agas sa Pilipinas. Well, pause for a quick break. And pagbalik ta, last day subong sang registration para sa voters registration dari sa COMELEC office sa sudad sang Iloilo. Amo nang gagawan nyo kay kung gusto nyo magboto para kay Jam Jam. Magboto para kay Raisa, kay Miguel, or kay Jed Mabilog, kay Labla Baronda, o kon kay Sedfrey Cabaluna sa eleksyon ngayon eh. Tiikin lang nga makaparegister ka mo subong lang adlaw. Manang iban sa inyo, latonyo gid nga lukpan ka mo. Kag maghulag. Kung hindi ka mo paglukpan, hindi ka mo maghulag. Di last day na, kawala sa extension, sunod sa Commission on Elections.
22: Foro de los Pueblos.
16: Kag ang aton nga health news kay balo ka mo ang sobrang screen time may impact sa imong mental health kag sa imong modo kun sige ka lang nga kusipad sige nga scroll sa imong cellphone panilagi bala nginang why ka na bala why ka na gani ka pangamuyo why ka na gani di hindi ka na masugo kay sige ka lang nga screen time mo ha it can cause anxiety, stress, and feeling of fatigue or irritability. Manotis mo na nga kung daw nalaglawi ka na sa cellphone mo, ang screen time mo, daw irritable ka. Dugaburo ang mata mo. Hold on, nasuriyata na dugay-dugay. Ang oras, alas 7:33 saga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
23: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow!
15: Wow,
1: may
15: puso.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
1: Yung may D3.
5: Matatas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masamig,
5: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagiging ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Yadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
9: Nga daragsa nga punggod.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi, ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tatino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masalikat,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: TTX 500.
2: Ang TTX 500
14: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
14: TTX 500.
2: Masal rika.
14: Epektibo.
2: TTX 500.
14: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
14: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
14: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
14: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
7: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
13: Oras sa Pilipinas, alas 7:41 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop. A Kali para everybody, every bubbly.
17: That time check was brought to you by Kali. Papa Kali para everybody, every bubbly.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero, Francia. Sa mga taga Sarak kag Northern Iloilo sa 5th District, good news ha, kaya alas 10 subong na nga aga. May 18, 2026 ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch sa RJMC Building, Barangay Apolista Sara, malapit sa Sara Public Terminal. Mo kaapon dara sa Sara no, may konduktor sang Ceres Bus, ano tong alanya daw Jet Galve. Nakasandad sa nasa lapayang suspect. Ang suspect na muno dayon Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, pag muno tipilas ang konduktor sa baga, no? Payag sa mapulis nga hubog ang suspitsado.
18: Foro de los
13: Pueblos. Las 7:42 sa aga. Sige pamangkot ko sa inyo, ikaw nga taga syudad, kag diri ka mabuto or gani hindi ka pa sure kung makabuto kung hindi, hingagaw ka na ang subong, no? Kay last day sa registration diri sa syudad sang Iloilo sang Commission on Elections. Kung aton nga pangkot subong, aton nga public opinion survey sa mga taga-syudad, sinong gusto mo nga main mayor? Reisa Treñas Chu, Jamjam Runda, sa pagka-congressman,

0: basang isa ka mayor, isa ka presidente, isa ka opisal mo.
1: 744
0: sa agad daw ano kainit ang simpo sa buong Sir Jean Ray. Hari sa linya ta sa engineer Leonor Pora Silvestre at on weather forecaster sa Pag-asa Iloilo, Engineer Silvestre. Ma'am, si Ted, Mighty Sea Morning.
2: Good morning.
0: Yes, ma'am.
2: Muna ang ating latest weather update para sa tubong adlaw sa Lunes, May 18, 2026. So, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-aapekto sa may Southern Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin binadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat o panago o tuga sa mga easterlies. Mahina to.
0: Engineer?
2: Direksyon north, east to north.
0: Oo.
2: Nga magkadalas ang makanay, tugtog, makasara niya pagbalog sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa dakaroon ng adlaw ay posible makalab or 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagin ng alas 5.27 kagin ng aga kag magatulit ini alas 5 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest
0: engineer, update. Engineer, yes, Nicole. Ma'am, do yes, karon ng adlaw, piraya, posible heat index, 42?
2: Yes, sir. Possible, sir, nga maka-experience siya katasang 42 degrees Celsius.
0: Anong oras, daya?
2: Possible, sir, mga around 12 to 2 p.m., sir.
0: Alas 12, sa tungang udto, sa alas 2?
2: Yes, sir.
0: Di kahapon, tana, piraya heat index, ma'am?
2: Kagapon, sir, ang na-record natin dari sa station ng pinakamataas ay 42 degrees Celsius, sir.
0: Ano oras kahapon?
2: Around 11, sir, na-record natin.
0: Init mangod, no?
2: Yes,
0: may diyan magani ko isang medyo magurugal om lang man pay way matangin mo dang gaduga pag ginang ginot.
2: Yes sir, ma ginot na kung wala ti hangin.
0: Kaagi ka nga bagok lang prigos pay tapos mo ilis ginabalas ka dumaan.
2: Yes sir, oo sir, sa especially tong pagpule ko dito sa balay tama ginot
0: sa so, takdan mo ka aircon eh, ano poor. Takdan mo tuya sa katig eh.
2: Sasunod lang sir, magkabatchet.
0: Sasunod lang? Hambali lang ko kung may kulang piso sa dugangan ko. Sige, asuro, sunog blad niyang atay, taga Duñas, taton mo. Si Vice Mayor Pangga, lamasan piksyo, kapamati ka nimo, kag si pariente mo, si Ma'am Betty Poras, aklarasyon soloso ha, sa Duñas Public Market. Ma'am Nicole, salamat ha.
2: Welcome, sir. Good
0: salamat.
2: Morning, salamat.
0: Salamat. Foro de los Pueblos. Init mangod, Sir Jean Seaman. Jean lang tawag ko sa imo, sir. Poso, honta. Criselda Buico Almohen. How true, Ted, nga may new DILG secretary in the person of Benhur Abalos. May mga nag-ugong-ugong subong Ma'am Laura nga base si Benhur Abalos ang ibutang. May nagagawa man gani nga Antonio Trillanes mo. Pero ang mga iwan information tang nangabaton and we acknowledge K5 Sir John Sapio. Kay tike baluman kamo basta John Sapio ya aya mga information niya direkta sa Malacañang direkta to sa DILG bla nga si Edwin Lacerda nga dumduman niya sa spokesman ni the late President Benigno Noynoy Aquino, no, si Edwin Lacerda nga TV personality man, possibly he will be appointed as DICT secretary. Basta sa Communications Department. And then, si Mel Senen Sarmiento, gani nga tawo man na ni Marujas, ara na gani as nagbulos na to kay ay anyo mo, ang advisor for political peace something adaw muna. So, hindi na malayo, Ma'am Laura, ang mga information nga si Benhur Abalos ibulos kay John Vic Rimulya. Nga si Rimulya, sa nagsulod sa Senado, nagpagwapo lang. Ari balikan to pagedo, kung nga ang mambal na ton nga inatanan drama kag-scripted. Nga ang bago gani, huwag nagpabuli, gabi huwag magpangonseho si Alan Peter Cayetano sa bugto na nga si Direktor Lino Cayetano kung paano nga mangin mafino ang script bala nga huwag balat mga loose ends. Ti under attack pagkatapos gali nagpalopok to si Mau Aplaska. Sino si Mau Aplaska? Sergeant at Arms Head sang Senado. Sino siya? Tinawo ni Bato, ginassign sang una sa ABSICOM sa timpo ni Duterte ang Aviation Security Command. Ha? Kag

0: lapit gid sa mga Duterte kay taga Davao man. Ano pa gid ang balingag nga istorya ni Cayetano, ha? Don't take me wrong, ha? Kung maki Duterte ka mo gapinan nyo sa Cayetano, ginarespeto ta ka mo. Pero mga realidad lang bla, di may kinagamo sa Senado. Ginamba niya nga, the Senate was under attack. Ginatake, ginlosob sila kung si Amy Marcos. Pero sang ginsabi na para nga magkuha sang kopya sang Closer ke Television, Mami Asun Pineda, Sir Bambu Nava, Ma'am Helen Pagaypay, ha? Nga kuhaon ang Closer ke Television footage kung ano gitong natabo. Kay may sugilanon pa to nga nakuha ang audio nga naghamba si Jingwe Estrada, yung CCTV patayin nyo. Anong sabi na? SUBPOENA. Ang sabi na giniisoy ni isang legal court or government agency nagamando sa tawo to either testify bilang witness or magproduce ang physical evidence pareho sang documents kag records under penalty of law for failing to comply. Now, amo na tikon kunway sang makaduluda sa natabo nga to kag kun ato hindi to scripted para nga labugayon ng sitwasyon, tinga nga hindi ka mag-voluntarily mga bangaw, okay, dala nyo dia, i-produce ta, anong natabo? Kay pamatiyan mo si Mao Plas, kama niya, ang iriyang inadirahan niya na daw, why na daya sang CCTV? Araw pa! Muna bala ka baraghal, bla? Ang pamangkot na nga nga hindi, daway naging bato ng sabpina, nga hindi nila pag, nga hindi sila magatag sang kopya, sang Closer ke Television of what happened dito sa Senado. Kagatong paglagas kay Bato, why ginapagwa ang matutuod nga audio, ang nga video nga nagpalapit sa iya duha ka babayi nga taga NBI, sila yang nalagyo pa kay Balonya nga NBI, amo to yang nag-turated lagyo. Galigin pagwa niya, no? Appeal to the emotion sa Senado nga ginlagasa nga daway kuno gina-accord sa iya ang respeto bilang senador. Kailan tawan nyo bla ang mga ginatago sa tawo subong kun nga nga muning sitwasyon
1: furo de los
0: lawan bla, ha? Ikaw ang lawmaker, you should be the first to follow the law. Ti anong ga katabo subong, ha? Tsakto gid di bla nagligad si Manato ang bata. Gin daw nagkuan sila, nag-six lato sang opinion sang korte, parte ni sa implementation sang warrant of arrest. Pero ang sabat sang korte is inang ginapa-comment sila why but sa ningon sa aton interpretation nila sa TikTok, ginhambal na aton to nga amo to indirect way of saying no. Why to gin grant ang ila sini nga petition nga maka TRO to si Bato. Balik lang kita sa Republic Act 9851 eh. Nga ang international law, ang effect, ang pag-effect kaya sinibisan diin ka. Dapat no one is above the law. Inagyo sa pagpalagyo niya Ma'am Erlina Goles, Rolina Palmes, Edgar Badbadon. Ha? Di kundi pag-uon niya sa taong kwansa, inang makaluluoy sa Mr. President, maawa naman kayo. Pilipino din ako. Eh, dayhan ba to na intuan ka ni Noy mo Alan Peter Cayetano mabanga bats? Gwa ka para nga magboto kay kanang nanon tagiding dapat trace kita. Ha? Gwa ka di kay para nga magboto. Pero why siguro anticipate man ni ba to nga si Alan Peter Cayetano may mga vested interest man. Nga man, tikon mapalingge sa pwesto si Sarah, the third highest ranking official of the land. Ang Senate President mo, kundi isang Vice President, pero panihol siya. Amo na nakasimple ang paglantaw tasang sitwasyon subong na this is a sarsuela na waay mapakonsa why gid blagin ginpino ang script. Why abi Sir Bambo nagpamangkot si Alan Cayetano sa utod niya mo sa bugto niya nga si Director Lino Cayetano kung paano mag-imo sang script nga way baragal. At pagkatapos nga ang mga minority to, mga senador, pagkatabo to, nga wayaw, nga puro to majority, ha? Kagway video to, galinopok na si Robin Padilla, daw ay lang sa bungog niya. Kung under threat ka mo, kung ikulbaan ka, ang imo tendencies na is magpanago ka. 7:54 sa aga, tama ka bundol ni Jovic, saksaka ng kabagalan. Nice morning, Ma'am Luz. Dari sa Singapore, almost every day nag-aulan. RV Chris Caceres, Helen Pagaypay, Bing Spears J, ambisyoso si 10K, Gambison ma-presidente. Marlene Piñero, Harry Falsies, Hannah Kendra Falsies, nagkapamatigid sa Sining nga oras. 7:54, we'll pause for a quick break and pagbalik ta, sitwasyon dira sa Comelec City Office. Last day na sang registration. Napangkot gapon ko sa inyo, ha? Kung ikaw taga syudad, magdalagan si Jamjam kag Raisa sa pagka-mayor, sino botohon mo? Si Jamjam o kung si Raisa? Sa pagka-congressman din ka, Miguel Trinias o Jed Mabilog. Kung sa probinsya ka naman, sa pagka-congressman, kagwa ngalan, Lawrence Defensor, Buboy Tupas, si Dibuke eh. Oh, gagwa man ngalan ni Stephen Palmares. Bebebe, kung ikaw taga probinsya, manang yung mga pililian da, sino yung gobernador. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500
2: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magta as ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
3: So budlay bala na ang Parkinson's disease, tianhon mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kang salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas natinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 mas aligat, epektibo. DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
3: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh.
3: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
2: Mm.
3: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
3: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
2: Mm.
3: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
2: Mm.
3: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
6: Mga butika.
1: My family history ba na ka usong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo! DDX 500
7: sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Ranch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na. DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
1: garantisado.
6: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty TC efektibo.
6: My TC! Mabaka sa mga butika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
6: My TC! Mabaka sa mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin